0: Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM! XFM!

8:11 in the morning, mga katropa, alas 8:11 na. Sa sayo, kabuntagon, mga igsoon. E ganun sa atong panayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye Mati, mga katropa. Gawang kaya po ninyo kabuntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga igala sa atong mga technical partner engineer sa technical side. Gawang pa nato karubuntaga, si Engineer Ken Acevedo, mga igsoon, o si Engineer Virgil Picong Ordinesa, mga katropa. Ang total as 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon, rin karoon sa atong padayon nga pagpakalagay sa programang Bullseye, mga katropa. Rin na ta, mga igsoon, sa dugang palato ng mga iskutanan karubuntaga, mga katropa. Bago ta ng commercial break, mga igsoon, atong iskutan, mga igsoon, kining pagbisita na Governor Nelson Boyd ang hirang dito sa Kaulohang, Maynila, mga katropa. Gawa sa pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Gilabi usab, mga katropa, sa atong gobernador ang pagpaligon, mga higalas, pagpanalipod sa atong kinaiyahan, mga katropa. O pagpauswag sa ecotourism sa probinsya sa Davao Oriental. O di rin na, mga higala, may gawa siguro itong iskutana. May tukod ni Inigraka Mining Corporations, mga igsuot. Nga Hallmark Mining Corporation o Australasia Link Mining Corporation. Nga dugay na, mga higala, sa ni aging tuig pa. Ipanawagan, mga katropa, sa atong probinsyal nga pangamahanan sa probinsya. Nga pausano na, mga katropa, sa ilang operasyon. Tunot, mga higala, ni ining kadautan nga ilang nahatag diha karon sa Bukids, Barangay Makambon. Ning syudad sa Mati, mga iso. Agitagaan, mga katropa, og dakong pagtagad kining mga isyo, mga higalas, kinaiyahan. Katumilabay nga Mayo 1, mga higalak, sa dihang nakipag-meeting si Governor Dayang Hirang kang DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Ang maong panagpulong, mga katropa, nagtumong sa pagsulbat sa mga hagit nga giatubang sa atong probinsya, hilabi na sa aspetong environmental protection, mga igsoon. Gawas na ini, mga higala, pagpalambos, panglawas sa alang sa mga kababaihan o mga kabataan dari sa probinsya, mga igsoon. Makig-meeting ang atong gobernador, mga higala, sa Zuilig Family Foundation. Kining ilang presidente o kanhi DILG undersecretary nga si Asteri Panadero, mga higala, ang mga engagement na nagtutok, mga katropa, sa pagpaligon usap sa mga programa sa panglawas, sinabi na para sa mga kababaihan, mga inahan o kabataan, mga katropa. Gawas din ni mga igsoon na gisgutan usap, mga katropa, side bit po mga igsoon o bisita ng atong gobernador dito, mga higala, kang Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO, mga igsoon. Kung sa diin, mga katropa, nakikoordinate ang probinsya sa PCSO, aron masiguro, mga igala, ang dugang suporta alang sa mga frontline services sa probinsya, mga igsoon. So muna, mga igala, ang nahimong itinerary ang mga kalihukan, mga igala, sa atong probinsyal nga panggamahanan pinagi sa atong gobernador dito sa Kaulohang, Maynila, mga katropa, sa Milabay nga Siman. Indot ni mga igsoon kay kinahanglan ta ni mga higala kining hugot nga pagkigalayo nato, mga katropa, sa mga nagkadaiyang government agencies para mas dali kita, mga higala, makasampit og mga yudag tabang para na ini mga programa, mga katropa, proyekto para sa atong katawhan og sa atong komunidad. 8:14 in the morning, mga higala, dirita, mga katropa, sa lain pa natong hisgutanan ang atong local government unit. Kini, mga higala, mo exciting nga balita. Kaya ang atong LGU Mati, mga katropas, pagpanguna sa atong People's Administration og ni Mayor Joel Mayo Z. Almario karong panahon na gapasurvey karon ng atong LGU para kanatong tanang mga matinyans, mga igsuon diri karon sa atong syudad. Kung gusto ba nato, mga katropa, mo enroll o makabaton kita sa syudad sa Mati nining slaughtering operations swine in situ sa testa. Now, kining slaughtering operations swine in situ, i-propose kini, mga higala, sa Slaughterhouse Management Division. Inilaraw, mga katropa, sa pagpahigayon o labang unang training, mga higala, para sa slaughtering operations swine in situ diri sa atong syudad sa Mati, mga katropa.
Daw katong mga gusto mo enroll ani mga igsuon, adto mo mga katro.

0: hit the picture when we go asking. Ato mo mga katropa, sa Facebook page sa City of Mati, mga Iksuon. Ah, dito mo mga higala, comment mga katropa. Dito mo mga Iksuon na tubag nining pa-survey sa atong syudad. Kay kining slaughtering operation swine and sito mga higala, mga benepisyo ani. Makabaton ka og TESDA accredited nga training og possible in situ certification mga Iksuon. Gawas pa niini ang pinakaimportante niini mga katropa, ang mahatag niini nga skills og proper slaughtering procedures nga kaala mga katropa para kanatong tanang matinyans diri karon sa atong syudad mga Iksuon. Now, akong gihimong example mga katropa kagaina ang Tagum City. Dito mga katropa sa Davao del Norte. Ang Digos mga higala, doon na po sila. Kining slaughtering operations manggod mga higala, swine in situ mga katropa, usa kini mga higala kaimportante mga Iksuon nga requirement kung pananglitan doon na kay plano mga katropa nga mag-abroad. Okay, daghan dito sa gikan sa Tagum City mga katropa ang naana karon sa Australia, New Zealand, Canada, dito sa United Kingdom o uban pang kanasuran mga katropa tungod diining naiskutan nga certification. Oh. Now, ang usa niini mga Iksuon ka posibilidad kung matukod ni mga higala ang slaughtering operation swine and situ pagpanguna sa atong Slaughterhouse Management Division mga Iksuon, kining tsansa mga higala nga makakita kita og mga kumpanya gikan mga katropa sa ubang kanasuran nga mahimong direktang partner sa maong aktibidad sa programa nga pinaagi nining NC2 slaughtering operation swine and situ mga katropa. Posible nga katong mahimo na tong partner gikan sa gawas nga nasod. Maupunto sila mga katropa ang direct employer pag-abot sa panahon nga maoy mo hire sa inyo mga katropa. So katong mga interesado ni ining naisgutan nga sa proper slaughtering procedures para mga katropa nga madugangan ang atong kaalam ni ining naisgutan nga butchering man ni mga katropa. Muni ang term ani, butchering mga Iksuon. Now, kining naisgutan mga katropa nga tsansa, dako ni mga katropa og oportunidad kung madayon kini mga Iksuon nga mahatag kanato diri sa atong syudad sa Mati mga higala. Sa mga resident, pareho mga higala sa nahitabo dito sa Tagum City og Digos nga kitang taga Mati mga katropa muadto pa dito para lang maka-enroll sa ugsusama nga training. Okay, nagtan-aw magyud ang atong People's Administration mga katropa. Gatan-aw magyud si Mayor Honorable City Mayor Joel Mayo Z. Almario sa kayuhan sa katawhan mga Iksuon mo ni mga katropa nga gi-pasurvey karon sa atong Facebook page sa atong City Government of Mati. Kung gusto ba ninyong ingunani mga katropa. So, di na nato dugayon mga katropa, tubagi. Comment ka mo dito mga katropa sa post City Government official Facebook page para mga higala ilang matali o para makadesisyon gayon ang atong syudad nga madayon. Kining naisgutan mga katropa na slaughtering operation swine NC2 nga programa diri ubos mga Iksuon sa atong Slaughterhouse Management Division mga katropa. 8:20 in the morning na karong panahon na mga Iksuon diri karon sa ato padayon kapag pangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Daghan pa tag mga naka-line up nga mga isgutanan mga Iksuon. Standby mo kay do na karoy importanteng pahimangno. Ang atong Mati City Police Station labi na tong mahilig mga higala maligo og dagat. Diha mga katropa sa Manggihay area. Kining tanan mga katropa atong balikan human sa mga pahibalo. Standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ano ti ay?
3: Imong manok ibarter.
2: Unsa? Akong manok ibarter? Kadali lang, inaimong mga anana ko sa krusig.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong duwa kabuhang murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nahinay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga yun ito na kamibibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako sa lagu, kumutis ko muna ninyo, ala nga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaw ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ikong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walang epekto. Kahira din kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano yung nangod, par? Ako na tinangod na yung silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:27 in the morning, alas 8:27 na mga katropa. Sa kayo kabuntago na ining atong pagpadayon sa atong programang Tulumanon. Ang programang Bullseye mga katropa. Ako maghihapon dito ang kabuntaga mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Namaganda mga higala sa itong mga technical partner engineer sa technical side. Ako pa na ito kabuntaga mga katropa si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesca. Of course, sa pangalan mga higala sa itong pinalanggaw tinahod nga President and CEO si Dr. Emilito Uy, sa itong Vice President Ma'am Olivine Uy, sa itong General Manager Sir Edwin Garingog, sa itong Station Manager at tropang Arnel Cortez. Ito mga igsoon sa itong dugang pa mga higala nga mga iskutanan karong buntaga mga igsoon. Ano na karoy hugot nga pahimangno mga katropa ang atong Mati City Police Station. Paingon sa publiko mga higala katong hilig mga higala mulangoy. Magpiknik mga igsoon diha karon sa Manggihay Beach mga igsoon. Bawal na mga katropa kinipaliguan karong panahon. Ipahibalo mga katropa sa Mati City Police Station sa tanan mga higala nga residente og bisita. Dali karon sa atong syudad mga katropa nga bawal na mulangoy maligo og magpiknik mga higala diha sa Manggihay Beach. Tungod kini mga higala usa ka pribadong probidad. Kung dili isab luwas mga higala ang paglangoy sa mong lugar. Ang tungod kay dili kini resort mga higala og walaing nakabantay mga igsoon nga lifeguard. Usa adunay dako nga risgo mga higala sa kaluwasan sa bisan kinsa nga musulay og sulod sa maong lugar mga igsoon. Nahimo bitaw na diha mga higala nga paborito nga adtuanan sa ato mga kaigsoonan. Ang barangay diha mga higalas Manggihay Beach mga igsoon. Pribado mga diha mga katropa, mo nang di pwede mga higala nga

0: Waway pahinugot ba gikan sa iya mga igsuon nga liguan sa publiko. Yawag mga katropa karon sa Mati City Police Station ang publiko nga respetuhon ang mga patakaran aron malikayan ang bisan unsang aksidente ug dili maayong panghitabo. Yapon mga higala mangods barangay sa may Banggihaybi. Imo na dihang tapukanan magabii mga igsuon. Alihan na gaino mga higala ang dagha mga kabatanunan. At the same time, pipila na kahigayon nga niulbo dihang kasamok mga igsuon. Gawas pa niini mga katropa, ambot mga igsuon kung anong digid nato masabtan, ha? Kining uban. Dili tanan pero dunag yun mga higala. Kani bitaw mo, adto tag mga lugar mga katropa, kanang atong basura mga igsuon, ato ng bitbiton pagpapauli. Ewa man tayo giswilduhan mga higala nga musunod sa atong kalat dihang dapit. Oh. Unang giangalan anang tag-iya siguro diha sa Manggihay Beach mga igsuon. Tungod mga katropa kay ang basura mga higala, ibilin lang mga katropa kung asa sila nag-picnic mga igsuon. Kung asa ni tambay sila dihang dapita. Oh, ang tag-iya pa mga katropa, ang taos tag-iya pa mo'y musubay, mo'y mangunpon, mo'y mulabay sa basura nga gikan mga higala sa mga gatambay dihang dapita. Mamapod ni mga katropa diha sa may Dahican Beach. O tanawa mga katropa unsay na diskubrihan sa matod pa kagahapong adlaw or kagabi mga igsuon. Kanang Dahican Beach mga igsuon na doon na sila nakuha diha nga pipa. Naala karon sa kustudiya sa atong Civil Security Unit o CSU. But masabot mga katropa na ay nianha diha sa Dahican Beach mga igsuon. Posible mga higalang gigamit tong pipa. Kung sa manday, gamitan na ng pipa mga higala pag simhot matod pa. Ato mga CSU mga higala na ni Maho Gayog Butoy. Nindot na diha mga higala. Kining atong mga public beach mga igsuon, kining Dahican o guban pa. Nindot na mga katropa, butangan gyud o presensya sa atong kapulisan. Although wala man ato mga higala gi-discount kay naman tay CSU dihang dapita. Pero nahirag yun mga katropa ang kining mindset sa mga muanha mga katropa kung dunay uniformado na sakop sa kapulisan nga mo'y mubantay dihang dapita. Diba ka mga katropa, miyembro sa Philippine Coast Guard o Maritime Police nga mo'y nakasakop ana diha. Ilang kay ang atong Coast Guard Station Davao Oriental. Tama na sila'y Dahican Station, good mga igsuon. Dapat mga igala, mga tourist police ang naadihang dapita mga katropa. Although kiring ato mga tourist police sa Mati City Police Station po din taon mga igsuon. Awa po din sila'y undang mga higala sa pagkugin nila mga katropa sa pagsuyod sa tibuok mga tourist destination areas. Dali karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Lalo ganit ay horse patrol mga igala. Nagkatuyok po diha karon sa shoreline community. O kini mga turista destination sa kadagatan diha karon sa taas nga bahin sa Mayo Bay mga katropa. Luoy pod bintaon ning atong mga kapulisan mga katropa kay kung imong itandi mga igsuon ang police to community ratio. Ang usa ka pulis sa syudad sa Mati mga katropa sobra 1,005 kabuok nga residente ang gibantayan ana. Ingon ana ka outnumber ang atong kapulisan pero nakita nato mga katropa bisan pa man sa ingon ana nga sitwasyon. Ang atong kapulisan sa Mati City Police Station way undang sa pagkugi o pagpaningkamot nila mga katropa. Kauban ang atong mga CSU o ang atong mga kawani sa Public Safety Unit mga katropa. Kaya karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Pagpanguna mga katropa, retired Colonel Jun Piquero mga igsuon. Kaya makita magidato na sila sa kadalanan sa atong komunidad mga katropa nga mitabang gayud sa komunidad. Dapat mga katropa kining atong kapulisan, atong mga public safety personnel, atong CSU mga igsuon. Atong pasalamatan mga higala kung ato ni silang mahimamat tungod kay wa po ni sila iundang sa pagkugi mga igsuon. Sa ilang paningkamot mga katropa nga mahata gayud sa syudad sa Mati ang hingpit nga kahapsay ug kalinaw diri karon sa atong syudad ug sa atong lokalidad mga katropa. Kita pod nga mga residente. Nga naa dihang dapita mga igsuon, kita mo'y mas nasuwito mga igalag sinati nato mga tao diha. Muna gani mga musulod mga katropa nga wata ka ila. Murag ka doon na duda ang mga naong mga igsuon. Angay kita magduda mga katropa. Mas maayo magunding naguna ang atong pagduda mga katropa. Naguna mga higalang atong kaalisto mga igsuon. Kaya simba ko lang mabiktimatan ini mga krimen mga katropa. Pero so far mga higala ang atong Mati City Police Station. Padayon mga igsuon ang ilang paningkamot mga katropa. Pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw and of course under the direct supervision sa atong dopo mga katropa sa atong Davao Oriental Police Provincial Office Provincial Director na si Police Colonel Richie Siong Bukol mga igso. Pero doon naghihapong kita ay responsibilidad sa komunidad na kita mga katropa mismo mga igso na kita may naadiha mga katropa kita mismo magbantay sa atong palibot sa atong paligid sa atong komunidad mga katropa. 8:35 in the morning mga igsondrita sa lain pa nato mga isgutanan mga katropa. Ang ato probinsya sa Davao Oriental mga higala mas gipalikon karon ang disaster readiness. Kining ato kaanda mga higala sa mga posibleng simbakulang mga kakulian mga higala kalamidad. Inaagi na ining usa ka leadership and collaboration in action na seminar mga higala. Naghiusa mga katropa ang ato mga local government o provincial government units. And offices mga higalas pagpahigayon nining unified commitment to disaster resilience at public safety mga higala nga session og seminar mga katropa. Ilang kuban ni mga higala og itabungan sa 101st Infantry Pag-asa Brigade. Tong sa diin mga katropa gipangunahan kini ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army ang Brigade Commander sa 101st Infantry Pag-asa Brigade. Siya mismo personal mga higala ang mitambong sa mong aktibidad para mga higala mapaligon pa ang ikahibalo o ang kapasidad sa kaanda mga katropa sa atong brigade sa kasundaluhan din karon sa atong probinsya mga igso. Sa iyang mensahe mga higala giabutyag mga katropa ni Brigadier General Vince James D. Bantilan ng atong Philippine Army ang Brigade Commander sa 101st Pag-asa Brigade. Pusa! Kining kaandam nga mga efforts mga igsuon must go beyond natural hazards and also address human-induced incidents, ensuring a comprehensive and responsive approach to all forms of emergency mga igala. Sakto yun ding kuan na posisyon karon mga katropa ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army ang atong Brigade Commander sa 101st Infantry Pag-asa Brigade. Dako kay tabang ning atong kasundaluhan po mga katropa sa atong komunidad. Dili lamang sa atong komunidad apan na laki po sa mga igsuon sa atong mga provincial local government unit offices. O diri ka nato sa City of Mati mga higala, kay bisan pag ang concentration aning atong kasundaluhan na as kabukiran. Pero atong mabati ang ilang presensya mga katropa sa tinion nga dunay mga wa na to gigusto nga mga kalimidad. Pero sa atong probinsya mga higala, nag-unag yun ning atong mga kasundaluhan sa 101st Infantry Pag-asa Brigade Philippine Army sa ilang mga battalions mga higala sa atong 66th Infantry Battalion o 67th Infantry Battalion sa 1st District mga igsuon sa pagtabang mga katropa sa atong probinsyal nga panggamhanan sa atong mga local and municipal government units sa pag-address nining mga panginahanglan mga katropa sa atong katawhan sa tinion sa mga kalamidad mga igsuon. O ato na ning na pamatud-an mga higala sa mga kalamidad nga naagyod ang atong Philippine Army ang atong kasundaluhan sa 101st Infantry Pag-asa Brigade Philippine Army sa pagpanguna ni Brigadier General Vince James D. Bantilan ang atong Brigade Commander mga katropa para sa pagpaabot og tabang og seguridad sa atong komunidad mga igsuon. So atong pasalamatan mga higala ang atong mga miyembro ang atong kasundaluhan ubo sa 101st Infantry Pag-asa Brigade Philippine Army. Pinaagi mga higalas pag pamunuan ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, ang atong Brigade Commander sa baong Brigade mga katropa. 8:39 in the morning na mga katropa. Sa atong pagbalik mga igsuon, atong isgutan, kini mga nagunang dagkong isgutan ng nasyonal. Ang atong Philippine Army, ang atong Armed Forces of the Philippines. Suportado mga higala ni ini nila ang pamahayag sa atong Defense Secretary mga igsoon nga si Gilberto Gibo Teodoro Jr. nga di na ta mga higala makigpisto sa pamaypisto kon aning mga panuway. Yan ang mga miyembro mga higala sa teroristang komunistang pundok nga New People's Army. Anong dapat di na ta makigistorya ani sa ilang kalinaw? Kining tanan mga katropa, itong balikan human sa mga pahibalo, standby.
1: Puro saan? Balita. Expose at kontrobersa. Tutukan sa Bullseye.
2: Unsa man ang imong pangutan na?
3: Unsay Spanish!
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running!
2: Kaysa yun rana?
3: Si Kadabe!
2: Aguan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
7: Di man katuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganahan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung kabilib ko da tumar sa Premium D3 aron sigurado ang protektad ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun na limb. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sa

0: Deseran dita ka si Boo sa kasel sir ka. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay kabinuan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako si Slipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Tutan nga na mina ko. Karon ha? Nadawat na na ko bro.
4: Exciting!
5: Go!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:46 in the morning, alas 8:46 na sa sayo pabuntahon mga igsoon. Hindi ka rin sa ato padahin kapag pangalagad mga higala sa programang Bullseye mga katropa. O maghihapon ninyo karumbuntaga mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga katropa sa ato mga technical partner, engineer sa technical side. O ba nato karumbuntaga mga igsoon si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Rita mga igsoon sa naghingrapos ka bahin sa atong tulubanon. Ang tulubanon sa grabe mga higala karumbuntaga mga igsoon. Good morning sa mga katropa, sa ato mga katropa nga katanaw karon sa atong Facebook Live. Ah, good morning og nagtanaw na si katropang Julito Dihado. Good morning Sir Julito Dihado. And good morning katropang Randy Ran Santisas. Good morning. May buntag sa inyo diha. Kumusta ang ato mga tagsa-tagsa kahimtang ang ato mga pamilya. Speaking of pamilya mga igala, digyo dato kalimtan mga igsoon ha? Atong kampiyon nga kombinasyon mga igsoon. Nagalon mangod mga higala ang atong panahon di gyud nato matag-an ang daga niini mga katropa. Ug daghang mga sakit ug balatian mga viruses ug bacteria nga gakatag karon sa atong palibot nga posibleng atong masugatan. Labi na ning atong mga kabataan mga higala, labi na ning atong mga estudyante. Nalihot pa kayo, aktibo pa kayo mga katropa, patumarag yun ka na mga ginikana sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kini nga itong Santon Vitamin C mga higala, doon na gini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times mga katropa nga mas daghan o vitamina kita nga makuha kaysa carrots mga igsoon. Takong tabang mga higala nga munindot o klaro usab ang pananaw sa imong kabataan. Ninyong tanan mga katropa kung naka-Santon Vitamin C kita. Kini nga itong Santon Vitamin C mga higala mutabang sab kini. Kanato aron na sa pagpalambo sa atong immune system mga igsoon. Para di kita mga higala dali matakbuyan og mga viruses, sakit og bakterya mga katropa. Inom kamo og Santon Vitamin C mga higala atong alkaline nga vitamin C. Para healthy kanunay ang atong pamilya, strong ang atong immune system. Og dili dali bayluya mga katropa ang atong mga kabataan. Marisi tayo ni mga igsoon sa atong primera klase nga food supplement ang atong premium D3. Ang atong premium D3 mga higala muna ang atong food supplement. Kaya pangontra nato mga katropa nini nga akong giingon ng mga viruses o bakterya. Doon ang virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3 mga igsoon. Kini nga itong premium D3 mga higala o sa kanyang soft gel capsule na makahatag og instant energy mga igsoon tungod mga katropa kaya doon na kinitaas nga medium chain triglyceride. Gawas pa nini mga katropa of course ang atong Santon plus gold mga igsoon ang gama sa 100% extract supplements mga higala natural ingredients kaya doon na kini mangulunggay mangustin ang palaya garlic og spirulina mga katropa ha. Kining atong Santon plus gold. Kining atong kumpiyon nga kombinasyon mga higala, mga nindot nato mga katropang produkto hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order po din mga katropa online sa Shopee, Lazada para door-to-door delivery at tirada. And of course, makita og mapalit kini mga igsoon. Mas nindot mga higala nga mabisita ka mo diha karon sa atong Yes to Health clinic mga igsoon. Nanahimutang mga katropa diha lamang sa ground floor. A square building mga igsoon sa may Quezon Street, Barangay Central, ning siyudad sa Mati. O kung bisag asa mo mga higala, doon natay mga Yes to Health clinic mga igsoon. Dari karon sa Rion 11 mga higala de Stagom City o dito sa Davao City mga katropa. Sigurado mga higala nga maprotektahan ng ato mga pamilya kung naka Yes to Health Incorporated products kita. Uwas pa nining atong lamian po mga higala healthy nga kape. Kung sa kunsa oras pwede ninyo timplahon mga higala, why ka ba? Kung kayo natural ang ingredients mga higala sa atong lamian o ginini ang nindot nga kape mga higala. Healthy nga kape mga katropa nga imong gipangita ang atong Santon Plus Coffee Mix na mapalit usab mga higala sa mga suking butika nationwide o sa atong mga Yes to Health clinic pharmacies mga igsoon. Atong atong mga kasigulangan ha nga medyo doon na nagihambin nga samong na ang inyong pananaw, galuha-luha ang inyong mata. Hanap na mga katropa ang inyong mata. Ha? Tumarpod ka mo sa atong Vision X Plus mga igala kay gituyog yun kini paghimo sa Yes to Health Incorporated alang sa inyong mga mata. Ano na gini epektibo nga potent antioxidant mga katropa sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang gayod kaninyo mga ginikanan. Aron maligayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, terigium o guban pang mga sakit o balatian. Nga medyo pareho sa ako mo karon mga higala nga ni bati tagpamaol mga katropa. Kinatay gialsa kagahapon, gitabangan in tao namo mga katropa nila Engineer Ken Acevedo. Apil mga higala ang ato mga kaubanan gikan sa Civil Engineering Department si katropang Erwin Sacoso o katropang Wilfredo Suchisa. Mga higala ang among gihimo dire kaya sa atong mas panindot mga higala nga lokasyon. So nakapaminaw na nakapamati na karon mga higala pamaol. Alam eh, kayo mga higala itong tulog ni Haplasa na ito mga higala sa itong Santon Plus Herbal Oil. Kaya itong Santon Plus Herbal Oil, manggod mga ginikanan. Doon na kini mga higala kuan virgin coconut oil, mga katropang ingredients. Doon na pa ni malunggay oil extract mga igsuod o mangustin oil extract mga higala. Kompleto mga higala sa hagod o manalupsob gayon ang nindot nga epekto sa atong Santon Plus Herbal Oil sa atong kaunuran, paingon sa atong kabukuran, kabukugan mga iksu. Dawas pa niini mga higala, muhami sa mga atong paman. Tungod lagi mga higala, niini mga nindot ng mga ingredients mga iksuon sa virgin coconut oil, malunggay oil o kining atong mangosteen oil mga katro. Siyempre, magpalubig ba mga higala ang ato mga kapika sa kinabuhi? Giring ato mga kababaihan, mga higala, ato mga asawa? At magpahamis po sa ilang mga naong mga katropa? Ato magalakan mga higala kay natay Clear Skin Herbal Soap. Ato Clear Skin Herbal Soap, mga higala, matabangan ka mo para inyo gayon ma-achieve ang healthy and glowing skin, mga higala. Doon na kinig Lota Kojic ng ingredients, mga igsuon. Dili isog mga higala dita. Dita kuan ani dili ta magka-allergic mga igso tungod kay mga nindot ang ingredients sa atong Clear Skin Herbal Soap mga katro. 8:53 in the morning na mga igso. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye. Suportado karon mga katropa sa atong Armed Forces of the Philippines. Sa atong Philippine Army ang baruganan mga higala ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. Nga matod pa niya katumilabay ng Sabado mga katropa, dili na niya gusto nga makigistorya pa ang atong panggamhanan niining mga teroristang, komunistang pundok sa New People's Army para sa mga any other forms of negotiation or kining ilang plantalya nga pisto kintahay mga igala kay tested and proven na mga igala mga katropa nga kumudeklara ang atong gobyerno tagaan ni silang tsansa mga igala paginhawaon para maka kuan sila mga igala makapahuway og dinagan des bukid ha dunay pisto agreement pero mangambo sila sa atong mga kasundaluhan. So di na karon mga higala musugot si Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro nga magpalinla pata niini mga komunistang teroristang pundok sa NPA para niini gitawag mga higala nga pisto. Unsa pa may pisto kon mga higala nga sa matag pisto kapila na ba kahigayon? Nga tungod lagi mga katropa, walay opensibang militar gikan sa atong kasundaluhan tungod kay girespeto mga katropa sa atong kasundaluhan ang agreement nga pisto. Sa ilang pagpatrolya diha sa kabukiran, ambusyon manggihapon sila nini mga teroristang NPA. So matod mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr., dili na mga higala. Wala na hinungdan kung anong ipadayon pa na ito. Kining giingong mga pistok, mga higala, nga ginahangyo karon sa teroristang, komunistang NPA. According to the good Secretary of the National Defense, and I quote, I object to any pistoks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them, mga iksuon? Ubot pasabot din yung mga higala nga dili na kuno matod pa ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. Gusto pa mga higala nga makipag-istorya sa isgutanang kalinaw tali niining mga teroristang NPA. Ha? Kay malinaon ang mga Pilipino karong panahon na og kini sila mga higala kining teroristang pundok na NPA. sila mga katropa ang gatugaw sa kahapsay o kalinaw o siguridad sa katawhan karong panahon. So ano pa mga makikistorya pa man daw mga katropa ang gobyerno nganha kanila? Sakto! Ano pa mga makikistorya pa man ang atong gobyerno mga higala nga wala ba ni sila'y sinsiridad mga katropa bisan pa man sa una? Unsa pa man nga pistok mga igsuon ang isgutan. Halos tanan nga pistoks mga igsuon. Ihimo na. Halos tanan sa chance, oportunidad o lugway gihatag na kanila mga katropa. Apan mga traidor lagi mga igsuon. Oh, makatalikod lang nga itong kasundaluhan ilang pangambusyon mga igsuon. Gawas panining ilang sistema mga higala nga gapang recruit sila og mga kabatanunan. Mga estudyante tumulungha sa mga universidad. Ilang gihaylo, gibrainwash mga katropa, hangtod mga higala, gihimo nila nga mga armed combatants dito sa gira. O, unsay nahitabo? Perting pataya mga katropa sa mga kabatanunan. Ngayon sa may alamag, ani nila mga higala sa guerrilla warfare. Gikan ba ni sila mga higala sa akademya? Bullseye! Gibrainwash? Hangtod na brainwash na gitong tama? Gidalas bukid, gipauribay mga higalag M16. Para asa? Para sa kausa, dili mga higal. Para ni mga katropa, anang ilang balikwaot nga ideolohiya. Wa magid sila'y uyunan mga igsoon. Bisag kinsa mga katropa, nga administrasyon, talpulano o talpulana ang ibutang nimo. Sa atong panggamhanan, di ni sila mga katropa, gusto o kalito. Gusto nila mga higala, i-take over ang gobyerno. Pulay tinood ani nila mga igsoon. So may kausa mga higala nga nahatag naman karuntanan sa atong panggamhanan na panginahanglan sa katawan. Ang atong mga lagyo nga lugar na simento na. Ang atong mga eskwelahan mga higala, ang atong mga kaigsoonang lumad. Natagaan ang mga higala, mga eskwelahan, mga health centers. O napaabot na sa atong panggamhanan ang mga serbisyo mga higala nga gikinahanglan sa katawan. So tama ra mga katropang gisuportahan karon sa atong Armed Forces of the Philippines ang statement karon ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. nga di na ta magpatunto pa aning mga komunistang teroristang NPA. Sa pamaistoryahan nga human na mag-inistorya tanan nga klase nga lugway kansa oportunidad gihatag na sa ito. It's about time mga katropa og sakto niyang statement nga ang Pilipino, ang katawang Pilipino malinaw na kamuray gihatag mga igalag gubot. Hindi ta mga katropa labi na sa ato mga ginikanan nga naminaw karon. Patayan yun na to ang ato mga kabataan nga gatungha karon labi na sa mga state universities ugban bisag pribadong universidad. Ladili mga katropa kini sila mahaylo makiglambigit mga igsuon. Ining mga legal fronts o legitimate fronts mga higala. Susama ani mga school organizations kuno. Nga mga front sa NPA mga katropa. Tama ni kang Secretary Gibo Chudoro. Sayang-sayangan, usik-usikan nga no, makigpistok na. Kaya nangahurot na sila diha karon sa kabukiran mga higala. Gatusan kalibo ng mga igsoon nga ilang mga miyembro ang nibalik sa sabakan sa gobyerno. Ubo sa NTF, LCAC o gining ilang ikli program mga igsoon. Wada igong oras mga igala, dirigaroon sa ato exciting Tuesday edition. May 5, 2026 edition sa programang Bullseye mga katrop. Angangay salamat sa inyong pagduyog, pagsalig o pagpaminaw, kanunay nga pagsuporta. Dirigaroon sa atong tulumanon mga igala ang programang Bullseye. Kanyo kalimti ha, ang atong Facebook page mga igala, XFM 99.1 Mati City. And of course, ang atong YouTube channel, ang XFM Mati Official mga igsu. Sa pangalan mga igala, si Bukbanay Hanay Upwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pangalan mga katropa, sa atong pinalangga o gatinahod nga President and CEO, nga si Dr. Emilito. Uy! Sa pangalan mga higala, sa atong pinalangga o tinahod nga Vice President, Ma'am Olivine Uy. Sa pangalan mga katropa, sa atong abutan nga pagdumalahan sa atong General Manager, Sir Edwin Garing. Sa pangalan ng pagtimon mga katropa sa atong idolo station manager katropang Arnel Cortez. Dabagan mga higala karumutaga kauban nato sa Pigas Lawag sa technical science si Engineer Ken Acevedo o Engineer Birhil Picong Ordinance. Mga katropa hinumdumi kanunay o atong ibutang sa atong mga dughan o kalimpatakan. Kung mapugna ng kabaturan, ang injustisya may magalit. Kung pag-usa ka kritikal, independente o mapangusisa ang komentary, o'y kinabuhi mga higala o importante elemento sa atong demokrasya. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, at tropang Vicente Pichondafoy. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Badayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mandi.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye. Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: angser ni mau ning tauna.
1: Nah, mam digun buka alce sir. Maksigir iki siang totoy. Wala sagi pa totoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Talipay mo na ko ni.
4: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagahan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaunsa.

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus.

0: si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sista Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko! So, karga namin ako sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alakala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
4: Mga katupa, excited!

Oi par, makuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.

0: ipakita ni mo rin ay mohang tiunay o bugos nga pagigugma sa imong kapikas. Kapikas sa kinabuhi o sa nagkadaiyang buhi. Welcome mga maring sa ito ang Paragoban. Live ka nga sa studio sa XFM Dagom 107.1. Nga live sa Mabati Maring diriya sa XFM sa Mati City. Og live nga live po mabati karon diriya mga higala sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Siyempre naman sa mga taga XFM Bukidnon. Ako ni si Maring Inday Erica Diligwa pa dilimista sa apan dili makopensa ang tungod gamang unay og silingan. Ako ni si Maring Partner mga Maring ga namahaw pa. Kaon pag giniling nga parat. Ang tata, alas dyan sa buntag mga higala, karong adlaw nga, adlaw nga ganiro eh. Adlaw nga Martes, it's Mayo 5, 2026. Kami ang bahala sa inyong morning mga higala, kay kung krisis ang panahon, dapat kitang magbalipayon, taliwala sa nasinati nga mga dagom sa kinabuhi. Naami diri ang mga maring aron nga among patisingion ganang inyo mga nagkadaiya diha aron nga hantod nga makita inyo mga lagos. Alas Jess ang oras mga higala. Syempre mga maring kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong Gigama sa Yes to Health. Ay kun diha perminti mga higala ang Gigama nga produkto. Dalam no na may langaw diri oy. Ay abi pa lang kuan ta diri ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala. Kaysa panahon karon bawal jud magkasakit tungod sa kamahal sa mga palaliton dunay mga hospital nga libre apan ang tambal nga mahal wa diha. Busa delikado kaayo nga magkasakit ta mga maring kay mahal kaayo ang mga tambal. Busa aron nga mapabiling kita nga healthy, protektahi imong kagalingon batok sa mga malala nga mga sakit. Inami kana adlaw mga higala adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap mga maring nga mangustin, dunay pagay ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga siguradong moalim gini sa mga nagkadaiya nga balatian. Kadali ang kayo kay suot na ko ni ako ang wiggy bells. Kadali lang kaayo mga maring ha kay naiwi ag pagtao na ako ang strap sa ako ang at alaw eh ganina kay mara mo kong hinapay ni kuya e... ganina mura kong hinapay ni kuya Edwin Hubahib niya karon kay mura naman ko na si Diwata maring Ladies and gentlemen, ako ang sparring partner gikan pa ni sa Sugbo. Ay nako, pagbuto sa Bulkang Mayon, igwa ni siya. Wala na lang mga igala, Tia Daria.
1: Welcome.
0: Kamusta man ito mga pamitay? Okay na?
1: Okay lang kayo, gihapon. Always Gabi. Gabi time.
0: Yes. Kinsa ganika ka? Pwede ilan naman ko. Kinsa ka?
1: Kinalagya ko niyo nga iyaan sa kanunayang panabang. Si Tia Daria.
0: Onya?
1: Diwi mo kanilang kamera. Uy, kita may mo adjust.
0: Oh, kami paghapon mga maring ang mga lihitibo ng mga membro sa Gabi Group of Company. Ang mga gabinakla dari sa Tagum. Ay, saka... sa mga bakla nga namina ko. Mga bakla nga namina ron, i-share po niya ito ang programa.
1: Sino lagi akong lips, Maring?
0: Sino?
1: Sino kaya akong lips?
0: Lips dahil na.
1: Kasi mo na yung bagang?
0: Sabi na akong lagos na rin. Mga extension sa lagos.
1: Ay, nalang mo, Maring. Uy, kayo nga kung amiga, taba.
0: Ay, mo kunay-unay po, taba nagsa, uy. Ay! Oh, wala kasi ko ano, mangunay may kagusilingan kaya kauban na ba?
1: Ayun ang unay. Ayun ang unay Maring, kailangan ka paminahon Maring.
0: Gusto din ang unay.
1: Ang ba't din mo tinatakit? Ano mo? Ay, anong unay mong ginakuan?
0: Bye na mga Maring ha, ato ang ato silang awagod ang mga namati karon nga. Live ta sa Facebook sa yes. XFM 107.1 Tagum. Sa mga gusto niya mo da ano na may kuan diri ah wiggy bells diri. Sa mga gusto mo tanaw sa ta mga beauty today,
1: yes,
0: i-search nila og i-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ha.
1: Oh god, dili po nila ba masintra, dili po nila ay tagamati dahi tagamati.
0: Oh, tilaan din ato mga sister station all over Mindanao at ilang taon-taon
1: ang Mati City nga sa 99.1.
0: yes,
1: Mati XFM Mati. Oh, pilit pa ito ang bukid noon, Maring.
0: Ano sa mga mandi ay?
1: Kaya ba si Mayobos na ilang mga pikas nga, Bill?
0: Si Mayobos, si, kuan, si Prince Obra.
1: Gani. Sa, dito sa Bukidnon, sa 101.7 XFM Bukidnon, gikan dito sa Quezon, sa Marama,
0: sa
1: Valencia. Valencia, Malay-Balay, Impasugo, yung favorite na lugar.
0: Sa Tagugpo.
1: Yes. Ang mulokso na po ta diri, agi ta diri sa Crossing Cuevas, buatras na padulong diri sa...
0: Asa dapat sa
1: mga... Ay, abanti di ay.
0: Sa mga agoy?
1: Sa mga agoy. Diri sa San Fran.
0: Uy, taga mga agoy ka, Maring?
1: Dine, ikaw.
0: Nakulay ka, Guay.
1: Ang nakulay ko, taga mga agoy. Yaw! Dili po nito kay Bisling.
0: Buwan naman na sila, Gord.
1: Buwan naman na sila.
0: Ako kay tagalingin, tagalingin, good ko.
1: Ay, ikaw may tagalingin. Ayun
0: ba? Taga-Surigao ay kamaring. Asa Surigao? Sa Tambis?
1: Tagalyanga.
0: Tagalyanga. Bala mga igala, balik ni Haay Mugawa di ha? Kaya nga Mugawa di, magkakawag ayuda. Gikan
1: yes.
0: Niya
1: di WD.
0: Mga maring, ato ang tukar. Ato ning ipahinungod ito ang mga namati. Garun,
1: welcome. Ay, ato saan tibayon ato ang busing?
0: Ay!
1: Nabi ya si Bosing o si GM.
0: Ay, ano kay tagaasa na ako rin sila kanta nga nindot kaayo mga maring ha.
1: Para ADD car kanila.
0: ADD car.
1: Yes. Ano mo sana ako na ako ang santon nga gold coffee mix.
0: Yes.
1: Alam niyo, kainin kayo maring. Ano kabalo ka? Naay collagen o glutathione.
0: Ay, ba't doon kay Hamis ka today?
1: Yes, of course. Alagang gold.
0: I want that coffee too.
1: Yes. Alagang gold coffee mix. Santon gold coffee mix.
0: You know, I really miss that coffee. Ay, gitungab sa Uyutar ang coffee nga Santon gold coffee mix. Nang hinambog siya, kaya nabibilin iyan niya. Ako, wala na ko ibili.
1: Yes!
0: Pasagin ang, na mga kuha.
1: Ang kalami sa aroma, wala ka na ilaing. Pangitaon pa.
0: Para ni Kang Edgar.
1: Edgar,
0: para kay Edgar, og siyempre ka nga to ang ganga boss, i-introduce ka boss.
1: Kay Boss Rems.
0: Kailin ka ka para sa mga nagabiyahe, amping sa biyahe. Ako si Maring Erica.
1: Kailan siya tiya, Daria?

0: kita mga maring. Dagaking salamat kang Leo Slayer sa imo asal si Leo Seer. Abi na ko Leo is Slayer.
1: Tarong naglito. Tarong tulia.
0: Yes, katong kanta mga maring, gipahinungod to kanato gikan sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Ang alkaline nga Santon Vitamin C mapalit na sa mga
1: okay.
0: Pharmaceutical nationwide. Maksud na gikog kakuan today. Maksud ko ga Maksud ko gabigat la ako ang tingog maring ay unsa kay kuan ani unsa kay mga kuan ani
1: maring daghan na kay tag comment diri atoa na siguro ring hinay-hinay tila maring
0: ila san basa ka man ka ha
1: amin na mi diri sa San Pras naglibo ko ani unsa pagbasa kay Chinese man siya oy
0: ay basig si kuan na basig si
1: basig si paring Lemuel
0: na basig si Saldi ko na
1: si Saldi
0: Chinese man ka
1: na ang dripo kay Stephen Agustin.
0: Mm.
1: O kang Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aloy, kuraghan na madaya ka pamati.
1: Ano siya, good morning, Inday Erika Utia Daria. Siya ka tawag bigil sa Purok Tadina Furniture Compound.
0: Hoy, doon ka naging naalik sa ito ang programa ay.
1: Masakad sa inyong pagpaminaw niyan, mga taga Tadina.
0: Uy, katong manang yadto na mo ni Kwan.
1: Katong naay,
0: katong furniture.
1: Naay furniture.
0: Oo.
1: Ang mapabuhat siguro ng country niya nga naay ka ng Kwan.
0: Naay siya?
1: Naay siya, para makatulog. Untol na lang
0: para di kaya mag
1: para di lang maproblema si Lando si Yog Sakay
0: si Edgar mo po na problema ni Edgar
1: hindi ay
0: mundang ko siya saba mo kaya yung kuha ni
1: kawayan Marika? Siguro to niya maring
0: kawayan nga ka ng bukbukon
1: oh kaya mo saba mo
0: ang amo lagi amo lagi ka boardmate maring mingulog yung saba mo niyo diha oy
1: amo pa kuha ka ani kang kuhan kang Joseph buhat na siguro niya Catherine na is siya
0: niya mo kuha nalang po ko sa Aba si kuana si SM Ray Sura Vasquez.
1: Oh, siya Denny?
0: Mm-mm. Oy, shout out po. Oy,
1: pura shout si, out. May utang si SM ba? Kaya na, nalahi ang pangalan. Hadlock ba si Neil?
0: Naka na, di naman ma-search.
1: Di naman ma-search.
0: Messenger, libo gawin sa imo kuana.
1: Dili ka, SM, o dili ka na mo ma-search. Dito dyan ka sa search and rescue operation.
0: Sa kuana, sa CDRRMO?
1: Yes.
0: Kasi meaning ano?
1: Kuan. Assignment talaga
0: na
1: siguro. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun,
0: ayun, prepare mo diha mga maring ha, sa tuang tila greetings.
1: Yes.
0: Taon-taon doon na po tayo special segment sa tuang The Merites and Friends.
1: Okay.
0: Og ang ilang atakan ato ang live drama.
1: Yes. Kay, napag inapahabol di ay.
0: Ay, isa malagi. Itong nahugod.
1: Shout out from La Concepcion. Asa na napit ang La Concepcion?
0: Dito ba sa lugar ni Paring Lar?
1: Ang La Concepcion?
0: Katong lapo kayo eh. Graba-graba.
1: Ay, si Jocelyn Bruno.
2: Ayun ba?
1: Ay, ilo na rin si Lindan.
0: Ay, si Maring Jai Jai na.
1: Ah, si Jai Jai. De.
0: Oh.
1: Ano sabi niya, katunin ko itong tindaw tangkong sa kilid?
0: Dili ka ng...
1: Ugalara yung itong mga matsanitas.
0: Lahit na siya si Maring Jai Jai, kay Korean ng good na.
1: Korean na siya?
0: Korean, kanang hilaw ba? Wala ba?
1: Ay, may man ako ka ng nasa punuan nga Korean. Korean bag.
0: Mayong pagmamati di ay sa mga taga Purok sa Isla yes. Concepcion sa Barangay La Filipina Tagum City maayong pagkisi-kisi.
1: Ano po lang mo ang paborito?
0: Host that?
1: Si Jairo.
0: Hi Jairo.
1: Shout out. Diwata.
0: Hi Jairo. Jairo. Kasi yung kunay metmikin.
1: Ano siya? Bato ka yan yung mga ino na. Shout out, Diwata Paris.
0: Uy, kanang, akong wala din ako mabot ang foundation ako ang agtang today.
1: Ay, hindi na nakinang lang foundation ngayon para wala ilangaw nga mo tugpa.
0: Uy, pagkagay na marin.
1: Eh, sagaran na nga, kutokan din yata. Ako makatugpa to, bali ang tila na.
0: Nabalik gini ang tiil marin.
1: Nabalik na.
0: Na kuan dito po sa
1: slide?
0: Dito po sa sulid sa Davao ang pangsulat dito mga piang po tanan dito ama. Mga piang tanan mga langaw dito kay sino po kay si Master Inleta Nini.
1: Dili lang kay sino to sulaw pagkaayo.
0: Ah ganti para ang mga kuan dito.
1: Ang mga

0: Napad akong ulo mare.
1: Ako tabago na siya.
0: Ako kape mare.
1: Ako tabago na siya. Kastila na siya. Que el nombre de este que me cantam cantam mi amor mucho.
0: Ano ba pisa bato mare?
1: Ano talibog po guys, sir, sa nato siguro na.
0: Ato siya na i-google sa siguro na to na.
1: Ato nang i-google at letter.
0: Yes.
1: Ay na.
0: Ang imuhang kumari.
1: Who's that?
0: Si Ray, ana siya. Anay pares din na, diwata.
1: Ay, si Maring Ray?
0: Oh, yes.
1: Oh, nagpaon bin na siya balot. Ay, nagpagatas na siya.
0: Wala invite?
1: Sana, uy, Maring Ray, mag-invite po siguro ka. Dala po niya sa Carmaine.
0: Wala invitation?
1: Oh.
0: Sila-sila rin na malot di ay.
1: Oo, okay, ako bitaw no, kanang ay,
0: Ay na lang padayon na kay binugok mong ko na imo maring.
1: Ako di jud ko mukha og bugok maring.
0: Ay, imong kasaw na ko paborito nimong binugok.
1: Pero hili ko kanang matra.
0: Murag same naman na siya. Maring, oy, di matra og binugok eh.
1: Wala man ang binugok.
0: Asa man ang binugok di ay?
1: Kanang binugok kana siya ang kuan siya kanang nasa piso pero nabaho siya.
0: Ang matra nakati lang magugok eh baho-baho po pero na yelo-yelo lang siya.
1: Imo ni gisimhutan.
0: Simutan ay ka ng pag-abri, baho ko siya, oy.
1: Well, ay lagi ng matra marin, kay bisag baho-baho, kay okay lagi gahapon siya, no?
0: Gani.
1: Ay, naku, mga maring ay. Anyway, mga higala, bubalik may human ng aning kanta nga musunod. O, siyempre, maginabuhi sa ta mga maring, kaya tinali yes. Kuanta diri sa Nordeco. Mga higala, kining awit at ano yung pahinungod sa tanang namati sa dial yes. Sa radyo o nagtanaw po sa live, mga higala.
0: Yes.
1: Gikanta na ni Pari Albert.
0: Ay, Gabi ka po na siya, Gabi.
1: Oh, Gabi na siya. Katuning katungkuan, mag-nag-away siya siyang uyab.
0: Oh? Mga na yung kantahan nga ng istorya.
1: Oo, niya kay... I-away mo na siya uyab. Sa kuwa siya sa amin, ingon din si Albert nga. When I'm gone... Anak siya.
0: Anak siya?
1: Ang text si Pari Albert duri, oh.
0: Sabi yun niya?
1: Anak siya nga. Mga... Binakla, gano'n.
2: Alas 10, 26. Excited!

sa sunod sa Prizuan o Dilhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong blip. Naana mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan mo'y blip.

0: ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdoom na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong nalawasan. Imsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire's Skin Beauty Soap.

0: bawa ni kuarta. Katagarkan ni mama imo.
1: Opo, papa, putang mamisa.
0: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
0: Nasaha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: Bish!
0: Time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, par! Arisa ba? Kuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
1: Exciting!
5: Balik tama nga igala sa tuang Balag-Uban. Alas 10:35 na nga itong oras. Welcome sa tuang Tila greetings, yes. Mga maling.
6: Nalapunta aming mga palami dahil.
5: Nalapunta aning nga mamuhi po yung doang bikugan yes. Ng punas dila.
6: Dila sila mga problema dahil kaya itong dila. Durang pong dila sa irin.
5: Irin sungkaban.
6: Irin sungkaban.
5: Ang kulor kay banbanon. Bueno mga igala, kini ato ang tila greeting sa ato ni kanato sa Turbo o sa ka food supplement nga mo pagahigil sa mga kalalakin. Ayaw pag ingon nga lalaki ka kung imong hinagiban lumay. Lumoy.
6: Lumoy.
5: Kaya di jug ka lalaki dahil. O kay kung laki ka, but pasabot?
6: Gahi yun. Di ba? Mura siya ka ng spring, siya ka ng katri.
5: Murag-siyak sa ka na ganyang
6: gini. Murag-siyak sa motor.
5: XR.
6: Muno-siyak sa ka ng XR.
5: Ika ng gipis
6: out. Sa CRF.
5: Ay, CRF.
6: Yes.
5: Mga maring, ang ito ang turbo, doon ay sangkap nga. Yes. Makaanggang luwas ka, siguradong luwas o safe. Para sa mga safe o luwas di ay. Luwas yung gamiton, mga maring, kay natural siya, dili siya makapal.
6: At saan?
5: Loading kaya. Dili sa mga palpitate sa ito ang mga heart.
6: Yes.
5: Yan. Siyempre,
6: wala kay palpitation mahitabo ani.
5: Yes.
6: Ang imuha lang ani, ang kagahi imuhang matagamtaman.
5: O niya mo, triple ang imuhang yes. Gana, mga mari.
6: Kabalo ka sa isa lang kakapsula, mo mag-glasya og up to 1 week.
5: Yes.
6: Na, ma-problema ang
5: imuha. O kaysa mari,
6: ma-problema imong paris o gawin imuha
5: kasama
6: rin ha.
5: Una tamo tila greetings mga mari. Noon ako yes. Experience na nabaral. Kulakaw ko mari. Ang lakaw-lakaw ko maring niya kay sus karon kay naasi ko pare ba si pare kuan ba si pare Berto ba
6: si Berto
5: o kay naka turbo din siya maring
6: ala hilig yan si pare Berto turbo ba
5: gibigwasan niya yung asawa
6: niya
5: sus karon man ni paggawas sa balay kay pahangin sa ni agi man ko maring
6: oo
5: nadamay ko maring oy
6: na turbohan pug ko
5: naapil ko maring
6: sana all
5: ala ko nga ala ko oy Berto ug mamaagi yapon ko diri
6: segunda
5: pagdi
6: ay ayo pa pa
5: mandi ay asa malay asa
6: aksyong
5: liko ay ka ang turbo gabi jud kayo sa mga babae di hang ilang mga balat
6: jud ang turbo
5: di na jud kayo makalipay sa inyong mga turbo.
6: Yeah, katong nagamati gani, katong mga driver sa baw-baw.
5: Asa David sa?
6: Sa mati.
5: Katong asa mati?
6: Mga driver sa baw-baw.
5: Ay, hinginom po ng turbo sila.
6: Hinginom ang turbo, dai.
5: Dai, ka na mo, bahadas natin sa badas nga, ibangil lang ng tabalido yan.
6: Asa kayo? Ma-action ng, ma-action ng atras? Ay, muna ako na, ibangil lang ng tabalila.
5: Dai, kayo sa
6: iyo,
5: reality gini, Mary. Nagi ako sa badas pa, nagguan ko ato, mag-motor ko. May baw-baw nga nag-parking. O yan naman, naghigda, nagguan. Sus, kayo nag-ibangil eh, ang kabarito yung marik eh.
6: Ay, matras!
5: Matras!
6: Iyon, anak, giday ang turbo maring.
5: Ah, basta.
6: So, proven nyo dahil siya nga pang, buras yung pang-kalaso.
5: Kapalas-palas ka, maring.
6: Ala, oy, laina, na, oy.
5: sulit ano kaya minsan dapat siya pili-pili siya ano ron ay
6: hello ma'am pili
5: hello ma'am pili
6: huwag na magkuwasa magkarang gibutang paminaw lang niya just relax sit a movie
5: yes.
6: Ay yung sit a movie sit a XFP movie
5: set an set set
6: set imo ha.
5: Mga maring ato ding tilaan na marin din yung uban diri abi.
6: Daghan kay tagtila unon ani ay nagtapok na gina sila ay.
5: Unang sila ko dinasa ko dega patila pa diri. Unahon tani diri abi kay kuan na sila gahalhal na sila diri gusto na gina sila ganang makuwalan sila.
6: Wala irong buang gahalhal.
5: Sa pamandi ay. Good morning mga maring na radyo mi diri sa laundry shop maminaw kada adlaw sa inyo ang duha makalingaw kaayo inyong programa exciting kaayo ay.
6: Kang
5: ani bawa ani bayawa. Hoy, apelyido niya gyud.
6: Hoy, bad lang siya.
5: Ma'am ani bayawa gay ang apelyido.
6: Dili man guna pagbasa. Ang pagbasa pinalambing mo guna amaring.
5: Ani bayawa.
6: Yes, inala. Si ani bayaw.
5: Oh,
6: ano lang.
5: Napa diri aha, napa gingon diri ani katawa diri si katawa ana sab ko ni SM Ray Sura Vasquez. Ana siya nga ha. Muralag EI maring.
6: Hoy. Mitubag ang iyang kauban niya.
5: Unsay ingon?
6: Ay, si Lady Maria tarong nga agbangil ba?
5: Hula, oy, murag, gusto po siguro ni si...
6: Magpabangil si, mo po siguro ni siya?
5: Magpabangil ni si, kuan, si Lady Morena.
6: Muna yung Maria Marine. Dagang,
5: muna ako. Ako sang...
6: Murag isang damtak ng tapong.
5: Suluhon ako ni si Sura Vasquez B.
6: Ay, suluhon mo?
5: Suluhon ako ni si
6: Pagpila.
5: Balay, baso ko na yung guwapa nga asawa.
6: Ay, Nanakod diri maring ako ane yung usbo na gikan sa kinatasan hantod sa kinaobsan.
5: Ala, uwe.
6: Ay, ang gumutila maring kanang head to foot.
5: Kanang gikan sa alimpo paingon sa kutang.
6: Yes. Katong kuko nga katong ingron piyak na madulong.
5: Alam ba na nga marag lapalapag kalba. Sige na go.
6: Si Stephen Agustin.
5: Aha.
6: Si Pinaso Dolorito Joseph. Kada yung mong silinga nga si Jai Jai na yun, si Jaslan. Si Alano Pablio. Mga maring. Shout out lang ko ha, kaya ako'y kauban mga marites. Mga baga po niyo og mga nawong.
5: Oh boy.
6: Si Richard Gomez o si TG. Basa, gabasa always. Usa gabasa?
5: Gabasa o gabasa?
6: Gabasa always. Kami namin yung tingog. Ni Marikay og nakabungol sorry nagkabungol kay gipakusga namo among radyo.
5: Oh, ayaw niyo pakusgi oy bulyumig maayo oy.
6: Ayaw kayo niyo pakusgi ipabulyum yun.
5: Kada ma kada niya.
6: Oh, gani.
5: Usa pa.
6: Og na pa rin si Jairo og na si Alexandra. Alexandra.
5: Alexandra De Rossi.
6: Alexandra Umaka.
5: Oy si ko ano si Jairo.
6: Si Maring Ray.
5: Aba, si Maring Ray.
6: Si Carlos, si James Torrepranca. Ana pag siya Maring, good morning mga sista.
5: Hoy, ang parinte ni Juan, yes. Gusto ang Villapranca.
6: Ay, natay tagagawas.
5: How's that?
6: Natay overseas.
5: Hoy, aba, basi operahan na Maring. Ay, sis,
6: sis, mga nga sakit.
5: O, tadi ay nagod ba?
6: Overseas ba? Overseas.
5: Sige, go.
6: Ato, ano yung tambayaon na yun si Nadine Esteban Makarain?
5: Uy, pangahan pa lang daan, Marie. Marumusakan na ito ang libido.
6: Oo, ako. Aba yan siya, it's K siya, it's K.
5: Saan naman it's K?
6: Hong Kong.
5: Aba?
6: Ano yun ba? Ang si Ramil, ay, may balay lang sa kuwa ay.
5: Isa nga Ramil na.
6: Si Balisco.
5: Ay, si Aba, si Bus Amo. Si Ramil.
6: Napulinensik din eh. Kung ang gwapa mong duha, di kini masabtan ang iya ay.
5: Oh, maubahan niya kailain.
6: Malipat ka niya, kay Duham nila may Arabic ang isa. Kaling Arabic siguro kang SM ni.
5: Yahan na. Okay.
6: Kaling Chinese, kang kinsama ni.
5: Kaling Chinese, mga buti, pinsa na oy. Namun ko yung mga silingan ngayon nga na mga Facebook.
6: Lisa na ginsabton.
5: Hawa niya! Dili. Hawa niya! Hawa!
6: Ayaw! Ayaw!
5: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
6: Ayaw! Okay na ni. Ato okay na silang, kan, sabayan na lang ito ni silang tila.
5: Ay, paglinya mo, Bi, kay...
6: Paglinya? Kay firing squad niya.
5: Paglinya mo, Bi, kay ato ang... Ato ano
6: na lang silang i-firing squad,
5: Bi. Gamas na ko itong gibangil sa babao.
6: Dapat lang yung sugabson man rin kay Dilip pag nakapit niya yung mangil.
5: Oo, siyempre mga igala, itong oras alas 10:44 lang kato ang tila greetings sa pinakalit o pinaptik.
6: Yes!
5: Katod ka na ito sa Turbo Male Enhancer. Sir. Mapalit siya mga marings sa Parmasyag Butika Nationwide. Ayaw pagpahulta na, suway na!
6: Suway! Suway!
5: Suway palit dito sa Parmasyag Butika Inuma.
6: Okay? Yes!
5: Kung mag-inom ka, dapat doon na kay uyab o doon na kay asawa.
6: Yes! Ilang ana? Ayo kasi ayo ang bet ka ha basin musa musa musamot.
5: Nayaris ang marking. Ay maghawa babalik mesa mo pagbalik mga igalang atuan the merites and press.

0: Salamat sa kanta karong buntaga mga maring murag naga dalagi ni siya og kadasig sa to ang mga kaugalingon ang kanta nga gikanta ni OP.
1: Ano ba OP maring?
0: Orient Peel. Ang awit niya na ganayon nga kasalanan kung sabi siya pa sala.
1: Sala? Why?
0: Kung kuan pa lahi man ang sala lahi po ng sala kay kanang sala ka to man ang tuno gi sala mga maring.
1: Pero ang salaan
0: lahi po na siya.
1: Nagkaroon mo stacking. Ang stacking man to.
0: Yes. Doon ay mga sala maring nga mas maayo ganing mas takaayo sa tanan nga di nalang pasayloon. Dili tanan masala mga sala maring angay pasayloon. Although nga
1: ano man dayang upan di ay.
0: Hindi angay pasayloon ay.
1: Pre ni mo silingan. Nakagusto kay Edgar.
0: O di na ako sa pasayloon.
1: Why?
0: Yes.
1: Bad man na maring.
0: Bad pasabot ako mga maring nga dunay mga sitwasyon nga kung imong pagkahiloton mo samot ang tensyon. Wala na mga piang ba? Nga nagabalis ka na itong mga joint.
1: Mga joint?
0: Oo, niya. Kung imo ipahilot parang nga maayo, ba yun, isamot na tandog naman noon siya maring masin ako ay mga problem.
1: Yes.
0: So, inga na sa pangkinabuhi. Doon ay mga gamay lang kaayo, mga 0.1% na siguro. Pero after all, tanang mga problema, kinahalang ganyan halagang solusyon.
1: Yes. Yeah. Oh, lagi kaya matambag maring
0: ay. Ay, kuwabi ako, no? Kanang parinti, biya ko ni Luistro. Ni Jervel Luistro.
1: Kasi ay.
0: Nga, ako pa na auntie si Claire.
1: Si Claire?
0: Si,
1: Nakar ba yan naglago tanang ni ate Claire?
0: Oh, ba? Di ba may parinti ano niya? Anak pa ko sa gawas. Wala nga, dili may parinti.
1: Dali, lagi ka naka-declare, lagi dili parinti.
0: Declare. Pwede mga igala, welcome sa tuang The Meritus and Friends! Siyempre kung mga maring kinya to.
1: Ay, mga itong lawas maring.
0: Dinagita mo si, kung ano, dinagita mo kawalong sayaw, no? Wala na tayo practice ba?
1: Nagkita yung practice, ano yung maring? Magkuhan siguro tayo niya, mag-ehersisyo siguro tayo niya, maring.
0: Ayon siya pa man, mag-jogging siguro tayo sa my city hall.
1: Ay, kita na awan lagi si ate ay. Lagi
0: tinanawan
1: sa tua.
0: Alam niyo, sa mga gabi na klan dito sa sulod sa studio.
1: Lagi ka tinanawan niya, makatawa pa yung kati.
0: Awa yung banan, katawa sa di ang banan, Mari. Hindi katawaan ta nila, Mari. Lagi
1: kayo ay. Murang nakaminos mo sa mong buhok, bagura pa rin laba ang mong buhok.
0: Sus, nakababa ka, Mari, sa to ang check ka karoon, Mari.
1: Saan ka, Mari?
0: Dili, kini siya yung chismis lang. Doon ako yung mga screenshot.
1: So, legit na legit?
0: Legit na siya.
1: Dili gyud na chismis kuan gyud na siya kanang nahitabo.
0: Yes, nahitabo ni siya maring. Naigit check ka sa kuang. Nga reklamo na gyud iyang bana maring.
1: Uy, kuno na.
0: Kay ang asawa grabe daw ka kuan.
1: Uy, kanang
0: kuan kay ba kanang horny kaayo?
1: Ingon ana iyang asawa?
0: Masuko na maring ang asawa maring kung dili mauli ug unto ang bana.
1: Bana.
0: Kay
1: ano man na?
0: Magpakuan siya maring.
1: Magpakautaw.
0: Yes.
1: Unsa man ang bayan? Bayan ang bayan ang maring mo?
0: Sige, nagpalima sa iyahang pispan.
1: Na kasi naugana wala na tubig.
0: Ang mga kita ng buko-bukos pantat.
1: Ang mga aplikan hito.
0: Ang mga
1: nahait ba ka na maring na makatulog
0: yes,
1: mo na?
0: Yes, ang mga kuan, mga Taiwan clan mga maring.
1: Ay!
0: Ganganga na.
1: Ang mga crowdfish.
0: Oo.
1: Unsa man ang bayan na din na maring?
0: Oya, usak adlaw ani maring.
1: Oy.
0: Na ay delivery rider. Mm-hmm. Nya wa man ka uli ang bana maring.
1: So, unsa man maring? Naunsa man ang delivery rider?
0: Kapos ka uli.
1: Hala, nagpundur.
0: Lipad lakan sa balay sa babae, Mari.
1: Uy, ibis para silang ang tuyo.
0: Yes.
1: I-appel ang driver.
0: I-appel? O niya, anak ka ba ho? O iti sa sigbing laki ani mga Mari.
1: Saan na yun?
0: Kaya niabot daw sa punto, Mari, na nabulabog ni siya, Mari.
1: Ay!
0: Nabulabog siya.
1: Ano yun ay aso lagi makumkum, Mari? Ano lagi na?
0: Apil utot, Mari. Hindi na siya makumkum, Mari.
1: Ayaw ko. Ayaw ko lang ako. Okay lang. pa rin.
0: O niya, pagkahuman maring gibiyaan sa Sasbana rule.
1: Uy, kaloy siya. Wapot
0: siya, gi seryoso sa delivery rider.
1: Kaya ano maring?
0: Kayo rider, biyeto siya.
1: Ay, nataw, tinuod. Ito sa mga po ng bayhana na.
0: Oo.
1: Na, maray, gaba na na niya. Kaya nung ito. Anong may kuan sa rider?
0: Yes, ma'am.
1: Ano nakamalungan po ang yung bana maring?
0: Okay, doon na may mga screenshot. Mabuhay na bukat nga ebidensya rin maring mga screenshot.
1: Mga edisyon lagi ang na-screenshot.
0: Mga SS ba?
1: Nagalik, wala ilang mga naong nito maring.
0: Yes, yung ako ng CCTV, dili na masaligan maring. May mga masalag EI.
1: Alagi?
0: Oo, oh, may masalag EI ay, man siya.
1: Hindi na tinuon, EI na.
0: Ang screenshot maring mo'y pinakakuyaw.
1: Ay, kuyaw.
0: Kaya ni-text man, ni-reply din siyang babae maring nga to sa delivery rider nga. Otro, hey, kumbi, ano si...
1: Ay!
0: Otro maring.
1: Ano pa, otro pag ini ay?
0: Murag ka ng kuwan, murag ka ng ayuda, gusto ka ng balik-balik.
1: O sa minambar na niya, Maring?
0: Ay, ako rin nakabaho, Maring.
1: Dilagin ng hatag ay... Ikaw raman ang magpa-deliver.
0: Ay, wala ka doon, Maring.
1: Magpa-deliver po siguro ko, ani, oy.
0: O niya, na-iklo, Maring, sa delivery rider.
1: Oy! Nailan na ang biktima, or ang...
0: Yagpis o lawas. Oh.
1: Yan, naka-jacket o maroon or brown?
0: Mag-jacket ba na tanan gud?
1: Ay, mag-jacket din. O sa may color ato, pula or green?
0: The color is not confirmed because ngit-ngit itong tumura.
1: Uy, gipalong ang suka.
0: Black and white man maring, boros gray ang suot.
1: Na ang TV?
0: O, muna karon maring, under investigation pa na siya.
1: Ay, atangan ang kuhan o bantang detalye?
0: Atangan nila ang detalye kay... Sige pa, tag-follow-up. Para makita gud ma
1: tangan pa rin ang
0: para makuan gud kaon say mga motibo sa mga insidente.
1: Oy, kaya ang nagbasa sa balita ani kay dili ma makompleto di ay.
0: Yes, dapat asli mga voice clip ani. Para di ta ma isahan ani mga maring. Wala, alas 11 na impunto na nga itong oras.
1: Alam ko yung singit gamay, kailangan kayo si Ma'am Wilma ay.
0: Si Wilma? Sa'y naka-Wilma?
1: Ana si Ma'am Wilma o di Suyo, ana si Tia Daria. Mora lagi kag si Bam Aquino.
0: Mauba.
1: Lalain lagi kang Manuel Maay.
0: Di ba ko na sa katok mo ganyan yung mga kuan sa kuan, mista, mga kontrabida sa mista.
1: Ito mga kuan, mga kuan sila, katong mga baratatat ka NPA.
0: Katong dili mapagupit ba? Bala mga igala, katoto ang showbiz marites. Hatodok na ito mga maring. Sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga lantip ang imang mga pangunahan.
1: Yes.
0: Dali ka makasagap ang mga impormasyon o dali ka makahinom-inom sa mga impormasyon, dapat nagainom ka ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, asa mapalit? Go!
1: Mapalit na sa Tanang Butika, din na sa iyong lugar.
0: Yes.
1: Pwede po ka mag-order sa online, nata-nata sa Lazada, sa Shopee. Huwag napunta sa... Sa Star Drug or TGP o generika.
0: Aba.
1: Yes.
0: Og syempre mapalit sab sa tuang Yes to Health Clinic mga igala
1: yes.
0: Dila sa Sagum City. Paingong kas palingkig gikan yes. Ka sa Ganti Road sa, nasa wa.
1: Ganti Road gyapon na jamaring.
0: Ganti Road gyapon.
1: Pero entrance lang din siya sa public market.
0: Medyo na, kuha na ginagawa ko ang headset dari.
1: Ano nga yung headset yan, para ma-set siya.
0: Oo. Ang ito ang Yes to Health Clinic, mga igala, doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga ito na sa adlaw nga Biyernes.
1: Pakita
0: lang si Doc CJ ni Duda. O, take note ha, libre mga maring nga
1: yes.
0: Pag...
1: Wa sila kasabot ang libre, free check-up.
0: Free check-up sa English.
1: Yes.
0: Oo. O, syempre,
1: mga... Ano yung banmaring, ang dili kasabot o galang Bisaya? English mo sila.
0: Mugani si... Kuhani ganun si... Kaya si... Sana si Jairo?
1: Si Jairo.
0: Ay, gimme kuhani ko ala Jairo. Graham din may mga nang... Nado si mga tanong malagot mo niya?
1: Yes, naingon siya. Nado siya mga lagot mo nga... Katuloy mo, kantong pagbalik. Ano mo, Maring? Anong anak nga pagbalik?
0: Pag magbalik, maka-anak.
1: Oh! Lahil na, bro, tinunuan mo na, Maring?
0: Bitaw Jairo, ayaw may gwalwa kayo. Ganahan din may ignitiya dari ang utan.
1: Yes.
0: Kanang gulay yun ba? Kanang mga lagot mo, mga alubati, talong, karabansos.
1: Ayaw din yung magkita. Kaya maadto mo yan ni Ana. Huwag maadto mo yan. Mag, Masikwa kayo sa kasako niya. Hilig ba niya kayo ng ubi si Kuan, Maring, Erika?
0: Well, ganahan siya kong ubi ay...
1: Ubi yun, mag-unay hilig ka ng mga lagumon.
0: Sila gumon.
1: Kanang color ko, kanang dark.
0: Kanang kuan, kanang basta lagi, uy. Bala mga igala, kayo maghawak kayo sa itong magbalik. Ito na basa na ito ang suhatampo. Diriya sa ito ang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Yeah. Ang gusto niya kabat yung simukuna ni Mubana.
3: Hi. Kahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan niyo Mubana. Ang gusto niya kabat yan.
3: Huwag yapon. Nahilog yapon sa balanghoy.

0: Shopping, pinahusay, mapait sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nang pinaka, huwag na namang alpajud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
3: Di ba katuig nagigan sa ako operasyon sa mata? Kunya morag ning balik manoghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko eh, labi na nga ula rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas og tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud eh ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, slay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang Vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Hindi ko ba na nagsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo kung kasi naaydan lang ang virus ba? Kung pabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado good o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
0: Premium D3, ang Vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolid, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, dayon na lang. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pangasayron sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver diya. Kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, firme ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
0: Sounds

0: Yan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mag-isa.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

Daya Daria o Gamaring Erika, maayo nga buntag, ganyo nga duruhan. O kung buntag man mo abot kini ako ang suwat kaagi nga gipadangat sa inyong tulumanon, kung ako ikaw. Mga maring, itagot na lamang ko sa pangan nga Claire. 20 anyos. Dalaga. Dili ko na lamang itugan kini ako ang eksaktong lokasyon. Basig ma ilhan ko maring Erika ay. Makauwa man gud kini ako ang suwat kaagi maring Erika. Mga ako na lang gisuwat ba aron nga kakuhaan kini pagtulud-an sa mga namati. Og ano ninyo masabtan ang tinuod nga hitabo? Ingon ini ang hitabo.

0: Uy, Day. Day, kuan ba ni magtiayon sa syudad ba nga? Nangita sila katabang? Kadang apiki magkaayo ang asawa kay busy man kay istrabaho, uy.
1: Ikaw di ay, Day. Ikaw di mo apply.
0: Dili ko, uy. Kaya kung beauty, sakto ba rin mong katabang ni?
1: Yun na, papila po kay sweldo, no?
0: Pwede nagko naman sweldo ka ron, kaya syudad ko na siya, Day ay. Sige lang kay, ako kang tawagan ka na ako, kanang confirm na din siya.
1: Ha?
0: Kay, para makatrabaho po ka, uy. Kay, permiti na makadiri sa inyong hang lugar, uy.
1: Sige, Day. Niyawat na lang po nga makatrabaho ko, aron nga makapalit ko sa kuang mga paginahanglan nun. Kapait king kinabuhi, uy. Itag mo teksto kung amiga na ako, eh, nga. Uy, wagis siya magpa... Siya magpalibak ang bayo at baya. Nag-text siya, o, nga. Hala? Ay, salamat. Makasood na kong trabaho sa siyudad. Isip katabang. Hala, uy. Kulbaan ba ako ni manarbaho ka? First time ba yan ako, ni? Sige na lang. Maninguha ko nga ka ng... makakat-on ko sa pagpanarbaho aron nga makapalit ko sa mga panginalan sa kong kinabuhi. Kipait ka diri asa. Pait ka sa bayo, uy.

0: Mang!
1: Oh, Mang!
2: Dali, yun ako ipilailan ni mo, B.
1: Siya ba na yung pilailan ako?
2: Manap niya ito ang bagong kuhana. Ito ang bagong katabang.
1: Ah, uy. Nagkuha ka katabang diri sa itong panimay?
2: Yes, kadili ko gusto mahago imong beauty.
1: Mang.
2: Kaya kamalobiya ka pa nga, dili ko kapalo malabak yung madawat akong manicure. O nang ikaw akong ginapanapa.
3: Pangas ka?
1: Kagamay-gamay ni ting bayan na ito, nangyong ka katabang?
2: Yes, mana na kagamay ang atong balay nga, ninja o katabang.
1: Ah, ano, ano?
2: Ilalasan niyo, ayun, sige na ka-istorya, oy.
1: Kasi...
3: Maayong adlaw, sir.
2: Sige na pangalan ni mo, gang? Kalimat mong ko, oy.
3: Si Claire di
2: ay... Ah, si Claire. Pang si Claire di ay. Claire! Maglagot mo ko. Maglagot pa ako anong pangalan nga Claire ay.
3: Ako gani, no? Kung makailis lang ko sa bird.
2: Ang imong ilisan ni di ay. Si, ako ano ni Claire, ako ang bana nga si Benny. Si Benny di ay.
3: Hi, sir. Benny.
1: Just call my name, Benny. Dalaga pa kay Claire?
3: Yes, sir. Dalaga pa kaayo.
1: Mamag ako ng ipungutan na manggod kay di mo ka gusto ka ng trabaho nga doon ni magsurimbaw ba mga uyabo di magkabana?
2: Ano man apang? Ano mong di makagusto?
1: Dili kay basig madisturbo yung trabaho ba?
2: Dili magiging na siya madisturbo kay dili manggod na sa stay in man na siya.
1: Stay in ka diri, Claire?
2: Ano man to?
3: Oh, sir, kay laya mo kay sa mo, sir, mag-uli-ulis.
1: Okay, di ay, okay kayo. Mang, ako siya,
2: tunan ako siya. Nangatawin lagi mong duha, pang. Kung sabi na, pero kailan mo daan, dili.
1: Ah, dili ay, dili. Tunan ako siyang kwarto. Ikaw, mang, imo siyang tunluan si mga trabaho niya.
2: Yes.
1: Kaya ako, tunluan ako ni si Claire, kung asa napit yung kwarto niya.
2: Ano, ikaw man ang mo, mag-guide siya.
1: Ay, nabali din yun, no? Ah, sige, ikaw ito sa kwarto niya. Pagkuman niya, tulungan ako sa trabaho niya.
2: Yes.
1: Sige, dilis ako. Sige, was, mang.
3: Nakuha rin sa bahay ninyo, ma'am.
2: Sumala. Sumala sa imong kuya. Yung imong gamay lang daw kayo ni. Kay, ano ni kuha pa may katabang kay gamay rin kayo mo balay. Karang ingong ka, dako.
3: Kami gani, no? Kay, kanang... Bisan asang suok sa mong balay, no? Kay magkita ay ragimitan nan dito. Kay maoy raman ang mong bay. Maoy ang lutuan, maoy liguan. Maoy tanan, Ma'am Jervie.
2: Kuyo, ganyan. Mato sa sapi floor. Sapi floor ang imuhang kwarto.
3: Magbaktas ta, ma'am?
2: Dili, naihagdanan. Pero og gikapir ka, naman tayo elevator. Masabi ko ka naman elevator, escalator. Naman escalator sa kilid.
3: Baktas lang ta, uy, kay para mangkuan po
2: yung mga bata. Sige, sa hamdata.
3: Ma'am, love. Alam, ma'am, kadako agi sa inyong bahay, ma'am.
2: Kita ka nang, kanan duha ka, suga, ha. Muna'y chandelier, nga tagkuana siya, tag 1.5, kanan isa.
3: Pagpirawan, maning amon ako, eh.
2: Kanan isa po, di nga na 1.5. Medyo dako si Hayag kayo, 1.8, nga chandelier.
3: Pagpira kayo, wala baka pa rito, kinanagoy niya, maot kayo.
2: Ano ang
3: karo pa ko katamak aning kadako nga bay ma'am ay
2: tinood ka?
3: Sige ma'am.
2: Or medyo dako lang dyan kaglimpiyohan ang balaya.
3: Wala ko eh kaoban ni rin ma'am.
2: Ikaw lang isa kasi wala mang gulmi anak. Okay, inaot ko nga malimpiyohan yung mga gikan din sa ground hantod sa rooftop.
3: Ma'am pwede mangutana?
2: O saan ba ipangutana ni mo?
3: Pila kong swildo.
2: Ito pa nang kayon karon og maabot si Kuan si Benny. Kay nila ka pa man tuyo. Tunduan ka niya unya og unsay mo ang mga bolohaton diri sa balay.
3: Sige man.
2: Mao na imong kwarto, abrihan ko ni abrihan. Mane ah.
3: Diri ko man.
2: Kana imo og wala kang maana dog aircon. Aircon gyud ni dili na sa split type pa centralized niya katong aircon sa presa sa. Anong pareha sa sinihan?
3: Labagas ka ma'am. Uy.
2: Yes, si kama. Waterbed na day.
3: Ay, ba?
2: Ayan pag-ingin.
3: Hala. Muli niya sa'yo waterbed, ma'am?
2: Yes. Muli waterbed, pero hangin ang sunod na niya.
3: Pinabi ako na naan, biya.
2: Ayan palabi kayo, magkumas ang hangin.
3: Ay, dito kayo din, ma'am. Ay,
2: bawal biya na lukso-luksoan kayo maka.
3: Ay, sorry ka. Ayun,
2: mahal kayo na, 2M na. Ang hangin palandaan na kay hydro.
3: Pugira, gining amuha, uy.
2: Ayan.
3: Suwang.
2: Yan ang tika, ha? Kay
3: si Ma'am Jervil, no? Kaya taas ka suwang.
2: Ano na ko, madagam munimuni kasi mong sarili, nakakagistorya.
3: Sige na, ma'am.
2: Sira din na.
3: Hala. Kadako, madayaning baya akong trabahuan, uy. Maksyon po tagkawalion aning kalasihan, eh. Sige na lang. Huwag matuluan daw ko ni Sir Benny sa mga trabahoon. Excited na kayo ko. Matugong sa'yo.
1: Muna imong kuandri day kuan ha, day clear. Pag humani mong luto, dali ka magluto. Isuon lang ni muning kuan, no? Oh, kini oh, lisuon ni mo.
3: Ala, wala day may kahoy, sir. Pwede magkahoy.
1: Wala kahoy diri. Kaya masunog ta, magkawaling-uling atong bayan ang klasiha.
3: Naanad mo ko sa mo, sir, nga magkahoy lang.
1: Diri sa mga clear, dapat yung maanda juga, ha? Kay, by the way, nilakaw na yung ati, no?
3: Oh, sa'yo kaysa ni lakaw, sir.
1: Amin mo clear, no? Nalibog ko nga pilagi pangindaro ni Moron?
3: 20, sir.
1: Nalibog ko nga nung niabot kag 20 nga. Wapag ka namin yung kahimos sa mga klase yung pagkabata ka, oy. Himos kay kaday. Kurba kay mong hawak.
3: Salamat kay sir. May pagkabigaon din ang amo na ko.
1: Clear, narkos kwarto ha, naking, kung kay din kikipinahanglan, tawag lang, just call my name, Kuya Benny, ha? Ay, napag sure na ko eh, maulaw, punta ng klasihan eh. Ato na ko, Clear!
3: Ano, kalahit tinanawa ni Sir Benny sa kuwa ko eh. Mura magkahubo ko. Bahala siya. Manglimpyo ko diri abi kay aron nga pag-abot ni Ma'am diri Gwapo na ning bahay nila. Limpyo na kayo.
0: Usa ako kahulitaw.
3: Ma'am, maayong hapon, Ma'am.
2: Maayong hapon. Wow.
3: Aswato na ko imong bag, Ma'am.
2: Thank you. Wow, limpyo kayo ang palibot.
3: Ay, salamat kaayo, Ma'am.
2: Ingon ani ako gusto. Kanang waxin ka ka-slide. Oh! Sinaw kayong salog.
3: Thank you kaayo, Ma'am.
2: Ang kusing na plaster kayo ang mga plato.
1: Ani, nabuto na ika.
2: Pang nanak ko.
1: Sindi ko nasawa, oy. Baho namang kuan, bang singot.
2: Unsay baho singot ka gwapo sa kuan sakyanan, ang air ko wago kay akong air freshener.
1: Anyway, kay nagluto na ka dito, Clear.
3: Yes, sir. Galutod akong paborito ni Ma'am nga adubo o paborito ni mga kanang sinabaw.
2: Wow! Nakarili na ginayin, ha?
1: Siyempre, natagkaon tulog, eh. Pamilya, nagunta din rin.
2: Ano yung tawag ni Jeter nga, Lobdosi, ha? Kay, ato ang aircon, hinay na kayo itong aircon.
1: Tuo, no?
2: Tawag ito si Jeter.
1: Sige nga. Pag kumana ito, panihapon, tawag ko na ko na siya. Kaya rin nga, palibihon ito ng aircon.
2: Ay, Clea, kumusta man yung adlaw diri?
3: Okay, nakaay, ma'am. Uy, murag, medyo nabaguhan lang ko kay sa mga kuandriya ka na mga pag-gituloan man ko ni Kuya Benny ganina.
2: Ay, okay. Siya man ko na yung nakabalutan ang diri sa kuan balay kay dili man nakabalo mo gawan, pasihiram nagpundo sa balay.
1: Sakto, ginmang. Muna ako siya di-training ba, nga aron di siya masami kay masunog pa nitong bahay na to.
2: Hey. Waman to'y magdab-dab diri.
1: Di man siya kabawa mo, pirit, anong nga to ang kuan?
2: Ay ka na, Clear, ka na ang mga lotoan na napuro na pusbuton. Wala kay sinisindi, ano ha?
3: Gani, ma'am, kay...
2: Ayaw din pataka.
3: Nagbarap ko puspuro diri.
2: Ayaw pataka, kay ma'am, nasunog niya to ang balay. Dili ka naman yun ay ma...
1: Mga unto, kay...
2: Silawan ka na yung adobo, kay ako ni
1: paborito. Tara, mga unto, eh.

0: kuya, oy. Pero okay lang kay misan kapoy, lami kay mga paggaon diri as bay. Unya, tama-tama po ako ang swildo. Okay na siguro ni oy. Gahapon nakapadakos ako ang mama og the smell. Sunod simana ani mapadana pog ko og three smell. So but pasabot 5 mil na tanan.
1: Ayaw naman.
0: Kuya Benny, nakasaklag ka sa putahan.
2: Ayog sapa niya. Natuog ng ate ni mo, si Ate Gerville.
0: Kuya, sa ituyo ni mo na makatili sa kong kwarto.
2: Ayog sapa. Huwag magkabaluan ni kung hindi ka mo sapa. Timan eh, dako kagsulido dire. Nagabaw kong siyangan kay muhawa diri kay gawas ng lamian ng mga sunan. Dako pa yung kagsulyo, Claire.
0: Oh, yeah. Oh, sa may mga tirada di ay.
2: Simple lang. Pasag di gusto, gusto buhato di ka di mo.
0: Kuya, ayaw pa.
2: Pasag di ko. Dugdara ko sa lumot-dumot di mo. Lami kang bayana, Claire. Kinambaba ni mo. Makatilaw ka sa kong kabangis.
0: Kuya!
2: Basta mo na ito ah. Huwag pwede magkabalo ni kong buhat ni kanimo, Claire. Kung doon ay magkabalo, nung kang nga rin doon ay mutuo ni mo. Imong ate ni mga si Gerville ayaw sulti eh. O bisan kinsa nga mga guard na to o ato ang mga driver, ayaw sultiin niya kung gibuhat ni mo. Kaya mo sigunda pa ko.
0: Nailaptagin akong pagkamamay.
2: Ay, nabagilag niya. Na-gismel.
1: Ayaw naman.
0: Kadagan sa kwarta.
2: Mas mudaghan pa na siya, Claire, kung di ka mo sulti ang kasinabot. Mas namutuktok na ko siyang portahan. Basta kikihanglan ko ikaw. Aron nga pagkapabuhagay ko sa kong gibati. Kay imong ate nga si Gerville, walay panahon na ako sa ginagtrabaho sa kumpanya. Patra ko, salamat kay ha. Grabe, himus-himus kay ikaw eh. Okay kay ka?
0: Saan ka man eh? Masumpong ka ako kang Ate Gerville. Mutuo ka siya na ako. Bahala na. Hindi lang ko masumpong. Basin og total di na siguro mo utro si Kuya Benny. Pero napuskay kita kung pagkababae. Ibali-bali pa dyan ko niya. Mantas ka, Kuya Benny.

0: paborito
1: sige,
0: na
1: sige, ma'am.
2: Sige, bye-bye.
1: Nakalakaw na si ma'am. Mahadlok mo kung makakita kang Sir Benny. Masinagun sa napuli ang buhaton na ako.
3: Claire? O, nibangon na dahil ka di ay?
1: Kuya,
0: sige, kaligo siya dito dahil. Kaya, nagkong manimog pang limpyo sa akin itong bahay. Kabaw na ka.
1: Sibot pa sabuti mo, kuya.
0: Claire, kita naman ba, kita naman duha diri sa itong bahay. Wala may tao diri, niya. Pamigalingaw, magdagod. Malingaw ta, magkuhan ta, magdama ta.
1: Kuya, di na kuha to, kuya, uy.
0: Kaya nga no. Kita gani?
1: Kadagan sa kwarta.
0: Hatagan ko ikaw, ani. Sama sa kong ingon, kani mo ba sa imulo ko patughan? Mas labaw pa ni mong kwartang madawat, Claire. Ha? Kita gani? Oh.
1: Ginoo ko. Ipagawas ang iyahang ko, ana. Ay, kalain.
0: O, sige, nandito na ka kay... O, niya, ha?

0: kapalimpyo. Manglakwa diri abi, iglakwa ni portahan. Sabi ti makasod si Sir Benidri ang sa kwarto na ako kayo. Siya, madlok ko niya. Fuan kayo. Dirira ko sa kwarto, manamit ako gluto, man akong limpyo. Bahala ka niyang tauhana ka. Bahala ka.
1: Claire! Open this door.
0: Bahala ka niya. Ako ino natug ko. Natug ko!
2: Ayaw naman!
1: O siya pagkatog niya mo, nagkatubag manggani ka diha.
3: Abrihin yung kwarto, day! Abrihin yung kwarto, do kayo doon ako yung ripiron niya siya kuhan ba? Doon ako yung ripiron yung aircon.
0: Tuyo na pa, naguba man yung aircon niya, ah. Ang matala niya ripira, Kuya Benny.
1: Claire, abrihin ko. Di ka maluin yung kuya ni mga naghalala dis gawas.
0: Ano ako nito, Hana? Abrihan na lang ako, babe. Basta ko si Ate Gerville na wala maayon yung aircon.
1: Oy, kung siya man ang gisuot yung mga murag paingon magkamu katkas Mount Everest. Putos magay ka day clear.
0: Dipinsa ni siya, kuya, kay ba si doon yung mga manyakol ba?
1: Clear. Isa na ko reportahan.
0: Iya, ay, pagdoon sa kuwa ba?
1: Clear. Di ba nagkasinabot naman ta nga kiningingani yung mga butang rilirin ni angay na to ning kining samukan ba? O sa may mawa niya siya, imuha nga, dalaga man ka. Hmm?
0: Iya, dili lagi kuya. Dili ko gusto nga makasako sa imuhang asawa nga ako ang amoy. Iya, Benny.
1: Wala lagi magkabaw.
0: Basta ka di lang kang musumbong kisa may magkabaw. Ha? Huh? Di ba makasulti ng mga talo to sa kisami? Ayaw, iya ba?
1: Clear. Nakabawa jug ka. Nakabawa ka nga. Unsa ka kanako ka gusto?
0: Ya, nahilabta naman ko ni Muya, ayaw na si Gunda ya.
1: Ah, mo si Gunda gito wag kauyon, ako ba nagkauyon?
0: Kuya.
1: Sige na. Ay na pag kuan dia. Timan ikin eh. Kung di ka mo sugot. Palyason ta ka diri. Kung di ka mo sugot. Palyason ta ka nya buhat buhatan ta kag nangawat ka diri sa kumbay.
0: Kuya.
1: Onya, musugot ka di.
0: Sige na lang.
1: Naraman din na. Naraman din na, clear. Ah, dali na be. Ang gakson ko ikaw. Ali, alam. Clear.

0: nampus ko sa kaduwang higayon. Unsa na may ika sulti na ko ani sa amahimo na kong uyapon. Gusmat na ako pag babae. Mantas kaya si Kuya Benny. Yun na pa. Nasigibutan din sa kumbag. Awe. Kwarta. Daghanan sa kwarta, we. Apan mong atsa ko ang kasing-kasing nga dawaton ko kini. Hindi hapon ako, be. 20 mil.
1: Ayaw naman.
0: Saan naman ko ni? Isumbong na ako ni siguro kang ma'am.

0: Oke. Oh, kok hari kok kamu enggak bukaan? Kok ikutum kayak gini kan ke setara bahu, eh?
1: Nah, ini kok enggak pasti.
0: Nah, cuman enggak mentingi ngobrol, berapa emang kayak... Cuman enggak? Lain nak kayak mau dagwai, mana nak kena lost no?
1: Nang,
0: unsa nak ibati ni mo?
1: Nak aku tak kalin tu dah nanti.
0: Ay, unsa kena imo ibati? Sorry aku, ayo kau ulau.
1: Mana aku ibati? Mora lang aku tak kalin tu dah mo.
0: Lah kau ibati pura-pura kau kalin tu, aku sampai tawang deh anak.
1: Titi, dud aku i.
0: Si, sorry aku unsa gusto ni mo? Ayo kau ulau. Si, tapat dire yo kay magsamay na nang tagkaon. Dali dali. Ta pare ko at bangi ko.
1: Ti. No. Isulti ka na ako ni niya.
0: Ano sa problema nimo? Isulti ayo ka ulaw. Maminaw ko. Ayo na gyud og pag ulaw no kay una iswara na tag pamilya diri. Ayo sa kin problema na imo mga problema. Iyo sa man kay parapsig makatamang ta. Sige.
1: Ti. Kulob naman puti.
0: Ah, unsa man dagon?
1: Isulti ka na ako niya ni.
0: Eh, ikaw lang. Lami biya kayo mo niloto, lami kayo adubo.
1: Basta hindi siya mo to.
0: Lami kayo mo ang adubo nga ka ng baboy, okay. Ang tambok mo sayaw-sayaw, gid siya.
1: Grabe mo kaon si Ate Gerville.
0: Lami kayo ay mo ang adobo niluto, clear?
1: Ti,
0: unsa man jud? Unsa naka? Ayaw ka ulaw, istorya na kung si problema ni mo.
1: Si kuya ba?
0: Si kuya? Ano man
2: siya? Dali ka rin, mang.
0: Pang, dali man eh. Hapot na pang. Lami kayo ang niluto ni Juan.
2: Kalamiya ba ng luto? Isa man
0: Lami kayo ang kuwan.
2: Humba adobo?
0: Humba adobo. Lami kayo. Bara po ikaw pang lami kayo.
3: Ay, pagsulti si mong ate. Kung di ka gusto makatira ko.
0: Ang sabi niyong istoryan, pang?
2: Ay, kihungungan ako si Claire nga. Lami kasi ano, muluto, mang. Lami kasi
0: ano,
2: muluto.
0: Ano, mamali mo siya? Ano na yung problema si Claire? Wala niyong istoryahe.
2: Oh, ano kay problema ni Claire?
0: Tanaw ang dagway, o. Bura bang ganang sakito na makay dagway niya. Ganun na yan. Ako, ganun na yung nag-loose pad ka ayo.
2: Mura mang kagka-rabbit nga hotag carrots.
0: Para mas pad kayo si Clea. Ato sige lang ipa-check up niya, pang?
1: Wala man ko igibati, ma'am. Okay naman ko.
0: Sure ka? Nagluyad yung sa akong paminaw. Dili ka okay.
1: Na, ma'am, uy, okay rin, ma'am, uy.
0: Sure ba?
1: Lagi, okay rin, ma'am.
0: Mas need ka o rest mo nang diri sa panimalay o diri na ganyan mo kaya, pawalay ka. Wala man tayo mga badlungon diri. Kita naman ang tulo.
1: Wala, ma'am, uy. Okay, sige, ma'am. Ato na ko sa ka, ma'am. Kay mo, pawalay sa ka, ma'am, ha?
0: Yeah.

ka og tiya dariya mo ni ako ang problema karong panahon na. Kay nalipo ko kung ako ba gani sumbong kang ati Gerville, ang iyahang bana nga si Kuya Benny nga sige radyog na gumanang palami sa ko amaring Erika og tiya dariya. Ang ako mga pangunta na maukin niya, kung masumbong ko kang ati Gerville, matuho ka siya, we. Nga ba naman yan eh, ako ang isumbong? Ikanawa lang kong pangutana, doon na kayo tulabagon si Bini kung ako nisang i-report sa kapulisan? Ikatulong lang kong pangutana, unsa kay maayo, kanang muhawa na lang siguro ko diri? Dako magpuntabang ni si Sir, si Kuya Bini, kay dako kay kinatagan maring Erika og diya dariya ay. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo, inyong swat magtatampo. Claire.

0: Pagmo ka to, magamarin ang atuang gibasa nga suwa kagi sa tuang litter sender na to nga si Claire. Magamarin diri sa to ang programa nga kung ako ikaw katropa. Usa ka linghod nga pangidaron, magamarin nga nanarbaho yung talaga. Ano yung ginigasgan na may tabo tiya dariya ba? Mabita na kaniyan to katong medyo pingoy-pingoy pag uwadyo ko nagapanarbaho eh.
1: Bay, mo ni liso di amarin.
0: Kablo ka kanang
1: musulod ka trabaho nya wa ka kabalo sa imong kalbaryo.
0: Yes, nya. Do na gud ta hitsura.
1: Yes.
0: Oh, nya kasi matripan ta sa tuang amo ba?
1: Isa matripan. Klaro ana matripan jud ta kay atawa dala ikaw lain biya ka musulod ay kay sexy biya kag sulod.
0: Mo di na marin kana dayon kasagaran mga katabang sa balay mga long bida ilah mga suit.
1: Tarong nga pag long.
0: Mga long sleeve.
1: Long sleeve.
0: Mga long pants.
1: Long pants.
0: Eh aron nga di makita ilang kahamis mga maring.
1: Yes.
0: Kita ang saon nila makita mong gita.
1: Di ba ko ganahan na maring musuot ang mga long oy.
0: Mga naw kana mo gani ato ang beauty labi pa.
1: Ako ang gusto mo kun maring kana pinagawa. Pinalugwa mo gani ako ang klibi.
0: Unya ako kay pilya lang sa akong ganahan i-short ka kanang maong nga gisi-gisi nya dunay mga
1: oy.
0: Maong ba nga dunay gisi-gisi.
1: Yes.
0: Mo man ako ang ganahan.
1: Si ako ang itnap nga manglabaw na sa ko ang ibabaw niya. Ulaw, ako ang short na parang hubo.
0: Ito mo labaw ang itnap. Oh, mas ang short na yun.
1: Ang short. Ito mo suot mo rin.
0: Pero kini si Kuan, sa klaro-klaro pagka-istorya, kini ito ang little sender na ito nga si Claire, mahitsura guwapa gina ni siya.
1: Yes, guwapa gina si Claire.
0: Crush ng purok mo daw ni siya.
1: Siya?
0: Crush ng purok.
1: Pero dagang galagot na niya mo rin.
0: Kini si Claire?
1: Yes. Sa pangalan lang niya.
0: Muo gani. Oo. Sige, ba sa inyo ay katambag kang Claire, mga higala. Eh, text ka na sa to ang text line.
1: Ato sa din sige rin i-shout out, Maring.
0: Oo, kay, sige sa.
1: Murag layo, kayo yung ayang naabtan sa to ang mga programa di ay.
0: Yo.
1: Linaw kayo ko sa inyo, abisan katrabaho ko, mayong unto, Maring, o tiya.
0: Uh-huh.
1: Diri ko sa Coronado City, South Cotabato.
0: Uy, sa...
1: Si Roy Tangkirido. Uy, kalayo niya, uy.
0: Uy, layo, ala, long distance man, uy.
1: Nasa sa Coronado, Maring.
0: Ah, layo kayo na siya, Maring.
1: Asa ka nalapit ang Coronadal?
0: Dito sa Aksuliko.
1: Dito sa Tagugpo? Sa Tagugpo?
0: Sa Tagugpo.
1: Dagang salamat, Roy. Bisa pa diri po di ayo sa sa makaraig na protestant sa Kuambuga. Naglanog-lanog mo diri.
0: Ay, mao ba?
1: Naglanog-lanog mo diri tiya dariya o Maring Erica.
0: Kaya siguro tagkapayas dahil.
1: Ay, parang mga protestant niya, no? Kaya makaraig na kayo. Masig isa lang kabunga diya sa kanurian.
0: Parang durian nga ko ano, itsa na yun sa mga tiya dari aron nga pasaloon kami.
1: Ay, di ko masaloon na, oy. Parang, ato na lang i-change na sa kuan, sa watermelon.
0: Aba.
1: Ayun ang durian nga, durian gudi ipasalo.
0: Ganyan, bueno, dagkakang salamat sa mga namati, sa mga taga-barangay Kuambugan.
1: Yes, Kuambugan, dagkakang salamat.
0: Og mga higala nga to ang text line 09663069569 09663069569 mga taga Bayugan pag atos lang hagiton nga magtamo
1: yes.
0: Ang little sender sa ang mga taga... nagtanaw karon sa live ipaki-share to ang live mga naring
1: yes. Obisan pa diri sa Mati City
0: mga taga Mati sa page
1: i-comment niyo ang iyong mga tambag o gusto mo matambag og bisan pa diri pod sa Bukidnon
0: yes.
1: Ang mga taga Bukidnon ayo palupik oy pagtambag tambagin niyo si Claire ay gibanatan baya ni Benny kuya kay si Benny Maring kasi gina siya abanti ay
0: may magana kay baba si sana ulo kay si Benny oy kay
1: lagi si gina siya abanti abanti iya abantihan niya si Kuan
0: sa
1: si
0: lagi Claire. Daw sa lagi nakaturbo siguro na si Sir Benny
1: no? Yes siguro nakaturbo gina si Benny
0: nakaturbo siguro na
1: abanti
0: siya
1: abanti siguro na si Benny
0: basin kay si kaya mangi kuan
1: ang portal ni
0: Claire wala niya pabuti Maring wala manual ra Maring
1: ay manual pagpok gina siya
0: oh, kanang di mano ra
1: di mano lang anak lang gina siya
0: anak na gina ay nako at ayos sa mong pagbalik ang muang bulawanon kaaya ng mga tambag o kaabuton sa
1: tambag o ginubanan po silahang mga tambag
0: ano
1: kaya lang ginila na sila tambag
0: tambag mo oy
1: ay mo sige paminaw sige lang mong katawa tambag tambag po pag first time
0: syempre kanya ito ang drama mga Maring hatod ni kanato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement
1: yes
0: for men pampagahi sa inyohang mga
1: tabadidoy
0: ay mo gawa balik ni manasan pipila ka mga painom-dom exciting
2: ura kapitan
3: kung guwapo gani magpatato unsay tawag
2: cool
3: kung pangit gani magpatato unsay tawag
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, sa akin, Mamawan, 53. Kaming akong konti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayok po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako diha si Annabelle, nagabatang ginyo bilis sa Tila Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili na limag, tinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakiinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindira, ibitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Claire Skin Beauty's

0: Greg lang dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangan magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ate ko, iskumpa.
2: Ay, yung bawon ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy! Ayun mo, vitamins. Pakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan mo, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Ayun na, ayun mo, vitamins. Isunod na tubig, okay?
1: Bish! Mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalindi pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaimbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratera ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
1: Mga katrupa, excited!

0: Bueno mga maring, balik tadriya sa tuang kalumanon, mga igala. Siyempre kami nga po ninyo mga tigmakarong buntaga, ako si Maring Inday Erika de Ligwapa de Limestan sa apan di makupin sa antong kagabang unay o silingan.
1: Ikaw. Kinang iya po yung tiya sa kanuna yung panabang, kinang iyong iyaan, si Tiya Darya. Ikaw maalang ko priminti, sama sa humbaw kinilaw.
0: Hello. Sa kinilaw na, sa
1: isda. Ako ni bala sa imo, mutilaw.
0: O sa isda na.
1: Kuan siya ka na malasugi.
0: Wow, malun.
1: Yes. Siyempre, may magway kwarta. Daghang kay kwarta si Benny.
0: Hindi tayo tamban.
1: Ako na ka ni Benny, kay kwarta ay kay gigan sa malita.
0: Aba. O nakabaw ba ka marin? Kinato ang programa. Hatod sad ni kanato sa sabon nga herbal.
1: Yes.
0: Nga Clear Skin Beauty Soap.
1: Sobya. Makakuan yun siya dahi ka nang makawala sa mga allergy. Kanang nang mga skin disease. Ipahid lang ni kanunay ang imuhang sabon. Ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Alawe.
1: Ayaw lahat itong soap. Lahat ito.
0: Katon, duha ka buhok, ana.
1: Soap. Lahat na siya ito na siya.
0: Og mga katropa, mga mari, kumusta man yung udturon sa mga naniudto?
1: Mayong pagpaniudto ka ninyo. Unta, malipayon mo, kaya mo naging mita.
0: Oo. Pag anda perminti og tubig,
1: yes, para tungod kay init ka ay sa gawas, mari.
0: O sa init pa, ito inita.
1: Ito inita, ay. Kanang mura kagalinturahon sama sa gibuhat ni Bini Kang Clear. Nagikalinturan taon ang babae.
0: Sa sobrang kainit, ang liki na good money.
1: Yes! Ato pa marim, miktokar na gili ay ang il ninyo.
0: Yes.
1: Iwalay ulan-ulan.
0: Ato ang mga viewers, kung doon na pa tayo mga viewers, paki-comment kung doon ang inyo mga tambag.
1: Yes.
0: Paka, i-share pa siguro ninyo. Nain,
1: nag-comment, dili por dili, magunit tambag.
0: Ang sige, ingon niya.
1: Ang ingon ni Alvin Guok, maring itika.
0: Unsa daw?
1: Talo ka og type ni Alvin ba?
0: Tol-tadya ba?
1: Kaya si Alvin Guok, ano siya, maring itika. Ikaw man sila, ar sa smyol.
0: Oy, aba ni nag-add friends ako Adria Marie.
1: Babae lalaki.
0: Si
1: Benny. Oy, Benny mo lagi nag-add si mo. Ala ka man ng pag yung pagkumpiyansa ka makamangan ka. Makamangan na po ka ni Benny.
0: Nakapad ako sa ako exact location Marie.
1: Ay, ato di mo?
0: Oo, kaya basig akong kamangon.
1: Sana all makama.
0: Sigar, wala mapatong, wala kwatag-hatag, Marie.
1: Oy! Sa mga ni Edgar, kuripad mo na si Edgar. Minta na si Benny kaya nagkukayo gikan sa dos mel,
0: tres mel,
1: dis mel.
0: Hantod sa niabot sa
1: 20 mel. Butan kayo si Benny. Kahirin ako asa gikan niyang kwarta.
0: Hi, good morning. Di ay, maayong papamati. Kaya namati sa karon mga marina sa Facebook si Ma'am Philly Feliciano. Hi, good morning,
1: hello,
0: ma'am. Thank you.
1: Good morning
0: pa. Ay, ko kami. Alas 12.
1: Ay, alas 8 minutos na lang di ay para mag-alas 12.
0: Ay, salamat kay ay, ma'am, kaapon sa imong padangat diri, ma'am, mga ka. Mga alas yun. Nalingaw good ang mga ka-inspirasyon.
1: Ang mga babae, kay Benting mga lipaya.
0: Lipay, kay yeah. Pakamang pitas.
1: Ma'am, ang pili. Sa imo ang gibuhat yung taon ang mga gabi, di ripet yung lipaya.
0: Nag-enjoy yung taon
1: ang mga gabi.
0: Oh, na-save ang kuan ba?
1: You saved the day.
0: Oh,
1: yes.
0: You saved the day. Oh, salamat ka, Ma'am Philly Feliciano, ha? Mabuhay ka, ma.
1: Mabuhay ka.
0: Basta huminga ka lang.
1: Amping ka nun ay din, ha? Para dili malumpi.
0: So, din natin ang maglangay, mga imari. Ito nang tambagan kini ato ang little center nga si Claire. Unahe.
1: Ako na po. Claire. Pero nakabalon ako siya ng apelido. Si Claire Castrodis.
0: Sige na si?
1: Claire Castrodis.
0: Castrodis?
1: Castrodis yung apelido.
0: Napa ni Castrodis na Claire?
1: Ang nakabutang ko naman sa likod si Subrit, nawagun na, oh.
0: Hello,
1: Claire Castrodis. Pero ano ko eh? Pero familia naging siya natinigaw ito na taga Manila ay.
0: Hello, wait, nakakuha na siya din ang binggahan na rin.
1: Ako ni Claire, no? Kung dalaga ka, pwede ka mo ikiyas.
0: Pwede sa... that's right.
1: Yes. Pwede ka mahawa. Mm-hmm. Pwede ka mangitag laing amo.
0: Mm.
1: Double purpose po na. Gusto po ni Monia ka. Kalabihan na ka. Mga kwarta pa ka. Og dili ka ganaan, ing nako kagabi po ulit din, ha?
0: Og dili siya, dito lang siya mag-apply lang sa dito. Mamang Fili Feliciano di ay.
1: Yes, may bakit nila mang Fili ka. Wapay siguro.
0: Okay. Utan pa kayo na sa mang Fili Feliciano. Yes,
1: parmay na lang na si ka-istorya.
0: Og na si kaoban mag-grocery.
1: Yes. Kaoban siya mag-compute siya ang palalito.
0: Yes. Og di pag siya dito din siya sa estasyon di ay.
1: Yes! Kayo na may portal yan na tuluganan.
0: Oh, wow, isa ba? Hindi mo siyang guard na portal ka. Aba, nagkataan ako karoon si Doc CJ. Ni Druda.
1: Ato pa siguro tilaan ni si Doc CJ, ay?
0: Aduan na to.
1: Aduan na to. Si Doc CJ.
0: Ay, mga maring, ha? Pangitaan niyo si Doc CJ diya sa Toang Clinic, mga maring.
1: Yes, every Wednesday to Friday.
0: Oo, na libre nga check-up.
1: Na libre nga check-up. Pangitaan lang niyo si Doc CJ ni Droda.
0: Aron nga maabagan mo diya sa mga saktong buhaton. Aron nga makalikay sa mga sakit,
1: kamang mga maring. Kamang mga sakit nga walang ikabayad nga sa pag-check-up, ang Yes to Health Clinic, libre lang.
0: Ay,
1: libre lang yun na siya. Pero asa, kung saan na yung mga music, karo nga na di, anday, oy.
0: Nagrambol. Marag last to.
1: Ang Estral Clinic, no, makita niya sa Ganting Road. Entrance lang yun niya sa public market. Makita niyo niya ang guapa.
0: Si
1: Kim.
0: Si Kim.
1: Yes.
0: A.K.A. Malangga.
1: Malangga. Oy,
0: tambagin na ba kay mo dangan ta nani kay
1: ikaw sige tambagin na na
0: mo na ka
1: mo na to siya ay
0: ito ima ako yes. Akong naminaw ka man karon ka clear undangin na na clear stop it hala
1: stop oy pura na pura na kag si Kibs
0: ko ikaw karon naminaw ka man clear tanan butang mang gyud kung imo na ka di abot pasabot nga imo na siyang gipili so ayaw na lang reklamo kay nakagaran siya man pud ka
1: yes. Sige, reklamo niya. Sige, dawat.
0: Kung reklamo ka, so hawa na diya. Hawa, hawa.
1: Sige, sige, dawat. Hawa ay. Ikaw clear ha? Dili jug... Dili ang... Dili lang jug ka animal clear. Isa jug ka kakuan.
0: Yes. Og, unta clear nga makadesi... O man, aning ka... Gibasa na mo rin, makadeside na ka sa saktong nga pagkabuhaton sa imong kinabuhi. O, bahin mo ka nga malampuson sa imong kinabuhi nga walay mga kakulian sa imong mga kinabuhi o nasa nagkadaiya nga buhi. Salamat kay Claire sa pabalangat ning imong suwat sa ato ang tulaman noon.
1: Kung ikaw ako.
0: Ako na si Maring Inday Erika Deligwa pa dili mister sa apan di makopensa ang tungkol gabang ulay o silingan.
1: Kailan niya po ninyo ang iyan sa kamarang panabangin ng si Tia Daria kung ikong mahalan ko ninyo sa ako sama sa humbaw kinilaw kaya ako na ibahalan siya matilaw.
0: Yaw! Hanto na ba po hon kitang magkauban magkita ay ta. Musunod na ang XFM
1: yes.
0: Nationwide. Daghang salamat og thank you for watching!
2: Ayaw naman! On MC Mel Dagom! Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health! The Secret of Health! Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy! Sa programang The Secret of Health! The Secret of Health!
5: Ako di ay si Robert na mumulog biyo sa Talisay, Cebu. Na initumbo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o kalpularyo na ang akong natuhan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 8 ka beses sa usag adlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit inom og Santon Plus Gold kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols sumala sa pagtuon unsa man ni ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaag yod ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.
2: The Secret of Health.
3: Isira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiyelo ka akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ako nga food. Ginassure gin na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, hindi ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Si Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Pusisam. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri ng sakit. 107.1 XFM Bagom. Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Mayon at Canlon Volcano parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
6: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
5: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
6: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
5: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
6: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
5: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po'y sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa maigpit na monitoring.
6: Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
5: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
6: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
5: Kami po ay yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5.32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 1 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng Bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX, na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
6: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilis. pamilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
7: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News.
6: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
7: 12, 1962. XFM News Nationwide.
5: Sa ibang balita, katropa, maganda to, umahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Pagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Natulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na dalawang taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Subiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo sinaga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
7: XFM News Nationwide.
5: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Naharap so, nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita ay pinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
7: XFM News Nationwide.
5: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatuto ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nila ang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang hinihintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
6: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, higirit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ang kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
7: XFM News Nationwide.
5: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aay naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakdang tumagal ang process nito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalawak sa gaganaping halalan.
7: XFM News Nationwide.
6: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong tutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Iniimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Sham na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II,

0: bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tugigaraw sa 95.7.
0: Balitang regional.
1: Pasintabi, may bangkay ng lola, natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak, suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paan ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang lalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang ng kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
4: Buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4, taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsable ang mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
5: Patay na ng matagpo. Ipuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa imbestigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunod ang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
3: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inami ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropa ang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At Katropa, isang police, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
7: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buwadi Paso, Buntong, Lano del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP SAF, habang ang apat mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa inquest matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lano del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito ay nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Nakaalerto ang LDSPPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan

0: Makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
1: At katropa sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
0: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
1: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 sa umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Tapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang nag-aat na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanila naging biyahe sa South America.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang prosesyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumapog ang tensyon nang diretsyahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmar at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila o ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media. Para sa ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng kalagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Pinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing ng talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyan ay nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
2: XFM News Nationwide.
1: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Dibal.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. At umamparin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ng kumpanyang Yes to Health. At ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa alam po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung linggo, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baclan. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan, ha? Hindi po mga katanungan. Lagyan niyo ang pangalan po ninyo. At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng taginit, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at nagpo-produce ng katawan during itong hot weather season.
1: Lalo, kulang ka sa tubig. At madalas ay nagsasuffer from dehydration. Mm-hmm. Talagang mas marami yung injury na ating mga cells. Mm-hmm. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan eh. Na pong nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Mm-hmm. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, ba't tayo nagpo-food supplement kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals. This serves as an electrolyte sa

0: body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolysis na dok, nagsiselbing yan na rin yan eh. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pangangatawan, mga cellular ng katawan natin. Para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, ano, from cell to cell, eh maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrition, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Kalimutan na like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo ng Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman po ang pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ayun, narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Zaynet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of owned DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Southbound Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: I'm Rose.
3: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
4: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Magkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at chocolate. Ano yung lasa nito? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
2: Southbound Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Southbound Gold Coffee Mix.
5: At ay after nyo pong matikman yung Southbound Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
6: Kakaibang lasa ng Southbound Coffee Mix na ito. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, di ba maano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis, okay. Yung katagtawa ba?
5: Pasok po sa lasa niya, no?
6: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sampton. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market, eh.
5: So, nagkakapit po talaga kayo ng Sampton Gold Coffee Mix, tatay?
6: Bisan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, bisan na pat, iba, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drug store.
5: Thank you po, tatay.
6: Okay, Tom.
2: Sampton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sampton Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
7: Tama,
0: kapag dyan. Coffee is life talaga.
7: Oo, oh, iba yung diskarte. Iba talaga ice coffee.
0: Yun, no?
7: Oh, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
7: Oo, oh, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, eh, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
7: Eh, Pilipino ba naman, eh? Mm-hmm. Sabi nga ng isang vlogger na taga-ibang bansa, eh, yung foreigner,
0: mm-hmm,
7: dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
7: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
0: Mm-hmm. At syempre, pagkape ang pinag-uusapan, Dok. Yung mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin, ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Sampton Gold Coffee Mix. Ang Sampton Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita na natin doon sa ating Sampton Gold Herbal Capsule, ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng kapsula, Dok, sa pamamagitan ng pagkakape.
7: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit.
0: Mm-hmm.
7: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
7: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit,
0: mm-hmm,
7: na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang kagandahan sa Sampton Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Dok, ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo na pagka tayo po, ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione. Since ito ay humahadlang sa pag-control ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals, ano, mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
7: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan, oo.
7: Oh. Based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, mm-hmm, na masyadong mainit ang panahon, mm-hmm, ang mga tao ay mas matandang tingnan.
0: Mm-hmm.
7: O, kumpara mo dun sa mga ibang mga bansa na mayroong 4 seasons na kalimitan ay taglamig, mm-hmm, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
7: O, kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Mm-hmm. Isa na dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa ating pong Sampton Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating pwedeng makuha na benepisyo sa glutathione, bukod sa pagpapaganda ng ating pong kutis, kasi iba, primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione, pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
7: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi, saka yung paganda ng balat, eh. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione.
0: Mm-hmm.
7: Oh, kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant.
0: Mm-hmm.
7: For good reason, kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells,
0: mm-hmm,
7: at suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione.
0: Mm-hmm.
7: Itong glutamine, cysteine, and glycine, yan yung tatlo.
0: Mm-hmm.
7: Bakit sa tripeptide, ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron ito.
8: Mm-hmm.
7: Kaya originally in the body, ay meron talaga tayong glutathione. Ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari, kasi liver ang nagmamanufacture yan eh. Majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagdi-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh. Aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang ano, kumbaga kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganon yung analogy nun. Oh, so the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba ito sa pagpapaganda ng balat? Ay, hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage yan ng ating mga cells. Mm-hmm. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules na nagdi-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable, harmful molecules.
0: Parang hindi na sila magnakaw.
7: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Oh, nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng ano ng glutathione. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cells sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. So may treatment silang gano'n. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Di ba? Mga celebrity na ang celebrity kasi puyatan, sobrang stress nila, stress yung buhay. So they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity na ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection, na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Yes, so... And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin eh. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin.
0: Mm-hmm.
7: Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
0: Tama na ako.
7: Kasi assuming the body is automatic,
0: mm-hmm.
7: pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, mm-hmm. it will automatically produce melanin. Parang proactive siya eh.
0: Mm-hmm.
7: Para proteksyon na yung balat mo against...
0: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
7: Oo, kaya nga yung iba naligo sila sa dagat.
0: Mm-hmm.
7: Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
0: Tama daw ko.
7: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talaga hindi na sila nag-i-expose sa init.
0: Mm-hmm.
7: Kahit konti.
0: Mm-hmm.
7: O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
0: Tama daw ko.
7: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter,
0: mm-hmm.
7: yung mga darker pigments ng skin natin nare-regulate ng tama.
0: Mm-hmm.
7: Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
0: Exposure.
7: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian.
0: Mm-hmm.
7: Nag-glutathione sila,
0: mm-hmm.
7: hindi para pumuti,
0: mm-hmm.
7: para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin.
0: Mm-hmm.
7: Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's mm-hmm. not. It's detox, it's something like that. Mm-hmm. Sabi yung gano'n. Kaya ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, mm-hmm. meaning, pero gumaganda yung skin mo.
0: Mm-hmm.
7: Meaning, hindi ka naman talaga maputing uh-huh. likas. So, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang gluta tayo, edi yung mga black Americans, yung mga,
0: mm-hmm.
7: di sana nagputi, yan.
0: Tama ko.
7: Eh, hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process.
0: Mm-hmm.
7: Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo, susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon.
0: Mm-hmm.
7: Yun yung niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi mm-hmm. ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
0: Tama daw ko.
7: Diba? So nagiging mas tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So mm-hmm. tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes.
0: Mm-hmm.
7: Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo.
0: Mm-hmm.
7: Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang responsible eh. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level.
0: Mm-hmm.
7: Yun ang kagandahan.
0: Kasi yung liver natin, meron yung tinatawag na GTF.
7: Mm-hmm.
0: O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
7: Mm-hmm. So, ang tanong, paano po kung kulang ako sa glutathione?
0: Mm-hmm.
7: Ang nangyayari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh.
0: Mm-hmm.
7: Ako, hindi naman nakakamatay yun eh. pag kulang tayo sa glutathione, mm-hmm. pwede kang magkaroon ng high oxidative stress.
0: Mm-hmm.
7: Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mm-hmm. mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease, like heart disease, mm-hmm. diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins
0: mm-hmm.
7: dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin, ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason? Bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
0: sa
7: katawan?
0: Mm-hmm.
7: O yun na, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione.
0: Mm-hmm.
7: Saka alam mo ba na ang glutathione, kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin.
0: Mm-hmm.
7: Kung kulang ka sa source, di

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Mga katropang oras, setud sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din hanga to ang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampaligon sa immune system, mga katropa. Kung ikaw, katropa, dali na matatanoga sakit, sama sa ubusipon, labi na kung panahon na init yung panahon, daghang sakit yun, umagawa sa hangin. Mukusog o mupala, mulambugid ang bacteria o viruses nga naas palibot. Ilabi na kung ikaw mismo sa imong lawas katropa wala kay proteksyon sa pagpahimsog o papabaskog nga mubatok sa mga sakit o mga viruses and diseases nga naa sa palibot katropa. Pinaagi sa atong produkto sa Yes to Health ang Santone Vitamin C nga adunay mangustin og oranges katropa. Diha pa lang sa mangustin, paldong-paldo na kayo sa benepisyo kay ginatawag nato ng Queen of All Fruits ang nang kanang putas sa katropa. Tungod kay source of antioxidant, makabus sa immunity, makatabang pud ni sa mga problems. Aduna po kinay ginatawag nito makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. And of course, makaboost sa inyohang heart health, mga katropa. Ito ang produkto sa Yes to Health nga Santone. Vitamin C, mga katropa. Mapalit sa mga butika nationwide, labi na po sa ato ang physical store nga Nadri Obus Station. Aduna tayo ginapahigayon nga free consultation every Sunday from 9 to 5 p.m. in the afternoon. Yes, p.m. on the afternoon gani. Pang Rafael, every Sunday nagapahigayon tag free consultation and general check up. Kung kamo aduna na mga pangutana sa inyong panglawas, duo lang mo diri matag Domingo kay abi-abihan gid mi Doc Bernie. Tabangan gud niya nga masabtan ninyo unsa may kinahanglan sa inyong lawas. Dili lang sa physical but of course moambit pud si Doc Bernie sa hisgutan na nga mental. Aron namo uban gud nga medyo maguol sila pag-abot sa pagkahibaw nila aduna sila mga sakit. Isa magisugin na ingon nga mag-overthink kita mga katropa. Muna kayo ginyo ko nang ang utok ang mauna magluya ha. Isa sa mga ginaingon sa mga doktor nga kung moingon mo health is wealth, unahon gyud ang inyong mental health. Kasagaran magud nato, moingon tag mental health mangog mga katropa, moingon tag ay huyang. Ay luya, ay way pagsalig. But at the end of the day, ang utok usa gihapon ka organ. Adunay panahon nga magluya, adunay chemical imbalances nga mo na hinungdan. Adunay usay nga kana pagluya. Sumay-sumay ko sa ako ang technician. Kaya gibalik-balik doon ako uglito kang aduna-aduna. Oh, kidding aside di ay, tinungod nga akong giingon sa inyo nga health is wealth, dili lang sa inyohang reproductive, dili lang sa inyohang heart health, but of course sa inyong mental health, mga katropa. Kaya kung ang inyong utok gani ang unang magluya, dali nga ma-give up, mag-breakdown na sa tanang parte sa inyong lawas. Kay mo nang ginatawag itong minds matter ug manong naapod na siya sa babaw sa atong lawas. Muna kung makaibaw mo, doon na may problema sa inyohang lawas, isa yun nga maapektuhan mag-react inyohang utok o pag magluya ang utok, dili na tamatabagan sa other parts sa itong lawas. Muna nga, sa inyo ha, recommend ko sa ito ang free consultation general checkup nga dili lang hisgutan ang inyohang panglawas kundi ang inyo pong mental nga hisgutanan. Pasabton mo, nga nung kinahanglang at ampingan na nga ito ang lawas. But of course, for now, so far, wala pa man mo nakawa. Pa may Domingo, unahon sa inyo nga, mupalit mo og Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, mga katropa.

magpauga, maugahan na lang mo sa laing butang, ayaw lang jud ng tubig. Oh, lasag kaayog yun. Kainit kaya ang panahon niya. Dili mo mainog dagang tubig. Ang utok mangod ka, tropa. Kung ato ang cells, madehydrate na ang cells. Dili ka function. Unang usahay, una niyo mabatian ka ng paglabad sa inyohang ulo. Naday mo ingon nga ka nang, unsa man niya akong ulo, oy, sobra ka sakit, sa sobra ka labad, mura na magmaliki. Oh, pili ka. Ang imong ulo nga murag maliki o ang imong hang liki nga nay ulo.

0: Ang hapon na diya sa Pagadian. Hello sa inyo, John Montañez at Tub Altubar. Diya daw sa Pagadian, may nga pagpaminaw sa inyo, the XFM Pagadian, 89.5. Hello, shout out sa inyo, ha? Ana si Francisco Chavez La Divina, makaduka imo music. Naabaday, call dia Francisco Chavez. Naabaday, hapon, alauna, maminaw to dirig budot. Usa man sa taong ka, oy? Asa man sa buka nagkapon ng eskwilahan? Nga nung usa man kapon ka na imuhang tirada, di ba? Ni si Francisco ron, di mo gamit sa iyahang iyang pipila, diha ka mga buhok. Good afternoon, DJ Pasarot Deco. Kung balaw nga sige, adjust sa iyang color. Layo pa kaayo. Sa adjust yung color. Okay. Ani Randy Santisa, hello sa inyo ha. Mayang pagpaminaw sa inyo ha. Oh, nakapanood to mo ha. Samtang maminaw sa itong programa, kaya kani akong programa ra ba, kadugayan. Masahay na, iba na, pas mo ang kamot. Hello, dia DJ Ryan Domingo. Hello sa inyo mga katropeng DJ Ryan. Ruel Maunes. Maunes ba ni ang pagkapangalan at pagkabasa ay ni Dirika Tropa? Tama, Buanes? Ruel Maunes, may hapon DGR. Si Charlene, may hapon sa Simonia. Melbert Sungkad Quiñones. Good afternoon. Paugbok ka? Ugbok ikaw, B. Melbert, ugbok ikaw. Kamu kay Jenner ba na? Kay Gula Pings ba na? Kasi kailan ni Jenner. TM DJ katropang RC o katropang Doc JJ o Chinita permi ko na minordi sa Raj. Always exciting. Joel Bessa, good afternoon. DJ Guapa Chinita, kompleto nga kung adlaw DJ kung makalungan ko sa imo tingog. Ay, salamat ka ay. Hinaot ko nga anaaka mo sa kapis kay ugmay panglawas. At dahil dyan, dahil birthday ko last May 3. Oo, kinsa man ang ako mapili ko og tagaan akong Santon Plus Coffee Mix. Tulo ka buo akong tagaag Santon Plus Coffee Mix sa nga to ang mga kugihan nga share. Tulo ka buk ha, pero as much as possible, diri lang siguro sa Cebu, no? Kaya kung lagi umumrag, usawak pa pada. Pwede po, delivery, order lang ta online, i-deliver sa inyo ha, tagay lang kung address ninyo. Kagasto, gitaan niyo eh. Kung hindi kinabuhi, dahil Doc Gigi, aning magtrabaho sa radyo, di ay maram sa politiko eh. Sige ha. Okay. Sugod karong orasa, kung nagsugod mo og share, tanaw na ko kinsa ng mga nag-share ni. Tanaw na ko isa ba ni sa mga kugihan din nako na share. Kay para po balipay sad mo nga sige ra mo share sa ako ang live niyo, wa ta mo gipahalipayan. Kabalo ko na koy nailhan diri nga kusog mo share sa akong live. Dire na ko nganlan unya na lang. Muna ha. Muna akong kuan diri ron ha. Tulo ka buk akong pilion. Mahuman akong programa. I-announce ako kinsa akong napilian. Kung wag ako'y napilian, na-auto budget inyong DJ. Muna ha. At ang ating ipod din yung atong X-rated drama. Shout out sa XFM Canlaon 98.5, 101.7, XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Balay-Balay, o Kabang Nasay. Ila po diha sa 92.9 Gihulngan, may hapon, 95.9 General Santos City, XFM. Ila po diha sa 107.1 Tagum, XFM. 97.9 Davao, Katropa Digital. 89.5 XFM Pakedian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. Ana shout out DJ Always Minamina og nagulat ni mo DJ. Happy birthday di ay ni mo. Wala ko nag-inom oi. Mag-inom man ko basta bisag dili na ko birthday. Sauce. So So, mga to siya, ha? Hello, DJ Reyna Chinita. Ba, ibalik ang partner ni... Busy magod na sila. Guloy, mauwota nila. O, na si Doc JJ. Busy din sa Pikas Lawak. Nadi, nag-edit pa ni din. Kamu no, murag kamoy musildo nila ba ninyo? Makami mo no, murag kamoy mag-iugag sa sildo ba? Okay, pero bitaw ka ba man po ko ma-Mary Jean o nga nung gusto nyo madunggan mi pagbal? Buot pasabot, Ana, isa mo sa mga nalingaw sa among tanda. Oh, shout out day kay Ma'am Lalay Indab kay isa yun na siya sa sigikimin kayo. Ayan ako, ingon na. Number one fan na ba nato sa Doc JJ? Si Ma'am Lalay. So naman, nung duman ako nga na, agin na iyang pangalan. Pero karo nga ako na lang isa, di naman ako makita niya pangalan. Murag diligid ako ang iyang palangga, gini. Kaya sa una, kaming tulo nila Doc JJ o DJ Butch, naan na iyang pangalan sa viewer. Karong ako na lang isa, wag siya'y Lalay Indab. Huwag na-confirm na po na ako o nga, no. Dito naman daw sa malingaw kay Doc JJ o kay DJ Butch. Sige na lang, masakitan ko. Pwede na lang ko masakitan, oy. Okay, para ako, ano, pwede ikaw na ng premium DJ para pud, para, ha? Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may mutrabaho din. O sa man i-explain sa akong amo. Kapugo si Doc JJ, agu-agu, diriron. Ako inyong i-premium, dili pwede. O sige ka, di man kita yung untay mahimo, ani. Mohatag ko og pahalipay Visayas, Mindanao. Santong Plus Coffee Mix, ha? Pwede naman ako na-order on through online. I-deliver lang ako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalan. Diba? Basta na mo sa Mindanao o napo sa Visayas. Oh, so, karong mga naminaw karon abtikig share din ha kay muli-li ko. Depende na nasa akong modo, pila ka buka kung patagaag Santong Plus Coffee Mix. Oo, yung saying, walay kas, Gigi. Hala, wapata na dato. Tagma dato ko. Isagid ka, Box. Hello, si imo diya bungod sa ito. Kabalugid ko, ani, si Anthony Akla, mani. Grabe po rin si Anthony Akla. Uy, na, may duha ka account. Kabaw kong siya, good ka, parehas sa sila o kanang. Kabaw ko kay nani sila mga greetings na same sila script. Yada sa may dimiyaw buhol. May hapon sa inyo, hadi mga katropa. Again, may hapon sa tibuok. Visayas, Mindanao, XFM stations. Nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropa nato diya sa Bukidnon. Init kayong panahon karong, pero sure, di kong bugno-bugno gamay. Sa ito mga katropa diya sa station sa XFM Bukidnon. Hello sa inyo, ha din, ha. May hapon sa inyo, mga katropa. Yapod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado ka kamatagan niya katropa. Murag na ko, ang gudugay na ibot guro to ba? Alright mga katropa, susugdi na din ha, okay. Gamay ra ko makita nga nag-share, therefore. Muna gihong, gamay ra ko matagaan sa ko ang Santong Plus Coffee Mix. Unong paman ka buo. Hello DJ, share ko ni Long Hair Carlo og sa tanong sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you DJ. Hello sa inyo ha din ha. Sa Cebu Light. Asa man banda ang Cebu Light? Oo ha. Basta mo na to. Before ko mabias kahanginan kay maminaw ta sa ato ang ubang painumdum din he. Mali ninyo ha, inyong i-share. Tanawon ako kinsa ni. Kung dili ni mao, aw, undangon na to nito pali pa diri. Ako na lang mo inom sa Santong Plus Coffee. Ay, alam na ko natin uno na mga katropa at ang inyo tautaw na nga tong X-rated drama sa pagkaroon, tagaan sa itong oras o panahon at upipila ka mga pahinomdob. Ung babalik ta sa programang X-rated.
1: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom.

Mas Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: good supplement from it.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, kanan akong biyada. Ikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, kakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal

para sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon, mga katropang oras sa tunsinya sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix, sa doon ay mangustin, malunggay, soya powder, diya parang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyo niyo makuha tungod. Doon ay kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal siya pa, prutas karong katropa, doon na tayo na substitute, pinaaginihan yung pag consume na tuog sakto nga mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy, coffee lover, magita, dilitang buhay gulay kape sa matag-adlaw. Masugoy gina nga to ang adlaw-adlaw sa pag-inom o kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, o mapalit kini sa mga nagkadiiyang butikan nationwide, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

hapon sa tanang tigpaminawan. Ug sa mga wak na minaw, ano mo pa ang pumunaminaw, sad? Visayas, Mindanao, sa tibuok istasyon sa XFM. O madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagal. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ning letter sender kag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? Okay ning suwat tampo. Nga atong giuluhan. Og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawag ako sa pangalan nga Mina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahin. O sa iyang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magin ni madag istorya. Mas masabtan magin ni og aduna ni usaka drama. Og ingon ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: mga bedshit o gabol. Umana na karong adlaw ha. Kay aron mauga na unyang hapon. Kainit man. Ha?
1: Ma, pwede huwag man lang ako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
0: Dili!

0: Santa Maria una mo po iyo.
1: Ngano? Naglikay ka din his mga trabahoon? Mamadto ka sa mong tiya?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko at tulong sa ni tiya mo po yun pa.
1: Eh, nalang ka ng istorya ha. Naglikay ka sa mga trabahoon din he? Di kumusugot ng mula ka o kami na. Dile!
0: Pa?

Yeah.

0: mi si papa nimo. Di ka maglaag ha. Kinahanglan inigabot na mo nanay linungag. Nanakalinoto nga sudan. Kay kunwa aw, upawa niya di ka.
1: Ma.
2: Sarap pitok-pitok mo na ang imong mata di amin ha. Nagadungog ka si Sulti ni Liza?

0: mama nang Lily. Mubiyak lagi ko nila ni Papa. Huwag antunan nila ko payo ni Mama.
1: Ambot, asa na karon ang imong inahan? Huwag na mag-ibalita niya, uy. Human siya mubiyak kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong higayuna. Ay, ambot lang.

kailangan sa kong inahal. Maluhay ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Dahil ako na ni. Ikapay na ko ubang sa kong ina-ina o ni Papa. Maluhay ka. Buhay paunta si Mama.

WRC. Kanunay kong giampo nga makita na gid na ako si mama. Dugay naming wa nakita sa akong ina.

sa imong kahimtang. Pero nakaibaw bitaw ka ng imong amahan. Mag-away ko, maghilabot ko. Ako na sa bang awayon, anak. Ako na ba? Nagpugong ra ko.

0: pa man ka. Ano may anay mas amo? Di ba gisultian na tika nga di ka magpakita?
1: Kuyog na ko. Magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Mabuhiya ta din eh. Ako'y buhi ni mo. Sige na. Biya aning imperno ni mong kahintang.
0: Terso.
1: Hawasong ta ka. Dinhi sa imo na imutangan.
2: Biya!
0: Si Papa o si Mama?
2: Biya!

Nabunog ni sabko ni Papa o Mama Lisa DJ Chinita. Huwag kay naaktuhan manggadila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na yud ko sa akong kahimtang DJ RC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako'y mga pangutana, DJ RC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na si mo mga sukinti paminaw nga naakarona, nga nagpaminaw piragi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sab ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahimtang sa radyo. Ugumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJ RC. Una nga pangutana na ako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantusod na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagganit nila, amahan daw na ako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kapalantihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kaya pasig sila daw rumbuhon sa akong amahan. Ikaduha, DJ RC. Ang ipamanga dawato na ako ang offer, din hinitirso na ako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid na ako pangitaon si Mama. Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa bagid siya. Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

0: In the afternoon, that was Restless Heart. When she cries. When she cries. Ang hilak-hilak ng gusto si Kuan Good, si Mina Good. Sa mga niingon nga ka ng kasakit sad po atong iyang kaagi DGRC, okay? Well, yeah. In reality, tanan-tana ay klase-klaseng mga hagit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man gina to may balaan kung unsa gay story sa matag-usa nato, unsa kinabuhi nato suluyo sa atong mga tamis nga mga ngisi ana. Sama ni Mina, wa ta kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Wala ana din yung mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Sabi na sa 98.5 XFM Kanlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Nga maabot ang ato pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato. 99.1 XFM Mati. Dito tayo dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. No, samtang naglantaw pa ko diri o gi-check pa na ko diri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gi-share niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha nga mapilian mo kay digin ako na makita. Sabi ko nga, Gitchi ko mag-share din siya. I-make sure nga naka-public. Anyways, kung gi-share, balik ko na kuha. I-make sure ninyo ha, kahit niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulor ako makitaan kahit tanang nag-share, naka-friends lang. O saan mo na ako napagli-li ron? Ako'y nakitaan din ni, oh, sao man na ron. Calderon, di na siya angay magpabili. Mangita sa trabaho o magpalayo na o pangitaon na iyang mama. Oh, dali na kaya ito mga tambag, automatic. Kaya si Eduardo Tabasa, nagpatambag ko niya, muingong ka diriglami, on jug ka, naunsa naman tao mo eh. Narciso Sardalia, DJ, kagwapa ba ni mo? Ay, buya! Good afternoon, DJ Reyna, Chinita, watching from Capitol Site. Hello sa inyo, sa Capitol Site. Ang salamat sa pagpaminaw. Sa may matambag sa taga-Capitol Site. Sa may buhato ni Mina. Walo po na lang ba niya yung ginikanan? Trust lang. Aduna tay tawag sa Picas Linya may hapon. Kinsa man ni, dayuan?
1: You know, deleted a favorite DJ Reyna Chinita.
0: Aww, thank you. Kaming kumari ni Doc Gigi, oy. Kumari ni Doc Gigi nga taga-dalagit. Grabe ka guwapa. Ayun ni Miss M, oy. Kumusta man ang imuhang weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Nami kay tingog ko, virgin. Kay tingog akong kumari yun.
1: Virgin, pamanggit ko.
0: Ala, dili pa na, be. Kamagka-entere si Doc JJ.
1: Dili pa na. Dili pa na si Edner. Ako siya hindi ng pagpaanay ka.
0: Ha? Dili mo to si Edner?
1: Dili siya mo.
0: O Edner?
1: Ako ko nung edad imposible. Iman ko pagpaanay ka.
0: Ay, maunahan ka, Doc JJ, Edner, kung mag-inanak ka. Samo kay ka-Edner, ha? Anyway, nakadungog mangita sa ato X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Unsa may maingon nimo kay Mina? Isip ikaw, isa man jud ka kaanak sab. Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon nga ginakulata man dai siya sa iyang inaina ug sa iyang amahan. Eh, ambot ba gani nganong ginakulata sa siya? Unsa may buangay niyang buhaton?
1: Ang una niyang pamutana, akong tabag-anak, damot og taga DSWD. Naman na siya ay kuan din na, makatapang ni mo.
0: Ah, barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Oh, sa barangay sa, naman ko na ikuan sa naman, human rights.
0: Oo.
1: Kanang damok yun.
0: Lahi man doon ginatalaan pa kagad sa human rights. Kaya
1: pala na
0: ah, usap
1: kay
0: na.
1: Kaya hindi ka makahimong manita sa imong ilan kung ikaw lang usap kay babae, di ka.
0: Oo, oh, tama po, tama. Correct. Mm.
1: Mm-hmm. Lisod ka ayaw para niya, madiskrasya pa lang on.
0: Correct.
1: Paslay pa o oh, damok ka patabang sa inyong barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Nga damok po GSWD.
0: Mm, salamat ka ayaw.
1: Ang maunay makatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung adlock ka, kay agpasan man ipag kula tao, napakipagtaba na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya rin matawas ni mo diya. Kung mapabilin ka diya, wag ikay ugma.
0: Looy kay siya no, kulatado gid siya no. Kasuway ba ka nakulatahan?
1: Ako, anak, mangito sa pinangkan sa kumama, pinanak ka ng pagkadalaga mo ko sa kumama, pero pinanak man ko sa kustipada, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, hindi sama sa iyo sa
1: kusyan. Pero walang hindi ko ihatag sa akong apuan, muna nagpabilin ko diri sa dalagit.
0: Mm, napakada sa dalagit, pero wag niya po ka namin niyo.
1: Ako, mama, ito ang mamin niyo sa Badyan.
0: Ah,
1: ay,
0: sa Badyan.
1: Ay, kung sa kumama, di na sa Badyan, kadungog man gidrog. Sorry nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay raman.
1: Pinanga ko sa akong stepfather.
0: O, oh, di pa naingon ko. Di ba na makakit kay everything in this world, adunay rason. Mabati man, manindot, tanang butang adunay purpose o nganong nahita po.
1: O, but then, sir, nagpamita ko sa akong papa. Nagkagano, mapadid ko kay... Mapadid ko kay Bao, asa siya dapita.
0: Nya pila na
1: mo nakadamog ka na ako, nangita begid ko rin mo.
0: Hmm, kung asa man karon papa. Imong anak ni Ray si Miss M. In town.
1: Miss M kon Melanie Rivaldi.
0: O sa
1: akin nangita. Pero kani nga pili daw nga Rivaldi sa ako aning mama sa kapidaga.
0: Wala ka ba sa apilo si mong papa?
1: Wala kay, wala man sad mo tugan ako mama.
0: Adi niya, di ka tug-anan.
1: Dili ko niya ito ba?
0: Feeling na ako kay dili siya gusto na. Kaya nasakitan po siya. Takabaw sa mga istorya niya.
1: Wala lang ito, Nina.
0: Sigit!
1: Pagkita ba yung makatapan ni mo para makalama po yung isa. Pero kung dili, pagkitaban, parang makatuman ka sa pagpangita sa imong ginan. Ayaw, isang pagkita tayo nga isaw na usang. Okay, babae ka. Niyang basik, maliskrasya na noon. Ako ni Jerry na kaeron na pag sila ay makasunod.
0: Ganahan sa kustambag ba? Hawa diya o makitaba na lang?
1: Lagi si Ayo, sabi pabilin siya diha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa yung Miss M. Thank you, kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Grabe, gini makanag-agusan. Hello, my hapon! Kinsa man eh. Hinaya sa imong radyo, ay? Madungog na ko imong... Oh, hinaya sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man eh. Hinaya sa tikas linya, may hapon. Nawa siya, kagiginan ako ngayon. Ani, balik tawag. Ay, na yun yung radyo, ay! Pahinayin akong radyo ninyo kay madungog mo guna ko niya. Sakit kaya sa dungog kaya mag-feedback mo siya. So, maluwi mo sa kong atutuli din yung mga malapos pika. Oo, angay niya, niya diributang og lanit. Alo, ay, grabe sa dungog. Hello? Okay, hello? Kinsa mani? May hapon. Kinsa mani? Ana Aspicus Linya.
3: Kinang da Isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. May hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo ang atong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Nina.
3: Opo, nadunggan po na ako.
0: Actually no, Ma'am Zenaida, dili man ing dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang ama-ama o ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa so, mga inaan di ba nga sitwasyon unsa may angin buhaton isip usa ka anak
3: ako po ana si Nina nga mangita kong trabaho, dili manangid kong tarong sa akong mamahal nga manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na ko mubarik. para makakuan, makaiwas ko sa kasakit.
0: So, mohawa siya dito?
3: Mohawa na sa ko. Pero dili ko mag-ingon na mohawa ko. Kaya dili man ang sugot kong mulayas pa.
0: Yes,
3: pero manangit agtarong.
0: What if kung kumalangit siya niya di sa sugtan?
3: Mulayas ko. Unya, magminyo na lang siya. Bukan lang siya sayang uyab. Kay klaro pa nga na yung makatabang saya ha.
0: Wala gyapon tayo padulungan di ani, no? Wag tayo padulungan di ani.
3: Okay, kung ako ang naimutang sayang lugar di Sinita, maupod na akong buhaton. Kay, alam nga na, sige na ko gulatahon. Na madakpa na ka-istorya ang uyab. Sa papa, gulatahon man ka.
0: Maoma-oma, kasabot rasad ko. So,

0: na akong ginaiwan sa ila habisag ang akong amiga nga pag ako pagdarong gay pero kung mahayin mong papa tagai pero ayaw na lang paguli dito.
1: Di na lang siya mabalik.
0: Di na siya mabalik.
1: Alright, sige. Abi din no.
0: Sinita, pwede ko mag shout out sa akong mga kailagya.
1: Sure, sige sige go. Take your time, Miss Zenaida.
0: Binabati ko po ng magandang hapon sila Conrado Villaflor dyan sa Cebu City, si Ana Lu, din sila Ma'am T, ganun din si Rohaina, si Elmo. Greetings kami from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Ganun po kayo, salamat si DJ Sinita.
1: Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, hadiya sa Cotabato. Hello,
0: hello po, sa inyo. Hadari.
1: Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Ooh! Opo to. Moto siya. Okay. Oo, napamay mo tambag din ha. Open pa atong linya, no? Sa kutob, sa ganahan nga, doon na sila mo. So, actually, no? Sa sitwasyon ni Zenaida, it's easy for us. Tuag yun. Wala mo ko niingon nga tanang atong mga tambag din hi. Dili na siya pwede paminawa. Kay bawad yun ko nga sa end ni Zenaida. Ay, Zenaida. Ni Mina. Sorry, Ma'am Zenaida. Nadamay naman noong kanoon. I know for sure na ay part sa iyaha nga. Naglisod sa siya. Bisa pa man sa mga kabaw naman ta nga. After all, na nasa idea how to escape from the situation. Ang problem lang, ang pag-initiate, ang pagsugod, ang unsa may buhat, no? Sa sunod nga step, mo ka na ang problema. Kaya after all, kung ikaw mong good, paras ni Mina, dependent ka sa imong family from the very beginning. Financially, sa asa ka na butang nga panimalay. Well, it's all about usaon niya pagsugod ang kinabuhi nga wala sa poder sa ginikanan. Bisa pa man, ginakulata siya, dependent siya sa iyang family. Niabot si Tirso nga ni offer nga hatagan siya og kanang kinabuhi nga layo aning o sa sitwasyon niya karon. Ang problema niya mahadlok sab siya. Aduna man gud dito malamawala kay Mina nga dunay gibati siyang kahadlok sa mga tawo nga magpasakit kaniya. And yes, I know for sure nga si Mina karon nga minaw. Nisamot og kalibog yung huna-huna ani sitwasyon. Kamo ba? Kaya ba ninyo ibutang inyong kaugalingon sa sitwasyon nga susama ni Amy? Ako, I couldn't imagine myself. Lisod ang kinabuhi, yes. Bilisag ko moingon nga nini na ako sa sitwasyon nga ayahay kay lahi-lahi, again, lahi-lahi tayo sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang kaagi ni Mina, I don't think nga sa'yo lang na to siya i-address because after all, dili siya sa'yo. Imagine nga ang unang tao nga ni dapat ni mo o ni pasakit ni mo, kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo ay unang mo protekta ni mo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you. The first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuokag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa. Iyang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, makaingong ka, the world is cruel. And evil people. I'm so sorry to use na evil, no? Maraming at case. Katumagi buhat na dili man gid maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mabuhay ana niya kay wala siya absent karong semana ha. Uy. Correct niya DJ Andrew. Ay si DJ di Andrew. Ana dili mo na standard ron kusog kahangto dili mo absent sa trabahoan mo na standard. Sorry ko DJ sa mga lastimosa family sa Balansya Alegria Cebu. Hello sa inyo ha. Ako advice niya DJ,

0: first makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw iyang papa, aw muhawa siya. Ato siya sa iyang tiya og sultian niyang tiya sa tanan. Ang problema lang Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, dili sila ganahan, nga madamay. Kay kinilagi ang amahan, dunay batasan nga. Dunay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angin niya, ana DJ, butangi og butanga og lanit ang pagkaon sa ina-ina og amahan niya aron matuskig ayo. Maapil sad mi ani mong gaba gyud ay ani mong kalaki. Dili sad ta ana ha. Mina ayo ko ana nga advice ni ko ana kay di na maayo. Greet ko sa Barangay Lawaan Dumanhog watching Barangay Lawaan. Thanks DJ Reyna, thank you Angva. Good afternoon, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello, maingha po, DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maayo. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis ma lamang, di matamahamis nga. Santhone Vitamin C. Oh, of course. Og of course, ubanan na ito gamayin ko ay sabon. Na siya ang magpabilin diya, nangita siya og trabaho, magpalayo og pangitao na yung mama. No? Well. Alas 2:22 na, mga katropa. Oo, sa mga katropa nato din na open pagyapo na itong linya, ha? Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, diya sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco, sa may Agusan, the Sur. Pwede kayo manawag sa itong linya, ha? No problem, ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-udron ni Mina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon ng saon. But, lahir na mag-udron og daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angay buhaton. Kaya wala na mong ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan eh. Para mahuman na tadiri ron. Hello DJ, ang maayang buhaton, anak niya. Kung ako niya, iyang, dili lang, ayaw mo pagtambag o mga bayolinti, uy. Ba't hindi ako basahoy niya? Basta bayolinti ang mga tambag, ha? Kamuno, nangyagtambag ang tao, niyo sang, na. Hello, may hapon. Ate Corner sa Piquez Linya. Kinsay pangalan.
1: Hello,
0: may hapon
1: na DGRC.
0: Da, kawan ay lain eh. Katropang James all the way from Samal Island. Ah, diba? May hapon sa imo, di katropang James. Kumusta init na karong panahon?
1: Murag dili po tanang bahin po sa Davao nga init yung may portion po dito sa Davao nga medyo nagka-confort sa kaya nagumpot.
0: Ah, ako susama diri sa diri gyapon sa Cebu amo pud na ang sitwasyon. Adto na yung mga lugar nga modagom kalit, nya adto na po'y lugar nga maulan og kalit, mura pong batasan sa babay di masabtan. Nadungog man gid nimo katropang James ang ato ang sugilanon karong adlaw.
1: Nakadungog ba sa katong pag-recap na nimo about kay Mina, no? Mina
0: mag-recap. Ah, okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
1: Okay na lang. Nakuha naman ang punong sa akin.
0: Diba?
1: Ayan. Sa kakit.
0: Kana.
1: Gusto lang po na ikiniya po nila mahanan niya itong iba, no? Sa personder, no?
0: Sabi ba ito na ito, anak niya man?
1: Kung ako lo, halimbawa nasilingan ako ng atong sender karon. Isip mo na kung ako kan, kasi sa bulite, kay napakiniyon ta, siya nga man, kutikahan niya, niya nga tak. Panigamutan, ganilingan niya, hindi masakitan. Gani, sa gibuhat po,

0: Yes, yes. Mo na iyang ina-ina nga kusog pud mangulata niya.
1: Kaning kaso nga gyud abi mong gabi mo DPR team. Buog na ko aning kasiya kaso ba nga sa mga wala na
0: si Father or si
1: Father. May kusog kayong mudaw kaom. Para na ko, para solusyonan ang tanan na naisumbong na sa kuha na sa di sa bunyudin na. I-con po na ito na sa Republic Aga 9262, di ba? Nama na, nakabutang mo na sa Women and Children, di ba?
0: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, welcome sa protection na ito. Natay Vauxi.
1: Kung kining mga rintips po, kaya nga itong sender karon kung nagkatungog mo po mo sa aning kagis, inyong

0: patay na nila na kanang ato sindir karon. Okay. Kung nabi pa ko yung experience mo nga ni DRC na way pakabana ang mga silingan nga buot abdon karon panahon na ang mga silingan kung doon na kayo makita nga dili maayos sa mga isig ka silingan. May ma-authorize ka nga mo report sa asa na yung report sa autoridad pa o etc. Ang kadlok, kung ka na atong ipahari dirmi sa atong kaugalingon, sa mot ng way kasulbaran ni mga krimen nga nag-uyanap sa kaugalingon sa atong naso, di ba?
1: Yes. Pero ito ay nag-tolerate.

0: Kasi kung siyang sarikap lang to, wala kiko. Actually, nakapagmira sa drama, pero sa ibang isulti, kung isakitan ko ba, kaya siyempre, pagunta nga sama nila nga, mabati po itong kasakit kong
1: pagkita. Yes. And then, naaman kay anak mo, di ba?
0: Wala man inoon, pero maskin pa kung wala kay anak. Pero pagkangan nga, muna kay balatian.
1: Ikaw po, usapod, yes, ikaw po, isip-usapod nga tao nga, gikan ka, isip-usapod ka anak. Makaingon sa kaka, nasakit pa mga paminawin nga yan. Naado na din sa sama ni Nina nga, naka-experience sa sama ni Ine. Sakit pang pamalandungon.
0: Oh, kada lang siguro ni GRC o mugete ko kapi birthday sa kung pagumangkon nga si Jason Blake, isingi ka 5 years old. Nang, happy birthday. Ay, good things kayong pa, matito.
1: Wala to, wala nila ipag-greetings?
0: Ah, wala na.
1: Masilingan niya.
0: Hindi pa minaw karon. May nga punto tanan.
1: Anyways, may hapon. Salamat kay katropang James all the way from Samal. Katropa mo, exciting. O, diba?
0: Exciting?
1: Kana. Da, maabot ito, maabot ito o kanang Samal Island. Kanang Samal, nindot ka ng lugar di sa Davao. Isa ginasa ako ang mga, kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato, no, I mean North Cotabato or somewhere in Davao. Isa kung diri sa tua ang na yung mga daan ng mga dagat sa padugan ng tuka o ganang Alcoy na idagat din ha. Halos padong dito man ay mga dagat. Dito sa mua, ang Samal na ang pinakamuraga sikat pag-abot sa dagat-dagat. Oh, number one, go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa kahapunoy. Bali ko na ako mga katropa ha. Sa mga naalin ha, nag-share sa ato ang Facebook Live. Nakita ko diri og 14 na kataw nga nag-share. Apan, isa, duha, tulo, upat. Isa, duha, tulo, upat, lima. Aray, malitay. Isa, duha, tulo, upat, lima. Lima ba? Hindi ko kumumuha. Upat rin. Uy, naman rin comment naman niya. Upat ka book ako nakitaan. Dari sa page sa XFM. But pasabot, anika tropa. Ana, ay inyohang mga gipang-share diha. Abot ag-unsi ka book. Ang problema, ang inyong gishare na ka, kamuray mga balong. Oo, kanang tawag, ani naka private ang inyong mga account or it's either naka kuan, naka friends of friends lang. Mo nang samtang wala pa na ako gi-check, wala pa na finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga inyohan ang ibutang sa public ang inyong gi-share. Nasus ko rin ta mga katropa, ha? Balik ko rin taod-taod para sa ako ang akong ikahatag po ng suwisyon. Dili man advices apan suwisyon lamang. Dito ka, nga to kang Nina. Here's Real Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. O can't fight this feeling. Nangyapon sa programang X-Rated.

0: sakit man yung nanaon, nga mo na yung tao nga makapanagit na to. Nga to ang ginikanan, nga itong giraw na nga, mo'y maprotektar na to. Dili mayan na sa kanunay nga madunggan na to ang susama nga istorya sama ni Nina. Talagsaon sa uban, apan, adunay pipila, susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. Serious note sa imuha day Nina. Ulahin na ako hisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa agyod, wa ko'y laing mahatag si imuha. Kani o sa kasestron lamang, siguro agyod ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, ililuwas ka sitwasyon. Sama Nina, ano na physical nga mga involvement. Na physical abuse, pinadapatan ka. Pwede kay kamangayo o tabang sa mga otoridad kay kundi makatabang ang imong parente tungod sa kahadlok, pwede ka mo duol sa otoridad. Anak ka sa husto nga edad, kaya na nimo mutingog against sa ni ana. Kung ikaw andam o desidido ka nga ilaban ang imong katungod, I would suggest na muagita ni ini aron maay mo suporta nimo. Sama mo doon ka sa mga barangay officials para sama niyong pagpa-blatter. Kundi madala, ano namang pamaagi ka tropang Nina ang susama ni ini mo? Agi ka sa pa-blatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mo doon sa police station. DSWD? Ano na po'y balaon sama sa Republic Act 7610? Natawag na to nga the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang gina-cover ani, ang ginatawag ng child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, adun na kay mga bunog sa mal. Kinahanglan ka magpa-check aron sa medical legal o kaninga ginatawag na tong med certification. Magpapatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo documents para sa imo mga injuries. O aran po matambalan ka, o mahibalan to kung sabay na itabok kay basi sobrang papangulata din hawa, takabaho, adun na yung mga internal damages. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa police. Barangay Vauci Desk, anaaputaana. Sa ligal nga pamaagi, Daimina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pagid sa detier song, imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga. Tabangan ka daw niya nga mapalayo. Pwede ka na ni mo buhaton. Wala tikapog niyo, di po tikapogan. After all, unsa may among giingon din his among programa, ikaw ragi makadesisyon, Ana Daimina. Bisan pa sa kapila nga higayon nga mutambag mi dinyo, after all, naasay mo ang pagtimbang-timbang. Para ni mo, kini si Tirso, wa ta kahibaw, ha? Di sa pag-ingon tanga, nilidurpa si Tirso ni mo. We would never know your safety. Karon manggod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunahunaan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daugdaugon ka, adun na yung abuso nimo. Wala ko niingon nga daotan po si Tirso, but wata kay bao. Kung feeling nimo ang protection ni Tirso makahatag nimo og safety, it's up to you. Kung namina man po si Tirso, karunod ko Tirso ng emosyong panggaon. Sinyag ka ng, naman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni Amy. Kanimagod si Mina man, gudatabunan na siya sa kahadlok, kung unsa may tabo ka. Ngayon pa yung minakita, nga ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga, pagmulakaw siya, mahadlok siya. Na tinood na igugma na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina. Ang pagpangita sa imong inahan sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Proteksyon ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, day nina. Ang pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. Unang sa karon, maulang ka na akong maingon sa imo, Daymina, o anay lain pa. Sa imo at tirso, kung nabinaw ka karon, ang pingi ang kasing-kasing ni Nina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung unsa may desisyon ni Nina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di mo siya pasagdan. Kinimong desisyon nga buhaton, Daymina, kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon, tagai og pag tagai og pagtagad ang pag-ampo ka aron magaidan pud ka. Anyway, mga katropa, nakita na ko diri 22 kabok ang ato ang mga sharer dinhi, na adin hi sila hangyo ko kadali Doc JJ, di sa madilit Doc JJ ha, mo kuadra ko di madura ko unya kay ako sa tanaw dinhi. Mo-message ko sa inyo ha din ha. Shoutout ko do Fiesta Gunting Barili. Wala ko nahubog. Bawi jud susunod pista. Hubog lang gihapon. No? Sige, normal man na. Kapag naman gani, bisag way pista. Hubog man gani. Kaya napakang pista. Unsa man di ayo eh. Ayaw! Oh, char. Kao din na nakashare na DJG. Nakapublic na. O, oh, diba? Maayo. Nunez Chavez Nino na Mati Miron. Diri, hello. Pa-shoutout din ha. Asa mo na Mati? Pudro ko man yung giingon ha. Pa-shoutout ko kaya sa Tabay Lawoma. Sa ugkadasig nilang Charmaine og nga palahubog si Atan sa Dumanhog na Minaw karwana. Shoutout din kong Marvin, sige panguha og lumboy sa Silingan. Pa-shoutout DJ from Tagum City, gikan kay Gerwin Diriel di sa Belie. Pa-shoutout ko sa akong trabaho diri, Kabilin, Sugbo Lechon. Ah, natuyok na ba na? Kakumama nga papa si Esculina sa Degres Occidental, Escalante City, Barangay Cervantes proper. Ayan. SMC Motor, hello sa inyo. Neville Hills, Ariola Compound, Gino Nunez, Rodel Poidos, hello sa inyo ha din ha. Sarimento Rebaile Mills, Raguna niya, Boton DJ, pa barangay iyang papa ug mama, mahusay sila ug magsabod sila sa barangay, na mahawa na siya sa poder sa iyang papa ug maanto na lang siya sa iyang mga iyaan or iyoana. Kana gid mo, ganay dapat unahon niya, maanto siya sa barangay. Kaya ang barangay kabaho sa unsaong paghapap sa ilang kahimtang. Daghang salamat mga katropa. Wala ko igong oras. Musunod ang programang Asintado. Salamat kay tanawon ako tagtaod kinsa ni share. Oo. Ako na yung message sa inyo ha. Ayan. Alas 2.52 sa akong mga part, ako partner speakers lawak sa atong station manager dyan, Liman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting! At nangi ang programang The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert, kamubulog Pio, Santalisa, Cebu. Na initubo ko na kung

0: makakapsulaw, tulo ka beses sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan, ni huyos ang dakong bukol sa kong likod.
1: Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatihan o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.
1: The Secret of Health.
3: Isira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ako nga food. Ginassure gin na ako nga healthy gid gini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, hindi ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. Susutanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri ng sakit.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?

0: nai sir.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, EXA

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayroon akong tuyog. Magdangin ko na gubro. Kaya ito, bilik man.

Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samarilan. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-fisting ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung premium D3 coffee mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas, kapoy man kayo pag-uli. Fistingin yung inom yung premium D3 coffee mix.

0: Unsa man ang imong ginom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
1: Opa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa kanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag anti

0: punta kenta ania takaron din sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ania na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Wagamit ka mo crop gold.
0: Kaya na kanya salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin ng harvest? Ako kong harvest tumag sa crop gold.
0: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Babog turog, babog bamungan tumag sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy! Umas, umas! Naga as imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibilis sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: palitan ang gudkong sigarilyo?
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha mo eh.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa mo?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga-anong Frangado di Loro. Ang kriyatin yung taas, ang bibi, so kapag-ihik, ipagputol, may bibi niyo nating matul.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kriyatin lamian na tulog, nakaipo, so kapag-ihik, utira kayo. Garo na kriyatin, and 94 lang kung nakapaminaw sa kong ipamultikar sa mga balatian. Ang ilang sulayan na ang buto sa listo. Kaya ito kayo matapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidants. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchix. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na, Miggy!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Balot! Balot! Balot!
0: Ay, balot! Ay, balot!
12: Piten!
0: Nga kaya sindi ha?
12: Naa!
0: I-open po nung syagin!
12: Again! Again! Again! Exciting!

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Binawbi, pero ganun kay inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabinit. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang legalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting.

0: Kabuntagon sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi!
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Uchay na naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka! Hoy, bangon na!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kanil kalamig. Pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan. Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskunta.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Itagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Kaya ko, okay? Yaro. Kunya, tagdahal sa kanong tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins. Isa na tubig, okay?
1: Bi! Ah, mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Cup!
5: Ay!
4: Para saan yung birthday cup?
5: Eh, November to.
4: Usang tuig ka, Cup?
5: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
4: Hey, galaw-gaw! Bungod si Itoy.
5: Exciting?
6: Exciting!

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Akura tira ba di mong kumpari ha? Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: yung bukol ko.
1: Marlene, ba't siya? Nasiyok akong bungong piling nasiyok. Nang buwa kong babungog. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa ko ang tamis, hindot dahil ni siyang kapiha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o, gidiabetes ka o, gimayuma.

0: Gumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sige na kausab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Kat. Ha? Sa'yo, God. Unyara, Master.
1: At maniguro tabakay, wag ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
0: Asya.
1: Kala na sa iba bao-bao ka daw. Maniguro ng takap kayo, wag ka kita ng nakapaskil di haskilid kap.
2: Remains will be cremated.
1: So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa sigma, pilta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting!
4: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Samsung Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Basto! Simili sa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Basto, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santo Basto.
7: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Mission next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na umadugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Motoon ako nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian kib ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
8: Vision X, sila'y ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma og tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E og sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw og gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigay

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang hinausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
4: Mga katrupa, exciting!

0: Hala, oy, di mo dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Optikan Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ito ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisaw ko na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster maguni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: Saksikan nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, misis! Pakuratir ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong maghuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
0: Wa manoon, Master. Natingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab ingnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskun pa.
6: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang ng mesa.
6: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
5: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
6: Wait lang sa ha, yagkwa, okay? Yaro, unya, nagdala sa kapag-tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
6: Time. Ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Ah! Ah! Gusto mo nimong isalistari mo na sa kapilya?
8: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
7: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol ni mo?
8: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
7: Ah,

0: Rock?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
1: Idi, plywood! Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
4: pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Jads, may akong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ura! Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulog Bio Santalisay Cebu. Na initubo na akong bukulo ubag sa akong likod daghan ng doktor o kalkularyo na ang akong natuhan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
4: Ishira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shots of Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Saldon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saldon Plus Coffee Mix.
0: Saldon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Saldon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipag mo sa anumang uri ng sakit.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa!

0: Kan sa palihan.
1: Kalahian?
0: Oo. Kalahan ba? Sa-safa o dinner?
1: Anak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
2: Samsung Plus Urban Oil.
3: Edgar Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Kape na healthy. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung at Vitamin D3.
4: Ako si Michelle Dante, taga-Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na kong gibati o kakulba. Maong kanunay na kuninom o Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Yesto Health Wellness Incorporated mapasigarbuhong matod ka ninyo sa atong pinakabago nga produkto. Ang Santone Gold Herbal Tea. Dunay powerful trayo nga sangkap nga moringa. Dunay turmeric og cinnamon bark nga gi-combine sa usa ka tibag. Kay balo ka ba ka tropa? Nga kini makahatag og daghang benepisyo sa atong lawas. Kay base sa research, ang pag-inom og tea makapanambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay kini dunay antioxidants. Og kay balo ba ka makapaubos usab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster usab kini ka tropa, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, makapaubos sa kahigayunan sa diabetes, ug makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster. Ang Santone Gold Herbal Tea makapastabilize usab sa mood, ilabi na sa kababaihan tungod kay makareduce kini sa premenstrual syndrome ug dysmenorrhea. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab kini nga quality product sa Yesto Health Incorporated. Mapalit kini nato sa mga pharmacy sa inyong mga lugar ug one click away lang sa Shopee ug sa Lazada.
6: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naguben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagit bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oo, galit. Diri yun.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Faith.
10: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko sa Trislaging Ando. Sister Faith lang ang iniinom ko. Ako ra mismo, balik trabaho ako dahil wala ng pain. Sister Faith.
2: Sister Faith. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated. Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Bagugbo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life! Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, lagar kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turel! Ha! Sukan ka naminaw ko sa X, di na ko lagan!
11: Ayo, ayo! Ba't rin yung kailang lang ni Ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ang sagutagon, lugay na kong kayo ni last year pa.
9: Di balik na ba sa unit? Mutago ko din sa ilalong sa repe, ah. Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
0: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asa manding uban?
0: Wala

0: Ako di ay si Robert Kabubulog Pio Santa Lisa ay Cebu. Na initubong na akong bukulo upag sa akong likod dagan ang doktor o galpularyo na ang akong natuan. Dagan naman og tambal ang ako ang nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, tumar na ako og duha ka kapsula og dulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavone nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masagan ang kasakit sa akong pikas na baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod na nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Pampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: Ay, mapipili na sa inyo ngayon sa Timutika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.
3: Exciting!
4: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: Absent daw si Cinderella Ron. Charla. Hello, Vivi! Maying gabi! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo. Huwag madungog ang inyo hanggang ni Princess Bisaya version! Ang trilas on si Imedja kita garong gabi una. Siyempre ako po ang inyong kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and in good man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Mohang yun sa inyo ang kinasingkasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ito ang isa ka Facebook page. Daghang magod ang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropad Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebugay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usap kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo pero igang. Abang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kita mga paghahisgutan. Depende rin po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuha karong gabi una, kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong sa'yo. Ha? Uy, pagsanay. Sa mga nag-duty ron ha, strongly recommended na ako. Unta in taon nga, dapat naka-wide awake lang yun mga bibi. Dapat diligyod nga magluya-luya. Okay, bawal gina magluya-luya ka, bi, kay delikado mago din ha. Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato na imuhang gipang bantayan din ha, karon. Wala sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape ni Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Subdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa Dancer Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Amin ako, guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan juga. Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Sing unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, nga agid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone. Na this person, iyakong giingnan sa una nga, dindi ako kabalo mag-appreciate og small things. Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Okay, they will definitely judged head to toe. Ginan ko niya nga, di ako kabalo mag-appreciate. Merisin mo ka, di ka kabalo mag-appreciate of small things. Ooh. And that's coming from you, huh? Really? Really? Kita, B, maskin pag unsa kagamay or unsa kadako ang ginahatag sa tuwa nga mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanag naa sa tuwa nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Huwag inay something na itudlo sa kuwa sa unang panahon, sa ako ang lola, when she was still alive, tudluan dyan ko niya nga dapat maging magpasalamaton dyan ko sa tanang butang nga gihatag sa kuwa. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Ay, sa inyo mga tumagarong gabi una ha. 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, may gabi. Abi ko walay live kay katong interview mga yugtabang drive sir, driver Sarella. Oh, nakita na itong isa ka live mag-i-post sa itong official Facebook page ha. Nga intawon kaluoy po sa driver kay nadakpan intawon siya kay wala siya uniform kay wala siya kalaba. We all know na there is Malaybalay, one of the struggles nating mga taga-Malaybalay is too big. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gitugunan bitaw no. Hala nag So mga day, nag-komentarista na magkaday. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na itong mga hinanakit, no? Sa ingon anak, mga good guy. Kabalo mang kita nga basic need. Oh, one of the basic needs, good. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon ngating init. Kinahanglan magiging na ma-refresh ang itong mga panghuna-huna. Kinahanglan magiging na ma-refresh ang itong kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, nyag, kuanun ka, kasi aron ka. Lakaluoy, good. Wow. No? Diba? Basic need gina siya. So, kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gid sa tubig, kinahanglan, masolusyonan gina siya. Dili kay, kamuyuan na lang daw na siya o ganang prime air. Kaya dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito nga, isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangi mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Dili ako sa Malaybalay naka experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka ng kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Mo sa mall nya gipilahan ang mall. Very worst. Katong driver Sarella kaganina binga ni anhi di sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag na tagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha. Sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon, sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness bill, libre po ang maging buutan ka sa imuang kapwa, sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang yun ta. Niya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy po ba kayo. Diligid to niya sa lao. No, kay member man kita sa GC anang uban din ha. Grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Gi-mention na alagyut. Hindi na ko mamulitika. Suspes mo rin politika, oh. Teka kita problema sa Pilipinas kani gyud. Hello kang Kuya Lam, nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo ang tanan. Gusto ko mahimong cellphone aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ginud bitaw mahimong cellphone no kay pagmata sa buntag kay ikaw ra manday nang kuri-kuriun. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo mga lalaki. pagmata na sa buntag, di gina sila mag-pray nga magpasalamat. Ay, salamat, nakamata pa ko, Lord. Silpon man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone? Yung mga babae po, huwag na halos matrabaho, kasi sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since nisturyahan naman ginato ng cellphone, yung si Kuya Lem Wanglong, nga gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman gitay cellphone, oh, gamitin lang ginato sa tamang panahon, nga dili po sa pagmata sa buntag, nga imbis imo ang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imong gikore-kore. Makagubagin na siya ang relasyon. No? Lisod kayo ng ingon na bibi. Ang una, gini mong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos, gakso ni mo yung banner, gakso ni mo yung asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Yung pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilawin na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para lagi sa mga kalalakihan, but then karoon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag og extra libido or pampagana sa pagiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawa.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, nipalit na yun ko. Misandar, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pagtumbar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Trollit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo'y, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi. Pero may ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: gold user atong paminawon.
1: Bilan na iba. Mga prop na na. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, na ko itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbura na siguro sa kundi ko. Matanong ako kay Sir Indon, at istihan daw. Itry na ko, inuman na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo. Iko na, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ko isis pa una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Mubag na ko sa likod, iwan ako sa lagay na ko. Kaling produkto sa Yes Coil na panunit ako kay katabang sa buwan.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa Sudet sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver, 42 na akong pa.

0: tawag nila kay Jom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo ninyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag abtang pagdi. Di ang yung kagkapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Abalo mo, kondisyon di akong lawas dadadla. Huwag kapoy ibang ang lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo. Supplement for men. May baka at lamang.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Jangan juga lona, senyum sedih-sedih.
2: Burn skin go,
1: forearms,
2: dema,
1: kuah-kuah.
2: Try Sun Plus Herbal Soap.
1: Kuah burn skin.
0: Sun Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
3: Dong, pila inyong gasolina?
4: Uy, tay!

0: Edition is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Does the moonlight shine on? Karami bitaw mo himong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik na sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gyapong balikan na nga ito ang Sir Bibi question. Hatod-usab ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gano'y inyong kinahanglan or diesel kaya. Importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce ni mo sa imuhang makina. Basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kina siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, na-ash Shell Select mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ang atong Sir Bibi question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? O nabagid pulos. Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Ala oy. Malalim yun ha. Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, papasukin ako. Good evening. Kung ako mahimong gamit nga mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad masudlan ko og billions, then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na. Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tanambunan. May gabiin mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you. Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kayo, Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW Life. Nahumuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, mayong gabi. Usapin salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Mayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you. Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no, kanang, you're trying to be yourself, you're trying to, basta, kanang, nganong gamit na manggid po ni? Taghan man, on sabi mga gamit karon nga kuan ha, kanang, tanan man halos gamit, mapuslan, maskin toothpick, manggay mapuslan, manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, talang gina sila magamit, gina sila bi. Naaragin sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag po sa tuwa. Whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga butang, gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mabitong ka lang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo siya sa kung gamit daghang kay diri. Uy, panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maskin pagdago, maskin pagtumoy sa dagom na agad na siya'y pulos. So na atay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit tao man ta, so na agad tayo pulos. Na agad tayo mapuslan ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya to dahil tangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka bibi na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha. Murag need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta bibi o sa lang kakanta kay para. O niya taon-taon, musibog kita sa unahan sa tuan. Putahe confession. Ay mo pang...

0: Gold user atong paminawon.
1: Bilan na iba. Iga, pero punana. Na, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ko, sa una, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbunga na siguro. Sa kong likod. Itanong ako kay Sir Indon, at istingan daw. Itry na ko, inuman na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako insist pa una, gamay, gano'n, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Umubag na ako sa sa likod, umubag na ako sa lagay na ako. Kaming produkto sa Yes Toil na panunit ako kay katabang sa buwan.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas, ako sa Siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver, 42.

0: estudyante. Sa diha nga nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus, palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa pagkakarong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, wala na po ang mga pamula sa pumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po niya, nawala na po itong itawag nilag kay Jom. Wala pa, salamat yung ko, ani Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ining Visionix Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataxi driver. Ikagbuntag ang talpagabi. Di ang yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa himawlanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibang ang lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balakian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagasi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men by Maka at

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun din ko lang na sinyo sa sa burn skin ko forearm. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.

0: kagasto.
1: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Ano man, unsay na adik to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo. Naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina duty? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.

nga dili pwede sa mga kabataan.

be a Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kalinga pasyenta Cinderella, abi na ko ordinaryo ra. Pero na-shock ko Cinderella nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubag yun sa Ginoong ako mga pangutana Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya Cinderella nga nagtrabaho ko anang hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kumbana Cinderella. Nami o siya kaanak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alam mag ang nagabinuang day siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat Cinderella is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga maskin kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako'y ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. O nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa laing-laing lalaki. O wala kinitrabaho, o for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungkol sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella nga, iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kaya na ako nukini sa abroad, o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, na siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya mistorya. Tanang klase nga sakit ni istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalukong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gyud siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan ay. Isa sa mga gipirmahan nako Cinderella, ang tanan niyang sweldo maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwang ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa
tinuod lang Cinderella gusto kay kong magwala. Pero ako lang hindi pugnan. Kay usa ko ka professional na tao, ug dili ko mustop sa ilahang level. Sugod na nagbulag ni Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ako ang ex-husband sa kuwaw sa kong anak. Gitagaan ako siya chance ang maistorya niya niyang anak. Kung nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karun daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako, ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang ihang kabit karon, Cinderella. Nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga naisayda ng ako ang bana, ug maulang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay, tuod sa kuang gibuhat. Pero inyo na ko ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntunsas Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi ikigdong ako biliran na dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Tuntunsas Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig magpaon para ug junk foods. Ang malunggay nakatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, Rigo ng the best. Sa kada higom niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko ng problema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Ilikinundahan ko sa akong suot ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala dama, kalibihan ng akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katon-katon, huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas, huwag hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangigibati, sama ka na ko ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong natakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stone! Pagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tigabuan lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

0: Gold user atong paminawon.
1: Sa
0: Plus Gold.

0: Cold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang inyong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo pao parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Cold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathol Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior,

0: Namigkid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, ating paminawan.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungin ako sa Turbo sa Exipin, ipalit na rin ko. Bisan ba, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman. Nalawan ko sa kotse. Pagkumal ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa dino.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang atin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Usa may akong gamitin, boss.
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
9: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bali kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi i ang sabon ni Uy. Unsa ba yung kalingawan diha? Tumo ha. Murag ako diri ge exercise kung pinakalit. Anyway, bibalik ka na to ang istorya sa to ang letter sender karong gabi una kasi Margie. O nadungog ninyo ha sa mga mahilig mag eight cups diha. Oh, ayaw gina ninyo buhata kay na. Manumbalik gina sa inyo adu. Wala gyud maayong binuhatan biga, maayo pud ang hatag ana sa imo sa tinuod lang. Tanang mga butang imong gibuhat nga daotan ngadto sa imong isig kataw. Balik gina siya sa imuha 10 times harder than what's the original. Ooh! Karma. Hi kay Paolo Avelito, Cinderella akong ex 1 year na mi bulag. Tapos makigbalik siya sa kuwa kay 3 months na iyang tiyan. Unsa akong buhaton Cinderella lubos na gumagalang. Paolo Avelito ng Davao City but nasa Japan nagbabakas sakali. Nara man ginasya sa imo ha Pao kung gusto mo gusto pa nimo siyang balikan and dawat po di, pinaka importante diri is dawat mo nimo ang iyang baby. No, eh kabalo man ka nga dili na siya, kabalo man ka sa imuha na o dili na imuha. Kay kung dili na imuha, acceptance first, dapat dawat nimo ang bata. Kay kung dili nimo dawat ang bata, wasig maunay maglimit siya sa iyong away every now and then. No? So kinahanglan jud nimo balanse eh, imong timbang timbangon kay dili na siya ing anak kasayon nga desisyon. Siguro kung wala siya, kung dili siya buntis, o niya gusto siya makigbalik sa imuha, it's your heart to decide kung love pa nimo siya, nga nung dili man, karon mang good, it's between your heart and your money. Kaya syempre, sa ngalan nga imuha, kung halimbawa balikan nimo na siya, o niya nunging nabuntis, so ibig sabihin, it comes with a responsibility. So mandatory nga ikaw magpalit og gatas og diaper and everything na naka-entail anak nga obligasyon. So Pao, it's up to you Pao ha. Marcy Magale. Mayang gabi si Margie po ng Lapu-Lapu City, Cebu. Mayang gabi idinhaan sa imuha. Ang tambag na ako kang Margie ka na mag-istorya silang duha sa iyang bana aron magkasinabot sila kun dili kanit mo sugot ang iyang bana nga mag-uli sila maayo muadto sila sa simbahan mag-ampo. Sige na naman jugod. Armand E. Given naman ganyan pag-ampo arms kay for sure nag-aampo man gid ni ato ang magtiayon. Pero kabalo ba mo na isa sa mga kanagong reason kanagong makita kanang kali ha realidad di siya kanagani mo ginuang ka sa imong partner kanang mga bit ka mag-cheat ka mangita ka og lain dili nga nang ka strong ang imong faith sa Ginoo. Kay kung strong pa na siya, dili gyud ka makakumit anak nga mga sala. Muna sa mga mahilig magkabit-kabit din ha, question yourself. Question your faith. Gaampo ba mo? Gaadto ba mo sa simbahan? Ay kulang gyud ka ayo. Dili mo kaya nga manakit ka sa imong kapwa tao labi na kung strong ang imong pagtuo sa Ginoo. But then if you na anak ka kahuyang, dili ra kay ka matintal, naamang gyud ang tentasyon everywhere. Maskin asa ka, nara gyud ta permit ang tentasyon. Nara na sa imo kung imo ang i-embrace. Pero kung kulang ka sa pagtuo, yes, dili ra kay ka matintal. And then remember nga ang mga pagmahay na agit tanan sa ulay. Oh, guy. Sabundi, uy. Tapos sabi, laban sa Cinderella, ha? But anyway, B, pasaylo agad ko ninyo kung medyo nasayo-sayo nga itong pagbalik sa itong programa. Tungkol kay need na akong mag-early out for now, I have an emergency. Naadyo ko yung emergency nga adtuon sa ospital. No? For emergency purposes lang usa jud need lang gid nako kaayo nga mo exit kadali kay very emergency na gid kaayo. Sige lang kay magdungog-dungog kaninyo ugma sa samang panahon gihapon sa samang oras sa samang istasyon sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hulong. Pero tama na lang usata dili. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi.

0: Está claro, Exana.
1: Exciting.
2: 89.1
1: Abone. Claro.
3: Exciting.

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka, nga ikaw ray makatilaw.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: 89.1

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other. Paklarek sana!
1: Exciting!
2: 89.1
1: Abang na.
0: Paklarek sana!
1: Exciting!
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga pare.

0: sa radyo anang Vision X Plus. Kitistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Moringa sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa lang.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gig.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay alira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ibilis sa mabuti ka.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: balita sa Ronda Balita. Ronda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causron sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait na komentaryo. Kauban si Alan Abais. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsa og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamag-uran ang Sandigan.
1: Dili sa kulang ko wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer matakatropa!
5: Summer!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa!
3: Summer na! Katropa!
5: Paklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1 Abang na.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras mga katropa Klarek

0: mga nagunang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyaning mga orasa hangtod sa tumakay suunan abroad nga naminaw nining mga higayon na mga katropa. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome na sa mga katropa ning laing hugna sa to ang Ronda Balita ang sa kabuntagon ning adlaw kita mga katropa nga Miyerkules. Mayo 6 mga katropa ning tuig 2026 mga higala. Sa gyapon mga katropa, ako ang inyuhang tig balita, ako ang inyong tig ronda ning mga orasa. Katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Alright mga katropahan, ini mga higayon na sa tumakaigsuunan ng nagapalikay-sikay na mga katropa. Ayong pagpalikay-sikay kaniyong tanan mga higala sa tumakaigsuunan nga nag-ready na alang sa ilang trabaho. Nagluto na ning mga higayon na ni Madam Lucy. Ayan na mga katropahan. Sabi na sa tumakaigsuunan nga adunay mga karinder yadira. I'm sure sayo kayo mo nagmata mga higala. Good morning kaniyong tanan sa mga naminaw karon. Sa dunay mga tindahan, mga katropa nga nag-abli na. Yan, good morning kaninyong tanan mga igala. Maayong pag-atiban sa inyo hanga mga customer. Yan. O sa tanan na tumakaigsuunan, mga vendors, mga negosyante, mga construction workers, mga mag-uuma. Ato ang mga office workers, mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga igala. Yan, rondahanay na kita mga katropa. And of course, mga igala, kinatong ronda balitaan sa kabuntagon. Ipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes Health Incorporated sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Melanenser Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap mga katropa. And of course, atong mga kaigsuunan hang gibati nagpangpanuhot din ha. Ato ang Zanton Herbal Oil mga higala. And of course, ato ang bag-ong kape. Bag-ong katropa, pandaghan na ang ni-avail ni ini may gala kay nakagusto kasakalami ni ini. And of course, binipisyo ni ini alang sa to ang panglawas atong Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Alas 4 size na sa buntag may gala, ato ng rondahan na ato mga updates sa to ang palibot mga katropa. Unahon na to itong sitwasyon sa panahon.
2: Weather update.
1: Diri sa atong syudad sa Davao mga higala. Uy, kagapong adlaw ba yung mga katropa ni Tongtong Kitaw, 39 degrees Celsius ato ang kainit. Apan na karong adlaw mga higala, itong atangan ha, kain na itong mga nakalabay ang adlaw, 40 degrees Celsius, kagapon 39 degrees Celsius. Karong adlaw, unsa na po kaya nga kainit ha? Or unsa na po kaya nga degrees Celsius ang itongtong sa itong kainit mga higala. Apan mga katropa, taliwala nini malinaw na itong panahon dari sa itong syudad sa Davao. Kaya sumala sa CDRRMO Davao mga katropa, ilalong gihapon kita sa weather system nga Easterlies mga katropa. O lauman gihapon ang mapanganurun nga kalangitan mga higala. O lagmit ang pag-ulan na taknas sa kahaponon o kagabion mga higala. Apan nga kay Sanglitar, update sa DOST Pag-asa. Nasayod ba ka mo mga katropa hanga adunanay na monitor kini nga low pressure area. Asubay sa 24-hour public weather forecast mga katropa nga giisyo sa DOST Pag-asa karon lamang alas 4 sa kabuntagon mga higala. As of 3 a.m. mga matud pa mga higala, ang low pressure area kun LPA gibana-bana ang naakini mga higala sa 670 km east of Hinatuan, Surigao del Sur mga katropa. Nakini sa 8.5 degree north o 132.4 degree east. Samtang ang Easterlies gihapon nga weather system ang makaapekto sa tibuok nasod mga higala. Tropical cyclone kini mga higala ha. Gawas matud pa sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw mga higala. Ang tropical depression na location na monitor kini nasa 2,395 km east sa northeastern Mindanao mga katropa. nga aduna kini maximum sustained winds nga 55 km per hour duol kini sa center mga katropa o kini bitawong hagurus mga higala ngadto na kana sa 70 km per hour nga paglihok niini padulong sa westward mga katropa nga naosab sa 10 km per hour mga higala. Samtang sa mga area ha nga kining posible matod pa ang adunay impact ang kining LPA posible matod pa ang mga pagbaha og landslide tungod sa moderate ngadto na kana sa bugat nga pag-ulan mga higala. Sa tumakaigsuunan nga namino karon diri matod pa sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte mga katropa. Ang weather condition nga masinati usab niini kay cloudy skies o mapanganurun nga kalangitan ug katag-katag nga mga pag-ulan ug kilat pagpanalugdog mga katropa nga hinungdan ang resulta niini nga LPA mga higala. Samtang sa ubang mga areas mga katropa ha, sa Luzon o bisan pa man mga higala sa ubang parte sa Visayas ug Mindanao nga wala na sangpit no atong mga lugar nga atong naisgutan mga katropa. Easterly weather system ang masinati mga higala ug lauman gihapon ang dawa kinibitaw mga pagpangulan katag nga pagulan mga higala. So maka na tong weather update ni ining mga orasa panghitabo sa tuang nasod ug bisan pa man sa tuang lokal area mga katropa.
2: Local news. Weather update. Weather update.
1: Alas 4 Jess na sa buntag mga higala ato nang abakan mga katropa ato nang rondahan ang panghitabo sa to aga palibot sa to aga area dinhi sa Davao region. Yan mga katropa oras ato alas 4 Jess sa kabuntagon mga higala. Sabi kas bahin mga katropa diri sa to aga syudad sa Davao. Oy kumusta man mga katropa? Kaya nagpabiling gihapon na katong usbaw baya sa to ang presyo sa diesel o gasolina. Nasa 2 pesos ang giusbaw mga katropa. Samtang ang kerosene nagbaba og 3 pesos mga higala. Kay taliwala pa man ini gibutyag sa DOE nga bastante ang ato ang gasolina. Uy mga katropa. Kana lang mga higala no. Kaya medyo nganong kung bastante nganong nagtaas man. Sa bigas bahin mga katropa ha. Mao ni giingon mga higala nga sa Davao del Sur usab mga katropa. Ang kining panghitabo nga aduna intawi isa kaginang isa ka byuda mga katropa ang nakahimo intawon mga igala sa pagga panulis sa usa ka STL booth mga katropa ang nahitabo mga igala kaya iyang gitulis mga katropa kusgan pod nahitabo kini nga maong insidente inilamang kadang si Manaha mga katropa di pa lang dugay inilamay ang adlaw mga igala. Takna ka na sa kahaponon din hi particular sa maya area sa Davao del Sur mga katropa. Dari particular ka na nahitabo sa maya Digo City Davao del Sur. Ang kining byuda mga igala ni gamit kining toy gun mga katropa. No, so gisulayan niya pagpanghadlok ang teller sa baong STL booth mga igala. Na usa matod pa ka binabayi. Bandi ang nasuta ni ini maong teller nga toy gun dulaan na day nga baril-baril mga katropa gamit ni ini maong suspect. Dito nakahimo kinis pagpugong ni ini intaw maong byuda. Nadakpan mga katropa. Oga tukmang kaso nga tubangon robbery mga higala. Ban ang pangutan ng mga katropa unsay rason nga nahimo ni ini mga higala. Di man pod pwede siguro kung kwartahan mahimo-himo ni ini mga higala. Nakapugo sila yung tao gamit og toy gun. Iyawat in town mga katropa nga basin di ay mailad ang iyahang tulisyon mga katropa. Pana moni saka wadon sa kinabuhi mga higala. So, bisan pa man ini mga katropa, wala giingon nga kumpleto pa man ang party sa lawas. Ano di man makapangita o gatarong nga trabaho mga katropa. Moni nadakpan in town ang maong byuda mga higala. Nga paslak na karon sa prisuhan alang sa tukmang kaso.
2: Local news. Local news.
1: Sa tikas bahin mga katropa, hugot ng operasyon, kinigitawag may galang culture of security. Davao del Sur, gihapon kini mga katropa. Usaka si alias Bin Laden mga higala ang nadakpan sa ato ang kapulisan. Kay nagbit-bit-bit-bit kini og granada og revolver mga igala. Nagatag intaw kabalaka kahadlok ngadto sa mga residente. Akin is mga katropa ulitaw pag yung taon kini ang lang yun ay kaisog ni mga ulitaw. ano man ang magbitbit man gyud. Or naabagyoy naabay mga nadawat nga mga hulgas kay buhi. Mga katropa kanapod man gala. Ug kini nadakpan may gala taga Barangay Tresh di Mayo pa gyud. Pero yakin ni ani atong kapitan mga katropa. Mga giya pusil patay nga si former kapitan or si late kapitan mga katropa Oscar Dudong Bukol Jr. Panadakpan kini mga igala dinhi mismo kana sa area ang mga katropa sa may barangay Dawis mga katropa samtang nag-drive kini sa iyang tricycle. Tricycle driver mga kini 24 anyos na si alias Bin Laden. Ug dito mga higala giaresto kini og aktong na recover gikan kiniya ang kining gidala-dala nga mga armas og eksplosibo mga katropa. Subay ni may gala, kaso na pod, patong-patong nga kaso nga tubangon, labutan nining illegal nga pagbitbit og armas ug eksplosibo mga katropa.
0: Bunda balita.
2: Local news. Local news.
1: Og kana mga gala ha ang mga pipila mga panghitabo sa ato ang area diri sa ato ang Davao region mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala.
0: Bunda balita.
2: Local news. Local news.
1: Ang ato mismo nga Davao City Government mga katropa. Padayon ang ilaha mismo nga pagpakailap og pahimangno ngadto sa publiko. Labi na nini mga higala nga pakigbatok niining mga scammers ning panahon sa krisis. Kini mismo mga higala kay pinasikad sa anti-scam unit mga katropa. Kung asa gipalapda niini ang ilahang info drive mga higala. Batok mga scams mga katropa. Kung asa aduna kini gipahigayon nga barangay caravan sa pagsiguro ang mga barangay mga higala na sayod kini paunsa masayran nga ang kini mismo mga nagkatag karon na daw how kaayo mo market mga katropa. Ang mga modus operandi na day sa mga scammers.
0: Bunda balita.
1: Uni mga igala ang gibutyag mismo ni anti-scam unit head JCJ Francia mga katropa. Kung aso nakita matod paniini ang walk-in complaints mga igala, naghahatag usab kini og importante nga mga public information sa modus operandi sa mga scammers mga higala. Kung asa ang mga scams, partikular matod pa kumun kaayo ang online buying and selling. Kaya na ninyo bogus organizers sa rollouts mga katropa. O kuban pang mga fake travel and tours. Maumatod pa kini ang pinakakumun ng mga scams nga ilang natala mga katropa. Pinagi sa mga sumbong nga ilang mga nakater mga higala. Ano mga katropa, pahimang nung ato sa publiko na kung daw na obserbahan ninyo nga it's so good to be true. Too good to be true mga katropa. Kung daw, uy, unsa man ni ha? Murag makagandarman kung kayo ni ini. Mga igala, ayaw pagkumpiyansa ni ana basin scam na ka na mga katropa. Mahimo ka mumudangop sa anti-scam unit sa atong syudad sa Davao o baka sa ato ang mismong mga otoridad mga katropa sa pagpangayo og abiso. Aron mga katropa malikayan nga usa kamo sa mga biktima sa mga scammers nga nagkatag ning panahuna.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita.
1: Oras mga katropa, alas 4:17 na sa buntag.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda, nagarunda, nagabalita, nagabalita. Runda balita, runda balita, runda balita, runda balita.

0: good morning dai mga katropa sa itong makaigsoon na nagtanaw sa ito ang Facebook Live ni mga orasa. Ma'am Nita Valderosa from Canada, good afternoon dia sa imong area ma. Yan si Ma'am Anatalia Simbulan. Ayan, daghang salamat po sa update. Nagsalamat ma'am sa pag-subaybay. Sa ito ang programa and mamahimo ka na ninyong i-share mga higala. At ang mismo pagpanaguban uban ning mga orasa at least masayod. At ang makaigsoonan sa mga panghitabo sa ito ang nasod. Kasikas mga katropa sa itong lokal, regional, nga ito na ka na sa itong national issues mga higala. Ayan, sa Pikas Bayan mga katropa din tamaglangay. Ato nang ambakan mga katropa ang panghitabo sa to ang kasikbit nga mga rehiyon.
1: Regional news. Regional news.
0: Ayan mga katropa ha, kaya diri mismo adunay viral mga igala. Kini mismo nga panghitabo mga igala, kining panghitabo sa South Area. Diri sa to ang isla sa Mindanao mga katropa. Diri sa may Surigao del Sur mga katropa, usa ka babae ang nadakpan mga igala gumikan niining online sexual exploitation. Kung asa unom ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga otoridad. Partikular mga katropa ni tabo kini dinhi sa may Bislig City, Surigao del Sur. Kini mas mo mga katropa pinasikad kini. Sa gihimo nga mga ang operasyon sa NBI mo tawag nilang entrapment operation mga katropa. Usa ka kini mismo nga child abuser mga katropa or exploiter mga igala ang ilang nadakpan na gumikan sa kalapasan sa Republic Act number 11930 mga igala. Kini gitawag nga online sexual abuse or exploitation of children nga nagprotekta ni ining usaik mga higala. Kung asang operation mga katropa nanukad kini sa intelligence shared mga katropa pinagi sa Australian Federal Police. O kung asa usa ka Pilipina mga higala ang nagagamit matud pa ni ining social media platform mga Facebook mga katropa. Dito mga higala na sira na diskubrihan mga katropa sa gilusan nga surveillance warrant and rescue mga katropa din sa may Bislig City ang kini mismong area sa maong babae. Sa kapinay mga katropa ug dito malampuson nga na-rescue usab ang unom ka mga individual mga minor mga katropa ang ginagamit sa social media exploitation mga katropa ini mismong nahisgutan ng binuhatan sa maong nga babae mga igala. Hinaon kini mga babae nga nadakpan mga katropa wa kini hinganli siya no kay panay ng pagpanubay sa atong otoridad sa pagsubay kung aduna ba kini sindikato nga nagpaluyo ni ini iyang binuhatan o uban pa nga mga investigasyon mga katropa.
1: Regional news. Regional news.
0: Yan sa Pikas Bahin mga katropa. Hoy, nagsugod na ba ang register or filing mga katropa ha? Alang ni ato makaigsuunan nato mga igala. Diri sa Zamboanga mga katropa. Kung asa ang COMELEC mga igala, so nakipartner kini sa SM City Zamboanga alang sa registration sa itong mga butante mga igala. Padayon ang ilaha mismong pag-cater niini mismong mga voters mga katropa. Voters registration gikan kana Marso 5 ngadto sa Marso 9 mga higala. Padayon gihapon kini mga katropa ha sa mga kaigsuunan nato nga nagkinahanglan o kanabitawng na-expire yung mga registro mga katropa hala i-process in town kana ninyo mga higala. At isa di masayang inyuhang mga butasyon mga katropa o mga boto karong panahon sa eleksyon nga gikahinaman ang 2028 mga katropa national election and bisan pa man na kining parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga higala.
2: Bunda Balita.
1: Regional news. Regional news.
0: Alas 4:22 na sa kabuntagon mga katropa. Samtang sa Pikas Bahin, usa ka babae mga igala ang nakasurvive diyang naigo kini og kilat mga katropa. Adri kini sa may area sa Tulunan, umahan matod pa kini sa may Tulunan mga katropa. Usa ka babae ang milagroso mga katropa nga nakasurvive human naigo sa kilat mga igala samtang nagumakini. Ang mga katropa diri sa may barangay Damawato, paliwala matod pa kining pagdaot sa panahon sa maong area. Kini mismo nga babae mga igala dali kini nga gidala no nga to sa mga responders mga katropa or dali kini nga gisponded sa mga responders sa mismong area mga igala kung asa kining mao nga babae gidala kini sa pinakadaol nga ospital kung asa nag gihatagan kini sa mga medical attention mga katropa kung asa base sa latest matud pa nga update mga igala ang mao nga babae ana kini sa stable condition uga kung asa pa dayon kini nga giobserbahan aron sa pag subay pag monitor sa iyahang health condition, mga igala, taliwala sa iya mismong naangkon nga internal mga or kini nga injury, mga igala, human kini na igo og kilat, mga katropa. Uga kini mismo nga mga babae katingad an kay mga igala, kay akong nasairan kabang mag-report sa mga katropa once maigo og kilat. Minsan pa man dili direct maigo og kilat, mga katropa, kung punuan lamang sa kahoy ang maigo sa kilat apan maigo ka or mabati nimo ang kurente. Patay mga higala, oy, patay gyud. Kana mga report ato na sayra ni ana mga katropa. Apan kining babae, direct ang naigo og kilat pero wala man mga katropa. Uy, medyo na ni power. Kana mga katropa, mga milagroso, mga miraculous events mga katropa. Apan man giingon nga once na daw tong panahon mga katropa. Amo ni tambag sa kadaghanan mga higala, palayo matod pa sa kining adunay mga dagkong punuan sa kahoy. Kay mao nay da kini bitawong direkta mga katropa or duol sa mga kilat-kilat. And of course, ni kayan matod pang pagsuot-suot o silver ng mga san ng mga pakining accessories mga katropa o padaladalag cellphone kay posible sa matod pa kanang muditik og kilat. According kana sa tambag sa uban mga igal. Miraculous nga pang hitabo mga katropa sa area diri sa may Tulunan, North Cotabato.
1: Regional News.
0: Alas 4:24 mga katropa, ito maglangay at usang abakan ang panghitabo sa ato ang nasud, mga igalan, National News.
2: Runda Balita.
1: National News. National News.
0: O kini mga katropa, hakay sanglita. Pito matod pa ka senador mga higala ang niperma sa report labot ni ining flood control anomaly sumala ni Senate President pro tempore apan Filo Lacson mga katropa. O kini mismo nga mga senador mga higala ang niperma mao si Senator Rafi Tulfo. Lakit na din ang mga katropa si Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Ontiveros, Paulo Bam Aquino IV, Francis Kiko Pangilinan na mga katropa. Oga si Senate President Tito Soto III mga higala, mismo si Lacson ni perma ni ini mga katropa. So pinaagi sa mensaheng ni Lacson nga halos tulong na matod pa ka bulan nga nagpabilin na daw wala pa nahatagang pagtagad ang report ni ini mismong flood control anomalies. Pagyatagan ni gibugaton mga igala nga daghan matod pa ang konteksto ni ini mismong report ang kinibitaw kinahanglan pa nga sutao og i-validate na pod mga katropa og hinungdan nga kinahanglan kini matagad og pagtagad mga katropa ay hapaman labi na kining impeachment at kining giatangan sa kadaghanan sa mga magpabalaod nga impeachment trial matod pa ni Vice President Sara Duterte.
1: National News. National News.
0: Sa pikasbahin mga katropa, si VP Sara naglaom kini mga igala nga mahimo nga malinawon no ang nagsingabot nga 2028 national election na mga katropa. So taliwala kini mga igala sa political na mga issues ni mga panahon. Pabilin ang pagdakong paglaom ni Vice President Sara Duterte nga mahimong kining hapsay malinawon ang ipahigayon nga eleksyon karong 2028 mga igala. Kung asa atol sa pakiginabi ngadto niini samtang nakini sa dahig Netherlands mga katropa, gibutyag ni VP Sara nga iyahang mismong gikonsidera ingon nga presumptive candidate ang iyahang kaugalingon mga katropa. May siya nagdeklara usaba niining iyang plano nga pagdagan isip pagka-presidente sa nagaduol nga eleksyon mga katropa. Samtang kung ato ang nasairan mga igala ng pagpapinig gihapon si VP Sara sa gipagula mga katropa nga Pulse Asia Survey nanguna kini may gala sa adunay or nagbaton kini kaangkon kini og daghang suporta gikan mismo sa respondents nga gipailalom sa survey mga higala. Nasa kapin 50% ug ana pod klase-klase mangud kini may gala nga mga kining class classify ang maong survey mga katropa. Pan overall si VP Sara gyapon nanguna may gala taliwala nila ni Lenny Robredo, Rafi Tulfo mga katropa. Kaya lang atong atangan may gala kay kumuska medyo napay pila katuig ang mulabay ay happy mismo mga katropa ang 2028 national election.
1: National News.
0: Yan mga katropa, wala nagkikita yung oras atong pagpanugban uban mga igala. Oras na to, alas 4:27 na sa buntag mga katropa. Salamat sa mga nagpadangat silang mensahe, mga igala. And among time check, ha? At kini ka na itong mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga igala. Sa itong makaigsuunan na ng mga mag-uuma, mga katropa, kumbot ninyo inyong mga tanong, mahimo nga himsog, busok, ang bungat, bungat naman na? Himsog, busok, ugbuk at ang bunga. Yun! Mga katropa, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka mo, mga igala. Mapalit kini sa inyong nagkadaiya nga mga suking agri supply, mga katropa. And of course, ato makaigsuunan nga buot og mo-relax, muharuhay mga katropa. Ikan sa kabisis ilang trabaho kasaba sa syudad. Ay mga igala, available kaayo mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Kanayimutang diri sa may barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. And of course, atangi may gala kay madunggan sa Mininyo Puhon-Puhon. Sarili madugay may gala sa 89.1, mga katropa. Uban-uban na kita Puhon, mga katropa, sa XFM 89, XFM Davao 89.1, mga katropa. Dagang salamat sa pagpakiguban, mga igala, diri sa to ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntan.
1: Ronda Balita.
0: Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwera sa XFM Network Philippines, alang sa likyosang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, katropang Marvin Ibano. Mga katropa, gumagaingon, kamatuuran na ang sandigan. At ang mga katropa, kay musunod ng programa sa ating Pilipinas, kauban si katropang Break sa Flores.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:29 sa buntag.

0: politics are not
1: exciting.
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Malilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskong pa.
7: Ay, yung bawang ni kwarta. Yataga na ka ni Manay, no?
6: Upo, Papa. Putang nga mesa.
7: Uy. Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saturn, pwede na siya. Halo, himot ko.
7: Yan sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
6: B! Mana ko hinom.
7: Next time, ayaw yun kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.

0: dili pariya sa ubang brand, kailangan pa ka muminom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Pag may nahulog sa ting... Ay, bahala ka na dyan.
3: Basta, basta dumaan ako.
2: Basta yung lalagyan ng basura, wala ng basura.
3: Oh, yun yun. Tsaka dito lang sa atin na manginginikan na bumili ng magandang basurahan.
2: Kat na nakawin eh.
3: O, punan eh. Diba?
2: Hindi. Mapupunta sa junk shop.
3: Tama! Oo. Hindi kasi tingin mo, iniisip kong bumili o gumawa, magpagawa. Ng basurahan na bakal na nasa labas ng bahay namin na matatanggal mo yung ano na, di ba, merong matatanggal mo yung isang part doon para maitapon tapos ibabalik. Nagdadalawang isip ako kasi isang gabi lang yun sigurado, bakal na lang yun, frame na lang yun.
2: O di kaya
3: yung buo, wala,
2: hindi ka pa nakapagtatapon. Puno na.
3: Kasi yung ibang mga kapitbahay mo, eh, hindi naman nila basurahan, itatapo nila doon.
2: Uy, opportunity, ha? Malayo yung bit. Lalo kung medyo malayo yung sa ibang subdivision, diba, bibit-bitin mo muna, palagay din sa kart, eh.
3: Oo. Tapos dito sa atin, nakalagay, bawal magtapon dito, nandun lahat ng basura. Diba?
2: Nandun. Dahil yun, nasa pao.

0: Bawal magsigarilyo. Nandiyan sa tinipot-tipot. Bawal tumambay dito. Doon nakatambay lahat. No parking. Nakahilero silang lahat.
1: Diba? Meron ba nakalagay dito sa camera?
0: Meron.
1: Bawal magnakaw dito.
0: Hindi bawal dun.
1: Ano, hindi ba? Ay, sorry. Mali. Di ba?
0: Mag-ingat sa pagnanakaw. Hindi mag-ingat sa magnanakaw. Mag-ingat sa pagnanakaw.
1: Galing ka, ng galing-galing. Para di halata, para di mahuli.
0: Natawa ko kayo na naman si Marzaga. Huwag na naman. Welcome to the Crocodile Farm.
1: I'm back. Ano sabi niya? I'm back or we're back? Welcome to the Crocodile Farm. Okay. Tawa ko ng tawa. Pampagaling. Tapos merong privilege. I wasn't able to read nor listen yung privilege speech nito si Congressman Diviste. Pero parang pinatatanggal
0: na ako. Susunod ka na.
1: Pinapa-strike out of the record yung privilege speech ni Congressman Diviste. I have to, kasi kagabi ko na napatulog na ako nang nabasa ko eh.
0: Hindi yung lahat, yung part lang.
1: Yung part lang?
0: May part lang doon.
1: Hindi, parang buwan yung sinasabi ni ano eh. Yung walang leon?
0: Ah, sinabi niya lang yung part. May part lang daw. Na i-strike it.
1: I-strike it out.
0: Apektado siya eh.
1: Yung batang lalaki walang leon.
0: Puro ilong. Ay, ilong. Nagsalita.
1: Body shaming yun. Wala naman akong dirigo.
0: Body ba yun?
1: Part of the body.
0: It's not shaming when you're telling the truth.
1: Oo nga, no? Oo nga, pag sinabi sa'yo, well, body shamer ka, it's not, you know, maganda sagot, it's not shaming when you're telling the truth.
0: Mm-hmm. Ano mas gusto niya, sabihin ko sa kanyang ano siya?
1: Drop him ball.
0: Diba?
1: I'm lying.
0: Yun.
1: Ay, nako. Ay, ito nga, magsisimula na. Nai-transmit na ng Justice Committee ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Kamara Plenary.
0: Okay.
1: Sa Plenary ng Kamara. So, it will be discussed. But then, will they have the number?
0: Mm-hmm.
1: Yun yung bilangan eh.
0: Yun
1: yung bilangan. So, magkakaamuyan na ba yung mga yan? Diba? Magkakalipat, meron din ako nabasa. Medyo nagkakalipatan na ng ano eh. Partido eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagsisimula na sila. Malapit na nga kasing eleksyon.
0: Mm-hmm.
1: Kalahati na ho ng, kalahati na ng 2026. Pagpasok ng 2027, nagte-take form na.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga kailangan mag-take form.
0: Kasi,
1: at yung mga aliyansa ay nagkakabuuan na yung mga yan.
0: Silang nakakaramdam yan.
1: Mm-hmm.
0: Silang mga in the political arena ang nakakaramdam, who's who.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, pag nalalaman nila, yung mga kongreso, nalalaman nila, walang effect sa constituents namin eh. Malakas pa rin eh.
1: Mm-hmm.
0: Saan ka?
1: E di tanggalin. Para ano? Para daw walang chance of even joining the election. But then, sabi ko nga.

0: 89.1.
1: Album
2: X. X.
3: F. M.
2: X. F. M.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Good morning!
1: Higala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan, mga katropa! Good morning na usap sa to mga kaigsunan dili karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mong tanan mga kaigsunan sa Dawa? Adlaw na sab karon nga Miyerkules sa pakusgan akong audio mga igsoon ha. Adlaw karon nga Miyerkules pizza sa isda sa bulan sa Mayo 2026. Good morning sa tanan natong mga kaigsunan dili karon sa tong Dakbayan sa Davao. Sa tulo ka madistrito nga galangkom sa siyudad. Oga, yung manusap sa lima ka mga probinsya nga galangkom sa Davao Region. Musta ka ninyong tanan mga kaigsunan ni Naot Ming, anak ka mo karoon sa kapiskay kabaskog sa itong mapalawas, inubanan sa Madasigon, makanunayin nga magpangaliya sa itong labaw nga magagagaong. Good morning! Good morning ka ninyong tanan mga katropa, o sa itong mga igsoon nga mga OFWs o itong mga Filipino migrants. Welcome sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Inuwalikan ka ito bang explore sa magiguban kaninyo mga kaigsunan hantod kita sonahan sa pagkatod kaninyo sa mga balita, mga impormasyon nga tuhatagan o pagtagad mga katropa din lamang sa inyohang nandan sa matagbuntag mga katropa ang Exciting Pilipinas! Hindi, katropang Brick Explorers, mga kaigsunan, ang inyohang makauban karong buntaga. Hindi karon sa ito ang mga balita. Lantaon na ito, mga kaigsunan, no? Kaya ang ito, mga balita, karon mga igsoon, na diri sa ito ang nasod sa Pilipinas, parang puro sa impeachment, ah.
0: Oh. Exciting!
1: Natural!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kaya na-excite na karon mga higala, ang katong buot nga bulampaso. Buot nga mo buot mga higala nga muabog sa presidente, vice presidente mga higala sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte.
0: Good morning.
1: Nantao na to ni karong taon mga kaigsunan dinhi sa to ang panaguban. Umikan kay Diana o, dinhi nga mga panahon na while nagatubang kita mga higala sa kinibang ginatawag na impeachment trial. Alangan to kang Vice President Sara Duterte kung makatabok man o galing kinikaroon sa plenary. Mga kingsunan, makakuha kinikaroon mga higala, 1/3 vote sa mga miyembro mga higala sa kamara mga kingsunan. Sigurado tang makatabok kini, makalabang kini, no? Padulungan to sa Senado. Kunya dito sa Senado mga kingsunan, di ana po do. Uy, nanambok mga katrupa si Senator Raffy Tulpo mga kingsunan, in fairness.
2: Meaning adlaw karon mga kaigsoon. Unta ikaw Ginoong Dios. Nagadak sig nosab kanamo nining adlaw. Upaya kami sa among mga balatia. Na naas nagsatag sa kanamo karong adlaw. Shout out to Lord God. Sa mga balatian ngini kanamo. Imo kini Lord God nga pagahipon aron sa mga wagtan. Aron kami madasigon sa pagpanarbaho ning adlaw. Gihapsab kami Lord. Meaning among mga gimbuhaton. Naunta kay mahimong magbalipayon. Madasigon mahimong success kini tanan. Masayod kami Lord God, ga kami musaman ka mga makasasala. Apan ikaw magagiya ka namo. Wala kami o palayo mo kami ngadto sa mga dautan. Lagi kami kahayag sa among magimbato. Unta Lord God, nini magimbato ang karoon na kalatid. Mahimo ako may accomplish ang tanan Lord God o mahimo satisfy ang among malagaran. Kami mahimo Lord God kung wala ang imong presensya. Wala ang espiritu mo giyangan ni kanamo. Ang among mga estudyante nga naga-OJT, naga-intern, at manta Lord God nga imo sa medisyon ng panalinginan, mga kumplis po ang ilang mga tumong sa kinabu. Para sa kaugmaon, maabot Lord God. Kinintanan, amo kiningi pangayo, gipasalamatan. Pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Amen o amen. Pangalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: Magandang balik sa mga katropa sa atong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag sa ato nga pagparaguban. Ako pa nga pinungalalay galas kanginan kong Algabre mga katropa. Makiguban tarinhi kaninyo kutob tagadto sa Lasais Imedia. O Lasais mga katropa sa atong pagparaguban. Ang ato nga programag inyong tolumanon. Mga isigutada mga katropa mga balita. Naangay na tumadungog mga katropa dinis to pagparaguban. Mga igsoon. Para sa ato nga balita dari sa Davao Region, mga katropa. Magtiayo, mga katropa, nga padulong nga bajote na banggaan. Patay na sa uber, na overshot, mga katropa, nga nakutsi sa Dabnur, mga katropa. Mauni, mga katropa, ang katong kusinira, mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin, lalaki, mga katropa, tingkagol sa prisuhan. Human na bypass mga katropa sa tagom. Gramo-gramo usab nga siya buong nasakbit. Tantang alias Bin Dalin o Bin Laden sa Digo City mga katropa arestado sa illegal nga pagdala-dala og armas o granada. Tantang top 5 most wanted person mga katropa sa probinsya na sikop kini sa kaso ga rape o ga child abuse sa Panabo City. Balay usab mga katropa sa Employeesville 1 na itarget-target karon sa Dabnor para kuno sa way mga balay nga mga trabahante sa Capitol. Samtang Santo Tomas sa PNP. Nanguna mga katropa kini sa pinakaubos nga index crime rate mga katropa medalya ng kasanayan na angkot. Samtang kongresista sa Davao Oriental ni atras kini sa suporta sa impeachment ni VP Sara Duterte. Samtang Tofab, mapahigayon kinig live fire exercise sa Governor Generoso sa Mayo 22 ngadto sa 24. Publiko gipasidanan sa delikadong lugar. Samtang PRO 11 na pagawas usab sa ilang inadlaw-adlaw nga accomplishment report. Padayon mga katropa ang kalinaw sa rehiyon para kuno sa padayon mga katropa ang kalinaw sa rehiyon. Samtang Founders Koneka Panabo. Lunsad mga katropa, MMCMAs, ipaligon, pinaagi kini sa training o networking. Kini mga katropa, uban pa mga balita, mga katropa, ato ang hihatag ang pagtagad. Dini sa atong pagpanag-uban, mga katropa, uban pa sa mga balita, gikan sa XFM Mindanao. Alas 4.57 na ba yun? Regapon sa atong pagpanag-uban, katong headline sa atong kanato, mga katropa. Sa Samsung Plus Gold, malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Samsung Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Samsung Plus Gold, mapalit kini sa kanyang mga butika parmasya nationwide. Pinatulangan ang mga tropa atong atrakahan ang mga balita. Atong unahon mga tropa, gikan ni katropang Lars Anyol kaya doon ay magtiayon padulong mo duty mga tropa na banggaan patay. Sa na-overshot mga katropang kutsi sa Dabnur. Katropas balita, katropang Lars Sanyol mga katropa.
1: Dead on arrival sa ospital, ang magtiayon, human malambigit sa disgrasya, ang ilang gisakyang motor, tali sa kutse, sa barangay Magato sa Asuncion, Davao del Norte, alas 3.32 ang takla sa kadlaon, Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Tagam News Team, kang Asuncion Municipal Police Station, Traffic Section Investigator, Police Master Sergeant Lorenzo Dignican, migula matod pa silang investigasyon, nga nagikan ang mga biktima sa purok waling-waling, barangay Mabantaw Kapalong, paingon unta sa Panabo City, samtang ang kutse, gikan sa lakbayan sa Tagom, sa opposite direksyon, o pag-abot sa likong bahin, sa barangay Magato Asuncion, nag-overshoot kini sa linya, hinungdan nga nabanggaan ang motor, nga gisakyan sa mga biktima.
2: Nasugat gini sa kuhan, imbis nga sa right of way ang mga tunang motor. Dito naigo gini na, mura nasulod yun siya maayo ba kay ang indikasyon po sa iyang sakinan is naman sa right side po gihapon naigo ang mga motor.
1: Dugang pa ni Police Master Sergeant Tignican, nga base sa wala hingaling testigo, nasunod matod pa niini ang kotse sa dili pa ang lugar na itabuan, nga dili na maayo ang dinaganan, hangtod sa itabo ang ngilngig, nga disgrasya.
2: Nagsunod man ang witness ato na tayo ng motor. Tapos naka-overte kay malagay niya. Kung nana sa mga likoon mo, kawat siya sa liko. Antog niya, likoon niya kanang lugar diya sa kuhan, kanang magatos.
1: Kahinom naman nga gidala pa ang 51 anyos ng lalaki o ga 48 anyos ng babae nga mga biktima ngadto sa Kapalong District Hospital sa tinguha nga masalbar ang kinabuhi apan pakyas tungod sa bunog ug samad nga nahiaguman kalabot ini nga pasakan og kaso ngadto sa piskalya ang mga kabanay sa namatay nga magtiayon sa katuyuang buot makabot ang hustisya
2: for filing na ang case ana naman sa piskal yon
1: dugang pa sa imbestigador nga anda manubag sa iyang obligasyon ang driver sa kotse kalabot sa hitabo wala pa sab kumpirmasyon ang kapulisan kung nakainom ba ang maong driver kalabot sa maong insidente na pinundot ang kapulisan ngadto sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan og likayan ang pagmaneho nga nakainom og kung wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya walay gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Sabas katropang Larsanyol samtang sa pikas bahin mga katropa lalaki nga tingkagol karon mga katropa sa prisoan human na baybas sa bagat sa Tagum gramo-gramo ga siabo mga katropa na sakpit. Katropas balita katropang Darwin Dolatre. Report
3: live. Tingkagol sa prisoan ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human kini nabaybas sa hiniusang pwersa sa kapulisan. Kagi pangunahan sa Tagum City Police Station sa Barangay San Miguel ng siyudad sa Tagum. Alas 11:44 antak na sa gabi, Mayo 4, 2026. Nailhan ang dinakpan nga si alias Mike, 27 anyos, Ulitao, residente sa Nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa poster buyer ang suspitsado og usa ka pakiting gidudahang siyabo gamit ang 500 pesos mark money o 7 ka piraso nga piki nga 1,000 peso bill. Isip budol money. Nakupiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan. Laing tulo kapakiti sa druga og laing-laing drug paraphernalias. Mitimbang og 12 gramos ng shabu ang nakupiska sa maong operasyon na nagkantirado 81,600 pesos base sa standard drug price. Samtang ang suspect gikusturiya na sa Tagum City Police Station og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 5, 11 og 12 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aromuligon ang tuod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mailin ang Sir Batag Dulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News. Live Report
0: Live. Ikasabas ka tropa ka Darwin Dulatri samtang atuan na to mga tropa ang Davao City kay alias Bin Laden sa Digos City mga tropa arestado mga tropa sa illegal nga pagdaladala og armas o granada. Katropas balita katropang Marvin Ibano gikan sa XFM Davao. Live Report
4: Live. Alhog karon sa prisuhan ang usa ka 24 anyos nga ulitaw sa Digos City, Davao del Sur human kini giaresto sa kapulisan tungod sa illegal nga pagdala-dala og armas og eksplosibo. Giila ang dinakpan nga si alias Bin Laden, usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay 3 de Mayo sa maong syudad. Sigon sa Digos City Police Station, nakadawat matud pa sila og sumbong pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw labot sa gikadudahan og gikabalak ang nilihukan sa maong suspek sa Purok Talakitok, Barangay Dawis sa maong syudad. Maampingon nga gilusad sa kapulisan ng operasyon kansang suspect giaresto samtang nagmaneho kini og tricycle og didto aktong na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga revolver nga dunay sunod 5 ka mga buhing bala lakip ang usa ka hand grenade. Uban sa lain pang paraphernalia gikustudiyan na kini sa kapulisan lakip ang gimanehong tricycle sa dinakpan na isip ebidensya sa kasong ipasang at batok ni ini nga kalapasan sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearm ug violation sa Republic Act 9516 o explosives law. Sumala usab sa hepe sa Digos City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire ang malampusong operasyon nagpasiugda sa padayong dedikasyon sa kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug pagsulbad sa pagdagsang sa mga loose firearms ug mga eksplosibo sa syudad. Giawhag sab ni ini ang publiko nga magpabiling mabin tayon og aktibong suportahan ang paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod pinaagi kana sa pagsumbong sa mga kadudahang kalihukan sa ilang mga lugar aron gilayon kining maaksyonan. Mga katropa, alang sa tinaw nga pananaw, mag Vision X Plus soft gel capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Marvin Ibano, sa detalye sa mga balita, mga katropa, samtang sa Pikas Bayan, alas 5-4 na mga katropa, regapon sa ato nga pagpanag-uban, ning ato nga programag inyong tulumanon, mga katropa. Exciting. Nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga apil kini sa top 5 most wanted person sa provincial level atol kini sa implementasyon sa warrant of arrest ni Atto Galones Mayo 4, 2026 alas 10:56 sa buntag sa may barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Ang operasyon gipangunahan kini sa Panabo City Police Station ubos pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police, uban usab sa suporta sa mga puwersa gikan sa Sikan, Davao del Norte Police Mobile Force Company o uban pang mga PNP units sa probinsya magatropa sa Davao del Norte o sa Davao Region nga mitambong kini sa maong operasyon. Umitabang kini sa mga operasyon. Ang suspisado usa ka ulitaw, presidente magatropa sa barangay New Pandan, Panabo City. Nag-iaresto base kini sa warrant of arrest ng isyo sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 4 sa maong siyudad. Ganigatubang sa suspisado ang tulok ay hapasol sa kasong pagpanlogos na nakadokit kini sa ubos criminal case number CRC 313-2021-314-2021 o 315-2021. Ingon man, paglapas kini sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ubos sa Republic Act 7016. Sa Section 5, nga nakadocket kini mga tropa ubos sa criminal case number CRC 316-2021. Gani ang tanan nga kaso, walay gikatugot nga piyansa para unta sa temporaryong kagawasan. Nagapahinuna o sa gagapublisan karon sa ngadto sa publiko na magapadayon kini sa pagpahinudayon o sa pagbinantayon o mag-report dayon sa kahimtang nga kadudahan dinas sa tagsa-tagsa ka mga lugar ang mapadayon ang kahusay kalinaw sa matag komunidad mga katropa. Alas 5:06 na samtang sa Pikas Bahin gipadayag usab sa Kapitolyo sa Davao del Norte nga tinguha matupad ni Gobernador Edwin Hubahib nga matagaan o kahigayunan ang tanang empleyado sa probinsya regular casual o job order nga makabaton kini og kaugalingon nga panimalay pinaagi usab sa Dabnor Capitol Employees Bill 1 sumala usab sa provincial administrator nga si Attorney Ralph Dela Cruz tarik matupas gobyerno nga maapil kini isip matupas benepisyaryo ang mga empleyado wala pay kaugalingon nga balay sa dili pa matapos matupang iyang termino. Ihisgutan usab ang maog nga proyekto atol kini sa joint meeting sa Provincial Housing Board o Provincial International Agency Committee ini ato ga nakalabay usab nga bulan ani gipahigayon kini diri sa Vice Tagum City. Gipasiog daw usab ni Attorney Dela Cruz nga tubong usab sa programa nga mapalapdan pa ang kahigayunan sa mga empleyado nga makapadag-iya kini og disente nga balay pinaagi sab sa socialized housing program nga ipaagi kini sa pag-ibig fund ang Dabnor Employees Bill 1 usa kini ka condo type housing project magatropa kay tukod sa kapin 50 hektarya nga luna sa barangay San Isidro, Tagum City o Gilauman nga makabenepisyaryo nini ang kapin ngadto sa 800 ka mga empleyado nga gapahayag kini sa ilang interest apan sumala po sa pag-ibig fund prioridad matud pa ang mga apektadong adunay mga aplikanteng adunay kapasidad sa pagbayad sunod mismo sa 30 ka tuig ubos sa pangbansang o pambansang pabahay para usab sa Filipino program 4PH mga tropa, dili usab kwalipikado ang adunay sweldo nga mula pa sa 34 mil kapesos. Ubos usab kini sa subsidized loan apan mahimo gihapon sila matupang moabil sa regular nga pag-ibig housing loan mga katropa. Sapot mga tropa, katong mga empleyado nini mga egsoon nga edad-edarana nga nagsweldo mga tropa bisa pa magsweldo kaog kaning 25 mga tropa di pa dili qualified ini mga kaigsuunan katura maka may capacity nga kinahanglan pag abot sa 30 katuig na pagbayad kuan pa ibol pa ka mga tropa nga nagtrabaho mga igsuon naana siguro ang punto na ini mga katropa no sa atong pag-ibig pero naog na po yung pag-ibig loan mga tropa pa house pa bahay basta maka-avail ka mga tropa nini makabayad kaya po ka mga tropa kay Paitan, ako karon mo apply ko niya 6 years mo kag 6 years na mo retire ka kinang after or before ka mag-retire maimpas nimo mga tropa imong housing Magdako kag amortization mga katropa mantlihan ni anak. Dako kag bayrono sa mantli ni anak mga katropa kay i-compute po na mga katropa sa pila lang katuig o pila ka bulan mga katropa usap pa nimo ma-impas na mga igsoon. So 24 years po imong apason sa 6 years lang nimo mga katropa nga kuan nga retirement. So kibali 6 years lang nimo mga katropa nga ma-impas na imong housing mga kaigsoonan maka-avail ka ni anak. Lang imo sirong ikuan diha pwede ba siguro mga tropa ipasalo nga to sa imo ang sumusunod anak ba ni anak mga tropa mo tiyos og bayad ipasalo siguro pwede siguro na mga tropa no na asiguro mo na anak mga tropa sa kasulatan pod baga Exxon. Alas 5:09 na bay drink up sa ato pagpadaguban samtang sa Picas bahin nanguna karon mga tropa ang Santo Tomas Municipal Police Station sa kategorya nga Class A sa may pinakaubos usab nga index crime rate. Base na kini sa pinakabag-o mga tropang datos nga gipahibalusab atol kini sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 11 ato nga nakalabay usab nga Mayo 4. Gani ang maong kalampusan gipanguluhan kini ni sa officer in charge sa Police Major Eduardo G. Corpus uban sa operation sa PNCO Police Executive Master Sergeant Jocelyn Apartol nga nagapakita kini sa epektibo ga liderato ug ligon mga tropa nga koordinasyon sa ilang hanay tungod niini nga kalampusan gihatagan usab ang istasyon ug medalya ng karsanayan usa ka halangdong pag-ila nga nagpalig-on kini sa ilang dedikasyon sa pagpanalipot sa katawhan epektibo nga nagpagpatuman sa balaod ug ligon usab nga pakigauban ngadto sa komunidad ang award mga katropa nagapamatuod kini sa kahinam og profesionalismo sa mga kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station sa ilang padayon usab nga serbisyo nga adunay integridad og responsibilidad sumala pas kapulisan ang mao matud pang kalapusan bunga kini sa gipakusgan usab nga police operations og aktibo nga crime prevention strategies ilabi na mga tropa sa pagigtambayayong usab sa mga leader sa barangay civic organization og sa katawhan gipasiug daw usab ang mga kalinaw og kahapsay sa komunidad usa kini ka hiniusang responsibilidad sa kapulisan ngadto sa publiko sa padayon sa paningkamot og ligon nga pagpanaghiusa nagapadayon ang Santo Tomas Municipal Police Station sa paghatag usab og luwas og malinawon nga palibot sa lungsod sa Santo Tomas og magsilbi kining ehemplo sa matinud-anon ug epektibong serbisyo publiko ngadto sa probinsya sa Davao del Norte. Sa laing bahin mga katropa alas 5:12 na miatras na usab karon sa iyang suporta sa impeachment complaint atogadto kang Vice President Sara Duterte ang kongresista sa ikaduhang distrito sa Davao Oriental nga si Cheno Miguel Almario ang maong nga desisyon gipahibalo kini human sa padayon usab nga panawagan gikan sa iyang mga constituente nga nagpakita og kusog nga pagasupak sa impeachment move. Gani sumala po sab sa sulat o sa mga report. Daghang residente sa probinsya ang may pahayag kini sa ilahaga baruganan pinaagi sa social media o lain-lain nga pahayag sa komunidad nga nag-auhag kini sa ilahang representante nga paminahon ang tingog sa katawhan. Kini nga kolektibo nga panawagan mao'y giingong hinungdan sa pag-usab-usab sa posisyon sa kongresista ang maong nga pag-atras giila-usab nga usa ka lakang nga nagapakita kini sa pagtahod sa demokratiko nga proseso o sa kabubuton usab sa butante nagapasabot usab kini sa kamahinungdanon sa pagiglambigit tali usab sa mga leader o sa ilahang nasakupan ilabi na ngadto sa mga insensitibo nga isyu o gitawag-tawag sensitibo ng mga isyo sama na lamang sa impeachment mga katropa. Ganis pagkakaroon, padayon pa sab nga gitanaw ang mga kalihokan may kalabutan kini sa impeachment complaint samtang ang mga leader usab sa nasod nagapadayon kini sa pagbalanse sa ilang mga desisyon base na kini sa balaod o sa mga sentimento ngadto sa publiko mga katropa. Mga katropa, mga congressman, mga kaigsunan nga naa karon sa House of Congress. Ang paminaw nila mga katropa, ang tingog sa kinatibuk ang bulog sa publiko mga katropa. Dili siguro sila magbutbuot mga katropa din ha. Diba? Aon mga tropa ang kompleto ebidensya. Kung naay ebidensya, patubagon gud. Ay, tinuod nga patubagon. Dili kay dinha ang basihan sa butuhan mga tropa ni ining mga naa kanus Kongres mga katropa na sa mga House of Representatives. Kagbawna sila basihan mga tropa, nag-agad kini mga kaigsunan usab din sa pagawas mga tropa sa mga finansya. May balaw na mga tropa kay nasikat na ba ni mga tropang malita-malitang kwarta Pal Dubai. Kung dako kang madawat mga tropa, ug anha apil ka din ha, daghang kang proyekto mga tropa din ha sa imong nagkadaiyang distrito nga girepresentahan mga katropa. O niya, dili lang kay proyekto imong maangkon, naa pa kay maangkon mga tropa nga mapuno pa o awas-awas pa din ha sa imong bulsa o sa imong panimalay mga katropa. Alas 5:14 na mga Ekson, regapon sa atong pagpanagupan ng atong programag inyong tulmanon mga katropa. At usan tibayaon kadiyot ng atong kuan mga katropa, mga ni akaron sa ato ang mga nagatanaw sa atong Facebook Live mga kaigsunan kay daghan-daghan naman ay ni mga tropa ang gatanaw ga hatag sila mga mensahe karon. Unahon ito pinakauna mga tropa din hi mga kaigsunan ni akaron rin mga tropa kay oy, si Ma'am Philip Feliciano din si Mawab Dabao di Oro maimbuntang ni mo ma'am. Salamat sa mong sayo nga pagmata o yung man si Ma'am Lysel Hingpit nga Partusa, good morning idol. Shout out ko sa akong ay wala taas. Shout out ko sa akong mga akong ginikanan o mga ginikanan diha sa may Barangay Concepcion, Monte Vista, Davao de Oro. Bubong Partusa o gyud man sa akong inahan Landa Hingpit Partusa o sa ako usab nga mga anak nga sila si Dimple, Kobe, Justin, Julius og sa akong mga igsoon si Lynn Manabak, Loloy Partusa, Maymay Partusa, Donkoy Partusa. Salamat idol watching live from Davao City. Salamat pod og good morning din sa inyong membros pamilya. Ma'am Disoyo Fuentes matod pa niya taod-taod sa XFM apps. Ko naminaw, maminaw, serbong, hangtod makatulog. Yan, salamat mo diyan, ma'am. Disoyo, mga Disoyo family, maimbuntag salbasyon panabok. Ma'am Janet Cortez, good morning. Huwag yung mga katropa sa Gato Sab kay Kisani Crescenti Kuluma. Yan, good morning kanining tanan mga katropa. Laing bahin mga katropa, alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Pikas bahin pa mga tropa katong udang bulyada sa mga balita mga katropa hatod kadato mga igsoon ngadto sa mga produkto mga tabang kadato mga tropa to Santon Plus Coffee Mix mga katropa dili kompleto mga adlaw kun dili ka makainom og kape mga kaigsoonan bao nga maglisod ka hinuon mga tropa tulog sa gabi eh. Tulay ko na mga tropa ang Santon Plus Coffee Mix ang kape mga tropa nga healthy tungod kini kay all natural ang sulod makatabang kini mga tropa sa pagpalami sa ibog tulog, Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaigsuunan. Ay pagkalimot mga kaigsuunan ta mga mag-uma ay mo kalimot sa paggamit sa produktong makatabang mga tropa sa atong pagpanguma. Ang kini mga katropang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, usa kining produkto na atong gamitos pag-express sa nagkadayang klase sa atong mga pananom. Diha, mga katropa, sa basakan, diha sa kamadaan, maprutasan man na nagbagulayan, uban pa, mga katropa, mga klaseng pananom, pwedeng gamitan pang-spray, mga katropa, sa imong mga tanom. Kay sigurado kung mubaskog ang imong mga tanom, mga katropa, o makaangkon gina sila, mga katropa, o nindot, alibyo, mga katropa, nga tawag ta, mga katropa, o tubo sa imong mga tanom. So, batasan ang paggamit sa produkto ng magtabang kanimo ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kanimo mga tropa sa nagkataiyang mga agri-store sa inyohang dapit mga kaigsuunan. Alright, parang kapunta mga tropa samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Gipahibalo sa publiko ang umaabot usab nga littoral live fire exercise o aktual nga pagpabuto og kanyon na pagahimuon kini sa 2 FAB o gitagtog nga Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment sa Philippine Army. Isip kabahin kini sa 10th Offers Brigades Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Gani sumala pasab sa pahibalo ang maong ehersisyo. Ipahigayon karoga Mayo 22 hangtod kini sa Mayo 24 ning kasamtangang gatuig sa coastal waters sa Gobyerno Generoso Davao Oriental, ilabi na sa kabaybayo na gadapit doon lamang kini sa may barangay Pundagitan o barangay Lawigan. Ang maong gitawag og forward observer location igibutan kini sa dapit ingon sa Kapi San Agustin samtang ang firebase mga tropa og impact area ana usab sa sunod sa gikatakda usab ng military exclusive zone. Ipakita usab sa militar ang eksplosibong koordinasyon sa mga lugar nga sakop usab sa naisgutan nga ehersisyo. Ganing ipahimangnuan ang tanang mananagat, residente o maritime stakeholders nga likayan ang pagsunod usab sa maog lugar sunod sa tulo ka adlaw nga kalihukan tungod kay posible kini nga makahatag og peligro. Gilauban usab ang mga nga makadungog o kusog nga buto o makakita mga tropa sa kahayag gikan sa mga pagpabuto nga giingong normal nga bahin sa military exercise. Giawag usab ang publiko nga sundon ang tanang instruksyon gikan sa mga otoridad o magpabilin kining alerto sa opisyal usab nga pahibalo aron labang malikayan ang disgrasya. Gani sa katapusan gipasabot usab sa militar nga ang maong ehersisyo kabahin sa kini sa pagpaligon sa depensa o kamahanduman sa nasud samtang gipaligon usab ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno mga katropa. Tropa kay diri sa Davao Oriental gyapon no Riz Banebanay Davao Oriental nakapabuto usab diri mga tropa ang tupab mga tropa si katropang Arnel Cortez mismo mga tropa ang nakapabuto baga igsuon sa kanyon ang XFM partners mga tropa sa tupab mga kaigsuon usab po ni mga tropa nga ginaimbitahan mga katropa. Alas 6:21 na bay samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Nagpagawas usab garod aga Police Regional Office 11 sa PRCON PRO 11 sa ilahang adlaw nga accomplishment report alang kini sa nag-cover ni atong pizza size o alas 6 sa buntag hangto sa alas 6 sa buntag pagkagahapon adlaw. Pizza 4, pizza 5 o gipakita ang maong report sa padayon usab nga operasyon sa kaplisan sa tibuok rehiyon aron labang nga masiguro usab ang kalinaw ug kahusay sa komunidad. Sumala pa sa PRO 11 naglakip kini sa ilang mga kalihukan ang gipakusgan usab nga police visibility checkpoint operations ug lain-lain pag nga criminality campaigns nga nagapunting kini sa pagkunhod o pagpakunhod batod pa sa krimen. Gipasiog na usab ang aktibo nga pakigtambayayong sa mga lokal nga mga opisyal o residente aron labang nga mapalig-on ang seguridad o nasigutan tagsatag sa kabaga lugar. Gipadayon pa sa kapulisan nga padayon nga presensya sa mga pulis sa kadalanan o komunidad nakatampo kini sa pagpugong sa mga illegal nga mga kalihukan o sa mga pagresponde dayon mga tropa gato sa mga insidente. Bahin usab kini sa ilaha matupag mandato nga mahatag usab ang serbisyo gapaspas matinud-anon og mapabati ngadto sa katawhan samtang nagapadayon usab ang ilahang mga operasyon. Gihagit usab sa PRO 11 ang publiko nga magapadayon kini sa operasyon o baga report kini sa bisan unsang kadudahan nga kalihukan aron lamang mas mapaligon pa ang kalinaw ug kahusay sa tibok Davao Region mga katropa. 5:22 na mga kaigsunan samtang sa katapusan gabahin sa atong mga balita sa Davao Region. Malampuson nga gipahigayon ang founder sa Connect Panabo sa Anflo IA Experience Center pinaagi sab kini sa inisyatibo sa DOST DNAC Bugsay Technology Business Incubator sa pakigtambayayo usab kini sa LGU Panabo pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotion Office o ang Anflo Industrial State. Ang maong kalihukan itumong aron lamang nga suportahan ang mga negosyante o micro small and medium enterprise kon MSMA sa lungsod sa o sa nisgutang syudad. Ang Founders Connect usa kini ka programa nga naghatag ba ito pag oportunidad sa mga negosyante nga makakaton, mutubo o makakonektar sa uban pang entrepreneurs o industry experts. Magsilbi sa batun pa kini na plataforma alang kini sa pagbaniloay o idea, kasinatian o kahibalo aron lamang mas mapalambo ang ilahang mga negosyo o makasabay sa nag-uswag usab nga kalihukan o kalibutan sa negosyo. Lakip usab sa mga resource speaker ang mga eksperto sama nila ni Michael Angelo Risuino, Acting City Economic Development and Investment Promotion Officer Jane Bertorillo, usa kini ka food business coach o ga founder sa Cucina University, Engineer Jody Ana o Jody Duna, Provincial Director kini sa DOST Provincial Science and Technology Office Davao del Norte, o yuma si Janet o Janelle Faith Hernal, ang General Manager sa Jig Process Face Products. Kanig ipisugda matupan ni Bertorillo nga ang kalampusan sa negosyo naga kinahanglan kini og pasensya. Pagka mahalahutayon og ligon matud paga pagtuo, dungan usab nene daghang MSMA gikan usab sa Panabo City ang mitambong sa aktibo nga aktibong miapil kini sa maong diskusyon. Ang maong inisyatibo nagapakita sa niusa matud pang pagpaningkamot sa mga ahensya og pribado nga sektor aron mapalig-on ang MSMA pinaagi usab sa kahibalo, koneksyon og mga oportunidad nga nakatakda matud pang ila kining ipagpalambo sa Davao del Norte, partikular din he sa Panabo. Pag-agob sa ato ang balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan, karong taon-taon, mga katropa, musunod na usab ang ato, mga katropa, ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports, mga katropa, din sa ato gyapon nga pagpanag-uban ng ato nga programa ang inyong tulmanon, mga igsoon, paborito sa kadaghanan sa kadlaon, mga katropa, ang programa ang Exciting Pilipinas. Good morning, Edri, mga katropa, nang nini Tapasaw, San Juan, na morning abong, hapit ng reunion sa mga Algabri, hapit talaga. Puhon, maayong lawas mga nang nini, anha mi sa Marugaan. Anha to sa Marugaan. Abot. Rambor sa Dakop Boris. Mato pa na, morning Brad. Shout out ko sa akong amigo diha sa Tagom, Robert Kanki. Ah, Robert Kanki. Robert Kanki daw, mayong buntag sa Panabo City. Mato pa ni Ramil Boris. Gikan sa Kamigin o sa Valencia. Ang nini Tapasaw, greet na ko ang mga Repolio family. There is Labon, mga Pinanga na ko ang mga pag-umangkon. Ang mga Repolio family, la Rodel Repolio, Ronel Repolio, Linet Repolio, mga Repolio family, mga tropa, may buntag kaninyong harot din he. Oras, mga tropa, alas 5:27 na.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Muntagenta, aniya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya, na biglan unan nga si Nong Carlet Abulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unta may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wala pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din, gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanong mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
12: Okay, kung pasalamat ang Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ikinom akong binuro. kulang niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa kay batin, mahulog na nun ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pag-sulizer, nakahuro o glucas. Nakita na ko nga, adunay aldio akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton

0: 16. Manunggay og soya ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santo Blas Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
3: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikali ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala. Mamang sulay o Vision X Plus Capsule.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mabalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Kadaanlog yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ang ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at clavowasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa. Sultan Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
5: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
7: Yes, Tom!
1: Abog na po ba ang imong sakinan? Na sa Bugnoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo. Ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Bugnoy Car Wash. Limpyo ang sakinan. Guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
1: Sista Pain, ang ganang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tumilap yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Eh,

0: Sir, di ko mo to iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Oy, par! Alisa ba? Ako ratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
4: Tari mga katropa sa ato pagbargoban, mga kaiksunan, 34 minutos gabi labay. Ang oras gato sa alas 5 sa buntag, mga katropa. Garine kang Roberto Siva di Manarig. Matubay, good morning sa mga senior citizen sa Barangay La Filipina, Tagum City. Mga senior citizen, good morning kuno. Ika ni Sir Robot Roberto Siva di Maranig, mga katropa. Di Manarig. Gariya sab kay Kuan Sir Alfredo nga hikali. Good morning sir. Mayong aga diha ni mo idol. Bongal Gabri ang akong katropa gikan din he sa Sydney, Australia. Inumpirme og Sanson Coffee Gold. Sanson Gold Coffee Mix. 100 1000% bagyo grabe.

sa YouTube mga katropa. Unsay kuan di lagi makita? Katropang Arnel Pentagon City. Ako sa Leon kay di man ako makita. Di man presa una nga automatic o diag open makita ditso. Nausa bagud mga katropa kay adunay problema. Alright, ako sa gi mga katropa. Unyara, YouTube channel na XC Pentagon lang, walay 107. Kasang liliyon mga tropa, kaya di man ako makita, you know? Aray mga comments, sige lang, kung sabasa ko niyo mga comments, karoon taon-taon mga tropa, ha? Pag kung ano ito mga tropa, nasa comment section. Naon mga tropa, kay mingo din, nasa comment section. Hey, basta-basta, no? Nagingon ta mga katropang, guwan?

0: patriot lagi aku sa tanawon. Nag ayere, kani sa kuan. Kani daw. Subscribe our new XFM Tagum YouTube. New XFM Tagum YouTube. Sa atong new XFM Tagum YouTube. Mao ni makatropa diay. So at least makatropa makuha na to diara na nakuha na gyud. Nakuha na gyud na to makatropa diri sa ato ang YouTube. So nasa YouTube makatropa makita taon niya na yung mga 1,000 makatropa karon. Makita to sa YouTube makatropa. So kabalik na ha, palihog lang pakikuan lang paki subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City. Mao na itong YouTube karon mga tropa nga giusab na ba na ang 107. Ako na XFM Tagum City na mga tropa. Yon. Oh, wa kay sila baka habulin kana nanay 2000 ka tan-aw 2000. All right, palayo mga tropa sa atong pagpagupa dito maglangan mga kaisunan. Ari na ta mga tropa sa ato mga report sa XFM Mindanao report mga katropa. Kay aduna mga tropa reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP. Giangkon nga kamanduan kini ni Gobernur Tamayo. Tropas balita katropa ga Cheres Leghead mga katropa. XFM Mindanao
1: reports. Of Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nagikan sa iyang kamanduan ng pag-idis o Chief of Police sa Coronadal City Police Station tungod sa serye sa pagpamusil. Sumala sa nasampit ng opisyal, higayon na aron i-reshuffle ang pagdumala sa hanay sa kapulisan sa Coronadal City aron sulbaron ang sunod-sunod na pagpamusil ug aron masayran kung unsang area ang kinahanglang tutukan. Dugang pa ni Governor Tamayo nga labing mahinumdanon nga magtinabangay ang lokal nga panggamhanan ug ang PNP sa mga krimen nga dugay maresolba. Bisan pa dismiyado si Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil, gisaysay sa gobernador nga responsibilidad usab niini nga tutukan ang kaluwasan sa mga ginasakupan. Luyo nga gikonsiderang isolated cases ang mga nasampit nga pagpamusil, kinahanglan kini sulbaron dayon aron di namudako ang mga krimen. Pinaagi sa gahom ni Governor Tamayo, hulipan ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Coronadal City Police Station si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Mga katropa, alang sa hinsog ug kusgan nga panglawas, stay hydrated kauban ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
0: Eksabas katropang Cherish Leghead, samtang LGU employee, mga tropa, sikop karon sa Baybas, Kapin, nga to sa 40,000 pesos, mga tropa, nga droga, nasakpit kini sa otoridad. Katropas balita, katropang John J. Librias. XFM Mindanao
2: Reports. Nakaroon sa prisuhan ng usa ka empleyado sa gobyerno human kini madakpan sa gipahigayon nga anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PDEA Regional Office 13 dito sa Barangay Otso, Buena Vista, Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Gila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Koy-Koy, 64 anyos kinsa, residente ra usab sa Maogadapit. Si Koy-Koy giingong nalambigit sa pagpamaligya o ginalili nga droga bisan pa man sa iyang posisyon isip usa ka government employee. Sumala sa report sa PDEA PRO 13, nakuha gikan sa iyang posisyon sa suspek ang gituohang siyabo nga mo kantidad sa kap

0: 40,800 kapisos. Apil usaba sa nirecover ang Bybus money nga gigamit sa mga operatiba tulo sa transaksyon. Gipasabot sa PDIA nga dili sila mo lugaka sa ilang kampanya patok sa illegal nga druga, ilabi na kadtong nga mga nagtrabaho sa gobyerno nga angay untang magsilbing ehemplo sa komunidad. Sa pagkakaron, giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok na sususpitsado. Nagpabilin kining nakatanggong sa pasilidad sa PDIA samtang naghulat sa dugang proseso sa korte. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News. Exciting
1: Pilipinas! Ike sa mas katropa ka John J. Libria sa detalye sa bawag report. Samtang sa laing bahin, mga katropa, nagpahigayon og illegal nga sabong nabulabog sa kapulisan, mga katropa, upat din inadakpan. Katropas balita, katropa, Hanilo Tabios, XFM, Bukidnon. XFM, Mindanao Reports.
2: Ka mga individual human nasapon sa aktong nagpahigayon og illegal nga sabong ato sa anti-illegal gambling operation pasado alauna inisya sa hapon ni atong Lunes, Mayo 4, 2025, sa Purok 1, Barangay Puala, sa Bangon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Balong, 47 anyos, alias Freddy, 35 anyos, alias Ramil, 64 anyos, ug alias Simeon, 69 anyos, ug ang tanan residente sa nasangpit nga barangay. Nakumpiska ato sa operasyon ang 5 ka manok panabong, 12 ka gafa, 2 ka bayong, 5 ka sabong kejas, gunting, 2 ka stingbag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, tally sheet, stamp, 5,600 pesos o uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiskang mga butang ginala na sa Baungon Municipal Police Station samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 on illegal gambling. Mga katropa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugaling batok sa mga sakit. Tumarog Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C non-acidic maong dili hapto sa tiyan o ulcer matambalan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tapios, XFM News.
1: Dika sa mas katropa, Sanilo Tapios, sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, mga tropa, alas 5.43 na yun. Adonay lalaki, mga tropa, gadugay na matudpang ginareklamo sa mga silingan. Gidakop, human, mga tropa, subli sa piniganag maoy. Maoy gani, basta magmaoy-maoy gani. Mag-inom-inom, magmaoy pa. Unta na lang mga tropa, inom. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan, gikan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan. XFM Mindanao
3: Reports. Nahulat na lang sa mga otoridad ang formal complaint batok sa suspect nga si Ricky Basing ana asamtong ang pagidaron og residente sa Purok Masagada, Barangay San Isidro ning siyudad sa Jansan. Uman sa pagmaoy nini nakalabay alas 12 sa kadlawon sa nasampit nga lugar. Matud pa, samtang gainom ang nasampit kauban ang biktima nga si Ricky Rodriguez. Hamtong ang pagidaron og lain pang silingan, kalit na lamang kining nitindog o gihakwat ang lingkuranan dahil gibunal sa biktima sa likod. Samdan ang nasampit sa naong, apa na himugya po ni ining makadagaan sa ilang panimalaya. Sa diyang mirisponde na ang kapulisan, naabtan ang suspect nga ginasinggitan ang mga sakyanan og motor nga muagi samtang sakay sa top down. Gibadlong kini sa silingan apan imbis nga munong nagbahad pa kini og kinabuhi. Matod pa sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang nasampit tungod kanunay matudpang kapangilabot o galing mahubog pag-ayo. Hinuon aminado sa mga suspect sa iyang binuhatan. Sa pagkakaroon, giturnover na sa barangay ang ilang reklamo aron nga hingpit babantayan ang ilahang sitwasyon. Mga katropa, kape ba nga dili makadiabetes o kung kape ba nga makapalig-on sa atong kabukugan o makahatag og saktong enerhiya, inom na og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Nagkasabas katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report, alas 5.44 na, 5.45 na mga katropa. Samtang sa laing bahin, high value individual, sikop kini sa drug raid mga katropa sa Barubo, kapin nga to sa 11,000 kapisos nga siyabo na sakmit katropas balita katropang Ale Vicente.
4: XFL Mindanao Reports.
5: Laing na kong isda sa natad sa ilegal nga droga ang nalitag sa balaod human na sikop sa mga operatiba sa Barubong Municipal Police Station ang usa ka gikonsiderar nga high value individual ni atong miaging gabi. Ang maong operasyon gipahigayon sa barangay poblasyon sa lungsod sa Barubo alas 10:20 sa gabi. Human makadawat ang kapulisan og tip may tungod sa nagpadayon nga ilegal nga kalihukan sa usa ka panimalahay sa maong dapit. Ang malampusong raid gipanguluhan ni Police Captain Eric V. Dangete, ang Deputy Chief of Police, ubos sa direktang supervision ni Police Major Alexis O. Avinido, ang Acting Chief of Police sa Barubo Municipal Police Station. Atol sa maong operasyon, na-recover gikan sa suspect ang gibaramban ng 1.74 gramos sa gituhuang shabu nga adunay street value nga mukabat sa 11,832 pesos gawas sa maong kontramando. Nakuha usab ang nagkalainlaing drug paraphernalia sa dapit. Gipahibalo dayon ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act of 2009 sa wala pa kinig gidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaroon, ang suspetsado nagpabilin sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station. Uban ang mga nakumpiskang ebidensya, giandam na usab ang mga dokumento alang sa pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok kaniya katropa aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ale Vicente sa detalye sa Baga Report.
4: Exciting Pilipinas!
1: Naghatod sa oras, mga tropa, alas 5:57 na samtang sa katapusang bahin sa report, mga katropa. Ator sa mga tropang bulyadahan, kining katapusang bahin na adunay 2.8 milyones kapisos na proyekto, mga tropa, sa 4 Ostered Brigades, gi-turn over sa Pacific. Katropas Jonathan, mga katropa, katropas balita, katropan Jonathan Soriano.
4: XFL Mindanao Reports.
3: Formal nga giturnover ang bag-ong na-renovate nga balayta, kalinaw covered court ug bag-ong natukod nga kaamulan launch atol sa inaugurasyon and turnover ceremony of the newly enhanced brigade covered court sa 4 or 3rd Brigade Malaybalay City Bukidnon adlaw nga Martes, Mayo 5. Natukod aga covered court niadtong Marso 26, 2019, pinaagi sa Provincial Government of Bukidnon ilawom sa pagdumala ni Governor Jose Maria Arzumere apan sa pagpaningkamot ni Brigadier General Siegfried C. Blado, Philippine Army, 403rd Commander, na tagaan o kahigayunan na madevelop ang nasugdan sa pagkikimbayayong sa Pacific. Mukabat sa 2,843,637.50 pesos ang gidonara sa Pacific. Kini pinaagi sa suporta ni Brigadier General Father Francisco M. Paredes, retired chairman sa Pacific, o Brigadier General Fernando Isabat, retired president sa Pacific. Gisugdan ang renovation niadtong Oktubre 8, 2020 o gatapos Mayo 5, 2026. Ang maong gipanindot nga pasilidad, dakong tabang sa pagpalambo o pagpataas sa kalidad sa tropa sa kasundaluhan, kiniusaba mahimong venue sa kadaugan sa kasundaluhan o katawhan. Mga katropa, hilig ka magkapi a pagilidan kasi mong doktor nga mga pi. Ayaw ka balaka nga mga pi o Santon Plus Covix. Dili kinikontra si muhang ulcer, diabetes o palpitation. Kini nga kapi at dunay mangustin, soyabin o malunggay. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: Exciting Pilipinas!
1: Ikasama si katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report, mga katropa. No, at least, ano na mga proyekto, mga giksonan na napatuman po ang atong kasundaluhan. Dili lamang mga katropang matawag nato ito, bagkining sila, pangpuhag ra kini mga katropang ato sa mga daotang elemento na muguba mga tropa sa atong gobyerno, mga kaigsunan, apan kini sila na agyapon din ha mga katropa para usab sa paghatag og mga proyekto kahayag din ha sa atong kabukiran, mga kaigsunan.
4: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alright mga tropa, maghatag na kaninyo mga tropa sa weather update sa Davao Region alang sa atong Mayo 6, 2026, mga katropa. Ang kahimtang karon sa panahon sa kadaghanan mga tropa sa Rion Davao o Rion sa Davao Region o Rion sa Davao gani, Davao Region pa. Magapadayon kini mga tropa, partly cloudy to cloudy skies. So, makita na to mga tropa, buntag sayo nga, grabe kainit. Pero pag unto na gani mga tropa, makita usab na to nga aduna na yung mga dagom ng palibot mga tropa sa atong probinsya. O sa atong Davao Region, Region 11. So aduna ay posibilidad mga katropa sa mga panagsa usab nga mga pag-ulan o thunderstorms sa mga katropa ilabi na sa hapon hangtod gato sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Ang temperatura mga katropa pinakataas nga ato masinati karon na sa 35 degrees Celsius samtang pinakaubos anaa mga katropa sa 23 degrees Celsius mga igsoon. Labi na dinis kabuntagon mga katropa. Unya ang hangin, ang huyop sa hangin mga tropa, gikan sa habagatan nga Sidlakan. Padulong sa kini ngadto sa Sidlakan sa kahayag mga tropa nga kusog usab niini mga igsoon. Samtang nga magapabilin usab nga malinawon hangtod sa medyo balod mga tropa nga kadagata. Nga dunay balod nga maabot ngadto sa 0.5 hangtod sa 1.5 meters. Samtang ang adlaw misubang mga kaigsoonan alas 5:27 hayag na kayo sa mga palibot nakita ng adlaw o niya mosalo po sa mga tropa gato sa alas 5:55 sa hapon mga katropa. So, at least kagahapon alas 6 misalop karon alas 5:55 na po mga katropa sa iyong kahaponon mga kaigsoonan. So giaghat ang tanan nga magdala o kanunay mga tropa o payong o raincoat mga katropa tungod kini sa kila kalit-kalit mga tropa kapag-ulan o magmatngon usab sa posibilidad mga tropa nga mga pagbaha dahili mga tropa sa mga lugar na delikado. Kada mga tropa ang pinakabag-o nga weather update alang din sa Davao Region. Padayon mga tropa sa pagpaminaw para sa dugang pang mga update mga tropa sa panahon. Exciting Pilipinas! Murag nakuan man mga tropa na tunok. Alright mga tropa, alas 5:53 na goodbye! Para na yung oras mga tropa padayon sanahan ug natabil sa atong pagpanaguban mga katropa ato sa liliod og balik mga tropa kining inyo mga mensaheng gipadangat karon dinhig na paba mga kaigsoonan aron sab nga ato pang makatapusan matimbaya nato mga katropa kay mosunod na karong taud-taud mga tropa usab ang express balita sa buntag inyo makauban si katropang Larsanyol mga tropa dinhi sa Mati inyo makauban mga tropa si katropa nga Kenza Tasio Lito Argonza good morning. O garisab kang Jairi para Pardilio. Good morning, Jadong. Maayog buntag, Kuya Bong. See you karong Domingo. Okay, makita-kita ta dito sa atong kwan, atong reunion. Historia. O kang Ma'am Josepina, si Bunga Salveron Palconite. Good morning, Sir Bong. Diris Kapalong, ni Mayim Buntag, Taga Kapalong. Mayim Buntag, diha kaninyong tanan mga katropa. Nagalang karoon si Katya Bong Persa sa XFM Network Philippines. Kapag pangunan mo si iyo, President o Vice President o siyempre siya General Manager, Sir Edwin Garing. Kung iti mo, sa kami sa Station Manager, Sir Arnel Cortez. Kung siyempre, mga tropa, kaabag sa Master Control, katropang Gabs Alas. Mga kaubanan, gika sa XFM Medano Reports, gika sa XFM Agusan o sa San Francisco, XFM Jinsan, XFM Pagadian, XFM Bukidnon. Alang sigaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat. May buntag ka na itong tanan. Dalaygon ang labaw ang magkagawang. Bye-bye!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 1 na.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: LGU og PFDA maghiusa alang sa Mati Fishport expansion.
1: Headlines.
0: DTI nagpahigayon og market inspection sa siyudad kauban ang mga kapulisan.
1: Headlines.
0: Pakigalayon sa mga negosyo sa City of Mati mas paggipalikon sa DOPPO.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional.
1: Headlines.
0: LGU employee sikop sa bypass operation. Kapin 40,000 nga gituang droga na sakmit sa mga otoridad.
1: Headlines.
0: Lalaki nga dugay nang gireklamo sa mga silingan, gidakop human subling nagmaoy.
1: Headlines.
0: Batanong magtiayon patay human mapaslak sa wing van.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, suhol ug hulga aron mabutar sa impeachment gilimod.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Russian military gideklarar ang unilateral ceasefire sa Ukraine.
1: Headlines.
0: Sa balitang sport.
1: Headlines.
0: Gidihir na dunay boksingerong nga makapildi kang Inoue.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz marites.
1: Headlines.
0: Concert ni Shakira sa Brazil nakahakot og 2 million ka mga fans.
1: Headlines.
0: Mga tropa, wag itong mga headlines at mga balita garong adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Madayon na adlaw, dawa rin tal. Exciting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod o gawa sa nasod? Mga tropa, adlaw kita karon nga Miyerkules, Mayo 6, 2026. Welcome sa itong tulumanon ng Express Balita sa Buntag. Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw, ako kinisika tropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karon nga makita sa itong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City Official FM page. Exacto ang YouTube channel sa XFM Mati Official. Ingon man, madugad kita karundungan sa itong higanting sibihanan sa radyo. Ang 99.1 XFM Mati City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatropa, extend by kay Mo Sunoda. Mga detalye sa itong mga balita karung adlawa.

0: ada sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ay hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Ano ni Mangosin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound akong tabang aron ni pagawa sa mga free radicals o toxins sa itong lawas. Santon Plus Gold, baka tropa ang sulba ni Ana, papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nakigalayon ang People's Administration sa Philippine Fisheries Development Authority kon PFDA Central Office aron iduso ang mga plano alang sa pagpalambo sa sektor sa pangisdaan sa Dakbayan. Tumong sa mga proyekto nga mapalingon ang lokal nga industriya sa pangisda ug mahatagan og dugang mga oportunidad ug trabaho ang katawhan pinaagi sa mas moderno nga pasilidad. Gipresentar ang plano sa ekspansyon ngadto kay Mayor Joel May Almario. Diin kapakita sa bang design nini alang si kaduhang bahin sa development sa fishport. Pinaagi niini makapasulod na og mas dagandagong fishing vessels sa Dakbayan og mas mahimong hapsaing ang paglihok sa mga fisher boats. Kiningalakang bunga sa assessment nga gihimo sa LG Bati og PFDA alang sa fisheries infrastructure sa syudad. Sumala ni Mayor Almario naangay lang nga padayunon ang maong nasugdan nga proyekto sama sa maong fishport sa Bati. Gawa sa fishport, gisgutan usab ang ideya sa pagtukod og mas usa ka dakong modernong fish market. Kini nga plano ginalantaw nga makatabang sa mas organisado nga merkado alang sa mga negosyante o gagmayng mamaligayong isda sa syudad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pigas Mines, itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpahigayo, nagpaglibot o pag-inspeksyon ng mga personahe sa Mati City Police Station. Sa Mati City Foot Patrollers o Force Multipliers, kauban ng mga representante gikan sa Department of Trade and Industry. Nagpahigayon ng market inspection sa Madang Public Market bandang alas 12:30 sa hapon, kagahapon Mayo 5, 2012. Body size ang aktividad, nagtutok sa pagsiguro sa patas nga presyo, saktong pagpakita sa mga tag sa presyo o pagsunod sa mga regulasyon sa pagpanalipod sa mga konsumidor, samtang nagmintinar sa kalina o kapsay sulod sa lugar sa merkado publiko. Ang pagpahigayon sa inspeksyon ay nagpakita sa palayad ng pagsalig sa tiga patuman sa balaod o mga kaubang hensya sa pagpanalipod sa kayuhan sa konsumidor. Pagpasayog daw patas ng mga gawi sa pabatigayon o pagsiguro sa luwas ng hapsay o disiplinado ng merkado alang sa komunidad. Among inisyatibo, nagpasayog daw sa pagsalig sa mga tigpatuman sa balaod o mga kauban ng ahensya, pagpanalipod sa mga katungod sa mga konsumidor, pagpasiugda sa matinud-anon nga mga gawi sa negosyo o pagsiguro sa usa ka luwas o hapsay nga merkado alang sa mga tao sa siyudad sa Mati, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Pakigalayon sa mga negosyo sa City of Mati, mas gipaligon sa DOPPO. Sa kompletong detalye, at tumakauban si katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: XFM Live Report.
2: Prioridad karon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang hugot nga pagkigalayon sa mga nagkadayang establishmento komersyal sa Mati City aron matudpa matutukan gayon ang kaandam sa naasoy nga mga komersyal nga gambalay sa bisan unsang sitwasyon. Kini ang gipaniguro ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol o gumikan niini siya mismo ang personal nga gatuyok sa tibok Dakbayan sa Mati alang sa pagbisita sa daghang mga balay negosyo o sa pakighimamad sa mga security personnel o personal nga masuta ang kalisto o kahibalo sa mga kini kontra sa bisan unsa pang krimen. Gihimo ni Colonel Bukol ang maong inisiyatiba aron magiyahan pagayo o mapahinumduman usab ang mga gwardiya sa maong mga negosyo sa dakong importansya sa pagkalisto o pagtanaw o pagsabot sa nagkanaiyang sitwasyon. Sa iyang mensahe, giyawhag ni Bukol ang tanang mamumuhunan sa syudad nga mangin proaktibo sa pagtaod o mga CCTV o siguraduhon nga gagana ang mga kini sa tanang panahon alang sa dugang seguridad sa ilang mga negosyo tungod sa maong lakang taas ang kumpiyansa sa katawan katawhang matinyan sa kapasidad sa kabulisan sa tibok probinsya ug syudad sa Mati nga mausab ang hinungdan ko nganong gakadaghan ang gagmay ug dagkong negosyo ang mga nag-abli ug maablihay pa sa umaabot nga panahon. Sa bigas bahin, dako hinuon ang pasalamat sa People's Administration sa City of Mati pinaagi sa pagdumalahan ni Mati City Mayor Joel Mayusi Almario ug giasoy nini nga suportado sa syudad ang tanang lakang sa kapulisan sa probinsya ug sa syudad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Biyuda nga misulay pagpanulis gamit ang toy gun, arestado sa Digo City. Sa kompletong detalye ni Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
3: Pakyas ang sulay nga pagpanulis sa usa ka biyuda sa Digo City, Davao del Sur, human kini nasakpan nga dulaan nga pusil kun toy gun lamang di ay ang gigamit ni ini sa krimen. Sumala sa Digo City Police Station pasado alas 3:30 sa hapon ning milabayng adlaw, dihang girespondihan sa kapulisan ang robbery hold up incident sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, kansang suspek na abtan nga gihupta na sa gisulayan ni ini ug biktima nga binabaying STL teller. Sumala sa biktima nga Osaka Ray, 34 anyos nga taga Barangay Zone 1, Digo City, samtang nagbantay siya sa STL booth. Nagpakaron ingnon matod pa ang suspect nga mupatad, dihang kalikining nagdeklara og hold up gamit ang handgun. Sa kakurat og kahadlok sa biktima, gihatag niya iyang cellphone, apan dihang namatikdan nga toy gun ra ang gigamit sa suspect. Dito na kini nakahigayon og sukol hangtod na hold ang biudang suspitsado. Giilang didakpad nga si alias Parida, 40 anyos, wala kini trabaho nga taga Barangay Zone 3, Digo City, ug tungod sa nahimo ining krimen, giaresto ug gidala kini sa kapulisan alang sa pagkustudiya niini samtang nagatubang sa kasong robbery. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa kalalaki, tingka gol sa prisuhan, human na bypass mga katropa. Gramo-gramong shabu na sakmit sa mga otoridad sa kompletong detalye ni katropang Darwin Dolatre.
1: XFM Live Report.
4: Tingka gol sa prisuhan ang usa ka lalaki sa Tagom City. Human kini nabaybas sa hiniusang puwersa sa kapulisan. Nagipangunahan sa Tagom City Police Station sa Barangay San Miguel ng siyudad sa Tagom. Alas 11:44 antak na sa gabi, Mayo 4, 2026. Nailhan ang dinakpan nga si alias Mike, 27 anyos, Ulitao, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagom City Police Station, napalitan sa poster buyer ang suspitsado og usa ka paketeng gidudahang shabu gamit ang 500 pesos mark money o 7 ka piraso ka piki nga 1000 peso bill. Isip mo all money. Nakumpiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan. Laing tulo kapakiti sa druga og laing-laing drug paraphernalias. Mitimbang og 12 gramos ka shabu ang nakumpiska sa maong operasyon na nagkantirado 81,600 pesos base sa standard drug price. Samtang ang suspect gikustorya na sa Tagom City Police Station og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 5, 11 og 12 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail in Sir Batag Dulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa mga balitang lokal, magtiayon panulong og duty na banggaan patay sa na-overshoot nga kotse sa Davao del Norte. Sa kompletong detalye, ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
5: Dead on arrival sa ospital ang magtiayon human malambigit sa disgrasya ang ilang gisakyang motor tali sa kotse sa Barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Alas 3:32 antak na sa kadlaon, Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Tagom News Team kang Asuncion Municipal Police Station Traffic Section Investigator Police Master Sergeant Lorenzo Dignican, migula matod ba silang imbisigasyon nga nagikan ang mga biktima sa Purok Waling-Huling, Barangay Mabantaw, Kapalong, paingon unta sa Panabo City, samtang ang kotse gikan sa Dakbayan sa Tagom sa opposite direksyon o pag-abot sa likong bahin sa Barangay Magatos, Asuncion. Nag-overshoot kini sa linya. Hinungdangan na bangga ng motor nga gisakyan sa mga biktima.
6: Nasugat gini sa kuan imbis na sa right of way ang mga tulang motor. Dito na igo gini mura na sulod gyud siya maayo ba kay ang indikasyon pud sa iyang sakyanan is naman sa right side pud gihapon na igo ang mga motor.
5: Bugang pa ni Police Master Sergeant Dick Dican nga base sa wala hingaling testigo nasundan matud pa niini ang kotse sa dili pa ang lugar na tabuan nga dili na maayo ang dinaganan hangtod sa natabo ang ngilngig nga disgrasya.
6: Nagsunod man ang witness sa tuod natay ng motor. Sila kay birthday kay wala niya kung nana sa mga likuon mo kawat siya sa liko. Antog niya likuon niya kanang lugar diya sa kuan kanang nagatos.
5: Kahinom naman nga gidala pa ang 51 anyos nga lalaki o ga 48 anyos nga babae nga mga biktima ngadto sa Kapalong District Hospital sa tinguha nga masalbar ang kinabuhi apan pakyas tungo sa bunog ug samad nga nahiaguman. Kalabot ini nagpasakan og kaso ngadto sa piskalya. Ang mga kabanay sa namatay nga magtiayon sa katuyuang buot makabot ang hustisya.
6: For filing na ang case ana naman sa piskal jud.
5: Dugang pa sa imbestigador nga anda manubag sa iyang obligasyon ang driver sa kotse. Kalabot sa hitabo wala pa sab kumpirmasyon ang kapulisan kung nakainom ba ang maong driver. Kalabot sa maong insidente na pinundum ang kapulisan ngadto sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan og likayan ang pagmaneho nga nakainom og kung wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya. Wala gi piling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 itong oras mga katropa sa ito mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ay hatod ka na to sa Santon Vitamin C. Mutabang na to sa pagpalambo sa atong immune system. Aron pamilya dili-dali magkasakit o magbalipayon, inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: LGU employee sikop sa bypass operation. Kapin 40,000 nga gituhang droga na sakmit sa mga otoridad. Sa kompletong detalye nanukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang John G. Librias.
1: XFM Live Report.
7: Ana-ana karon sa prisuhan ng usa ka empleyado sa gobyerno human kini madakpan sa gipahigayon nga anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PDEA Regional Office 13 dito sa Barangay Otso, Buena Vista, Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Gila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Kuykoy, 64 anyos kinsa, residente ra usab sa Maog Gadapit. Si Kuykoy giingong nalambigit sa pagpamaligya o ginadili nga droga bisan pa man sa iyang posisyon isip usa ka government employee. Sumala sa report sa PDEA PRO 13 nakuha gikan sa iyang posisyon sa suspek ang gituohang syabo nga mo kantidad sa kapin na 40,800 kapisos. Apil usaba sa narecover ang bypassed money nga gigamit sa mga operatiba atol sa transaksyon. Gipasabot sa PDEA nga dili sila mo lugak sa ilang kampanya patok sa illegal nga droga ilabi na kadtong nga mga nagtrabaho sa gobyerno nga angay untang magsilbing ehemplo sa komunidad. Sa pagkakaron giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok na sususpitsado. Nagpabilin kining nakatanggong sa pasilidad sa PDEA samtang naghulat sa dugang proseso sa korte. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Junji Librias sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki nga nagmaoy, dugay nang gireklamo sa silingan, gidakop human nagmaoy pag-usab. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Jensen, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report.
8: Ginahulat na lang sa mga otoridad ang formal complaint batok sa suspect nga si Ricky Basing, anaasam tong pagidaron o residente sa Purok Masagada, Barangay San Isidro ning siyudad sa Jensen. Uman sa pagmaoy nini nakalabayng alas 12 sa kadlawon sa nasampit nga lugar. Matud pa, samtang gainom ang nasampit kauban ang biktima nga si Ricky Rodriguez, hamtong ang pangidaron og lain pang silingan kalit na lamang kining nitindog o gihakwat ang lingkuranan dayon gibunal sa biktima sa likod. Samdan ang nasampit sa naong apan nahimo gyapon niining makadagan sa ilang panimalay sa diyang miresponde na ang kapulisan naabtan ang suspect nga ginasinggitan ang mga sakyanan og motor nga moagi samtang sakay sa top down. Gibadlong kini sa silingan apan imbis nga munong nagbahad pa kini og kinabuhi. Matod pa sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang nasampit tungod kanunay matod pang kapangilabot o galing mahubog pag-ayo. Hinuon aminado sa mga suspect sa iyang binuhatan. Sa pagkakaroon, giturn over na sa barangay ang ilang reklamo aron ihingpit babantayan ang ilahang sitwasyon. Mga katropa, kapibang dili makadiabetes o kung kapibang makapalig-on sa atong kabukugan o makahatag og saktong enerhiya, inom na og Premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Batanong magtiayon patay human mapaslak sa wing van. Alang sa kompletong detalye na nukad sa XFM Paganian City. Katropang Genmar Escalante.
1: XFM Live Live Report.
9: Patay ang Batanlong magtiayon human mapaslak ang ilang isakyang single motor sa ligid sa wing van dito na Pitas Barangay Poblacion Kumalarang sa Buanga del Sur pasado alas 5:43 sa buntag gagapong adlaw. Gila mga biktima mga katropa nga sila si Rini Bayot Jr. o Regis Saladaga. Sumala pa nga gihaton unta sa iyang bana ang iyang asawa dito sa Barangay San Jose Lapuyan sa Buanga del Sur tungod kay dito kini manganak apan wala na kini nakaabot pa kumana banggaan sa usa ka wing van nga nagbiyahe paingon sa Sambuanga. Sa pagkakaroon mga katropa, gitsos na sa pamilya ang ilang mga patayang ilawas alang sa pagpahilo na. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Nikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jen Escalante, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Jen Escalante sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 tong oras mga katropa.

0: Ang Express Balita sa Buntag, inyong sa makita dungan sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O sa YouTube channel sa XFM Mati Official, ingraman sa itong higanting Sibianas Radio, ang XFM 99.1 Mati City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Kay hatod ka nato sa Santon Plus Copemex, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa itong utok kung mao'y mo hinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copemex, wala kini caffeine mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hugot nga gilimod ni Manila Second District Representative Rolando Valeriano ang aligasyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte nga dunay mga kongresista nga mubutar batok ang Vice President Sara Duterte nga matod pa gisuhulan o gihulga. Gipamugos ni Valeriano nga kung matuod ang pasangil ang ayang magpagulag klaro nga ebidensya si Representative Duterte o pamatudan ang iyang pamahayag. Dugang pa ni Valeriano na makahibulong gumikan kay si Pulong Duterte lamang ang banha sa mga isyo samtang ang ubang magbabalaod na kaliado sa mga Duterte nakabenepisyo usam sa mga proyekto sa administrasyon. Sigun ni Valeriano isiping suon sa gi-impeach o gipa-impeach nga Vice Presidente. Dili matod pa mawagtang kang Duterte ang pagdapig sa igsuon ini. Luyo sa mga akusasyon, gibaruga ni Valeriano na ang matag boto sa mga kongresista nakabase sa ebidensya o trabaho nila nga papadubagon ang bisan si kinsang opisyal nga musupak sa balaod. Gipahimugataan usab sa magbabalaod nga ang proyekto dili reward kun dili obligasyon nga ayang ipatuman og nakadepende matod pa kini sa paginanglan sa usa ka distrito o giprepresentahan sa usa ka magbabalaod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 27 itong oras makatropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ngayon ka nato sa Vision X Plus. Katropa ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata nga doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang sa pagpugong na makabaton o glaucoma, katarata o gumanpang balatian sa mata. Katropa ay kalimot nga Vision X Plus ang sulbad niya na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gideklarar sa Russian Army nga usa ka unilateral ceasefire batok sa Ukraine sumala pa sa Russian Defense Ministry. Epektibo kinigikan Mayo 8 hangtod 9 dungan sa pagsaulog sa World War II Victory Day. Gibutyag sa ministry na kini base sa desisyon sa Supreme Commander-in-Chief sa Russian Armed Forces nga si President Vladimir Putin ug matod pa gihimo kini isip kabayan sa humanitarian consideration. Gipasabot usab sa Russia nga ang maong ceasefire maghatag og kahigayunan aron malinawan o malinawon nga masaulog ang Victory Day. Kini nga okasyon maoy pahinumdumon o magpahinumdum sa kadaugan sa Soviet Union batok sa Nazi Germany adtol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Bisan pa niini magpabilin sa depensibong oposisyon ang Russian forces o man mapahimangno nga mubalo sila kung adunay paglapas sa mga ceasefire gikan sa Ukraine. Sa pigasbahin, nagpahibalo sa bang Ukraine o kaugaliyong tigil putukan gikan sa May 5 ang 6 o giingon nga dili seryoso na gitanyag ang truce sa Russia.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 29 itong oras makatrapa sa atong balitang sports karong adlawa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balitang sports ihatod kanato sa Turbo for Men and Answer makatrapa. Pangalan pa lang, Turbo na. Kung nakulangan ka sa performance, diri na ta. Sigurado ang dili ka makulangan. Ug malang-alang si misis. Kay dunay panultihon, bahalag manghalang, basta di lang maalang-alang. Factor Bol Dietary Food Supplement na mga katropa mapalit sa mga sugig butikan nationwide. Pangalan pa lang Turbo na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa kalibutan sa boxing, Miss Sulti si Ed Hearn na kumbinsido siya sa dunay boksingero nga makapili sa nagharis nga kampiyon nga si Naoya Inoue. Matod pa ni Hearn, I've been more convinced nga dunay manlalaban nga makahatag og seryosong hagit sa gitawag nga monster sa ring. Wala pa gibutyag ni Hearn ang kompletong detalye kung kinsa ang iyang gipunting nga potensyal nga kontra. Apan nagpasabot siya nga kini nga boksingero adunay kapasidad, disiplina ug estilo mahimong makapahunong sa dominasyon ni Inoue. Sa kasamtangan si Inoue nagpabilin usa ka labing kusgan sa pangalan sa boxing ilabi na sa super bantamweight division. Padayon nga nagulat ang mga boxing fans sa sunod galihok sa kampo ni Hearn og kung kinsa og kinsa gayon ang ipatubang kang Inoue. Among payag nakapukaw og interes sa boxing community og posibleng magdala sa og usa ka blockbuster nga away sa umaabot.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay 31 atong oras mga katropa sa atong balitang showbiz karong adlaw.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ang atong showbiz balita, showbiz marites.
2: Ayoy.
0: Ihatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, katropa. Basig video, pugis-pugis na nimo pamanit. Kinangla na ka, katropa, Clear Skin Herbal Soap. Para clear na clear ang skin, pa Clear Skin Herbal Soap. Inumrami, katropa, nga doon ay tatak nga Yes to Health. Mapalitan sa mga suking butikan nationwide. Mukabot sa kapin duha ka milyon ka fans ang mitanaw sa konsyerto sa singer nga si Shakira Shakira.
2: Ayoy!
0: Dito sa Brazil nga isip nga pinakadakong show sa iyang karera. Sumala sa mga opisyal sa Rio de Janeiro na puno ang Copacabana Beach diin gihimo ang mga konsyerto og kini usab pinakadakong show sa karyer sa maong Colombian pop star. Matod usab sa mga lokal nga gobyerno ang papagsundayag sa mga international artist usa ka paagi aron makadani og daghang mga turista og bisita sa ilang nasod. Dako usab ang kalipay sa 49 anyos nga singer tungod kay kusog nga suporta ang iyang kusog nga suporta sa iyang mga fans. Base sa pagtaya sa Brazilian officials, may abot sa $161.45 million. Wow naman.
2: Ayoy.
0: Dawa to gisulod og malita.
2: Ayoy.
0: Ang kita gikan sa mga konsyerto nga kabahin sa Todo Mundo Noreo nga ginahimo matag Mayo mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasayos, 33 ang oras mga katropa. Good morning guys, ito na naka-lock up ka ron sa itong Facebook page. Good morning katropa ha. Good morning kang katropang Randy Santisas. Good morning dear Brad. And katropang Vicente Pichon Daport. Good morning sa mga sir. Lantaw de karon si katropang Vicente Pichon Daport.
2: Ayoy!
0: And good morning sa ato mga katropa de. Sa mga palengke, good morning sa Jotlan. Sa mga nadeskarnihan, bugasan, gulayan, sa paitawag niya protasan. Good morning sa tanan niya mga katropa. O kagahapon niya murag nakura tong uban kay ni sulong niya ang taga DTI uban ang mga otoridad kay tungod lagi pag-inspeksyon sa mga presyo kung sakto pa ba o dili na. Good morning sa tanan niya ha. Mayong buntag o mayong paglanog-lanog kaninyon diha tanan mga katropa. And by the way, katuday mga katropa at mga drivers, good morning. Medyo ditaas gamay ang gasolina. And we hope nga sunod semana mo baba agad ni tuluyan. Murag kajot naman kayo ito. Mitaas karon, mitaas sa food gamay katropa. We hope nga tuloy-tuloy na ni ang sunod semana mo baba na food kay apektado ginatalan basta gasolina o krudo ang isgutan mga katropa. Sa mga katropa karoon nga sila nagkaroon pa ni Balay, nagkapi-kapi, sinanay, tatay, good morning sa mga tanan. and nakaroon sa mga umahan. Samtang nagpaminaw sa mga balita, kasagaran na ni mga katropa at mga hamtog panginaron. Mamina na ginagbalita katropa sa morning na andan na nila o mamili na sila sa ilang mga suking istasyonan. At sa mga nakatune in karon sa Express Balita sa Buntag, mga hamtong panginaron, good morning, good morning! And by the way, katropa, ha, kato mga wala katod sa Yes to Health Clinic din yan sa Mati City. Kung taga Mati City katropa, talang madunggan yung produkto din sa XFM, inyo nang mapalit sa mga butika. Pero, pumuadto mo dito sa Yes to Health Clinic mismo, ang nakanindot dito kayo matambagan mo kung unsay nindot yan na inyong balatian mga katropa. So, ang exact address ay Yes to Health Clinic and Pharmacy, nadra may mutang sa may A Square Building, Barangay Central, Mati City. And gusto mong tinamban ng address para makatuod mo, ubos ra gid ni sa bag-ong Pag-ibig Office, okay? Ubos sa bag-ong Pag-ibig Office diya sa may Barangay Central. Dali ra tuon kay kaning Pag-ibig nga opisina, common kay di sa katawhan. So patud na mo dito kon bawa manakayan mo bag-ong Pag-ibig Office, ubos gid ana na diya ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Naikaratula sa gawasan nga Yes to Health. Tapos abri na matag Domingo hangtod Biyernes. Sirado og Sabado katropa, Domingo ra hangtod Biyernes. So adto mo dito. Pagutan mo ug

0: Sama na lang sa Santon Vitamin C Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer, mga katropa. Sa ngalan sa tinuray ng servisyo publiko sa XFM Philippines, huwag din mismo sa XFM Mati 99.1, inubanan sa pagdumala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. And next standby, mga katropa, kayo musulod lang ang programang Bursayon niya alas 7, ini makauban si katropang Vicente Pichon Laporte. Iskutanan lokal, national, international, o mga ekstra balita, mga katropa, inyo badunggan. Komentaryong patas, huwag inapigan sa programang Bullseye, din sa Davao Oriental. Once again, yung makauman, si katropang Vicente Pichon Laporte.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alang sa lagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,

0: sa bundag.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM

Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Taunt Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung gidato nga pagpanakit sa akong tangko o blood na ko. Sa hal tagot, matabato ko gusong lito. Ito nga, makadingot ko sa radyo na ang hantong plus gold. Nga, gato makabaan na akong lula. Ito ni Paris ko, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap yung buhat ng stop akong nabantay. Ang nawala naman doon sa pakit sa akong tangko o lipong lipong. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Tingin nyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw. Tantan Plus Gold user.
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag kupatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
6: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos. Antes ang durutog sinyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Iya, sa akin, mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi naku, kana sa una hindi ko katulong ko. Lili mo nga akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
13: Oh, sakit kaya akong tiyan lula.
12: Nga naman.
13: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
12: Mali na nga

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Dami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang yun bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santo Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santo Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Malayaw Davao Oriental, good morning City of Mati. Welcome na mga higala, diri karon sa atong duha ka oras gabag pangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Exciting Tuesday edition mga higala, diri karon sa atong tulabanon. May 6, 2026. Pizza size na mga igalas bulan sa Mayo ning kasamtangang tuig 2026. Sa pangalan mga igalas si Bugbanay, hanay og pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna mga igalas sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remily Tuoy. Sa atong Vice President mga igalas, Ma'am Olivine Uyog, sa atong pagdumalahan, sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Sa pagtimon mga katropa, sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Kinigihapon mga katropa, ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Matt. Bullseye! Tawag ninyo karabuntaga mga higala, hangtod alas 9 sa sayong kabuntagon, si katropang Vicente Pichon IV. Inabagan mga higala sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban na ito karumbuntaga, si katropang Ken Acevedo. Bago lang ninyo nadunggan mga katropa sa iyong paghatod sa mga labong labas ng mga balita. Sunod sa 24 oras mga igsoon, pinaagi sa express balita sa bundok. Kauban po natin sa technical side mga higala, si katropang Virgil Picong Ordines. Tuyogin ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras mga higala, paghatod kaninyo sa labang labas ng mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo, balita, nining labang labas ng mga impormasyon, mga igsoon, init nga mga isgutanang lokal, nining kanato sa probinsya sa Davao Oriental, yakit na mga higala sa syudad sa Mati, kapupudan sa Mindanao, o tibok nasod Pilipinas, mga igsoon. Good morning, madayaw nga aga o madayaw nga buntag kamayuhurot. Kumusta ang ato mga kaigsunan? Garbuntaga mga higala, Martes kita mga igsoon. Welcome mga higala sa programang Bullseye. Sa ato mga kaigsunan, rigaroon sa 26 tanan ka mga kabaranggayan mga igsoon. Nasakupan sa component City of Mati. Dawata mga higala, mga suki o pinalangga natong mga tigpaminaw. Ang among mainiton o kinasingkasing mga higala nga pagtimbaya. Mga musta ang anha kaninyong tanan, kauban ng inyong mga pamilya, kabanay mga higala. Nining manindot nga kabuntagon sa adlaw nga Martes. Pizza size mga higala sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Happy birthday sa dunay mga nagsaulog o sa ilang adlaw na tawhan karong buntaga. Ato mga dunay mga espesyal nga okasyon mga higalang ginasaulog karong buntaga. Ato mga nag-celebrate sinong anniversary. Bunyag mga higala. Uguban pa mga katropa nga mga selebrasyon o kadaugan sa kinabuhi. Congratulations and happy celebration karong buntaga. Sa gihapon mga igsuon ang among kanunay nga panghinaot. Mga katropa nga kamong tanan na naa mga higala sa tibok kauban ng tibok ninyong miyembro sa pamilya kabanay. Sa maayong panglawas mga higala, maayong kahimtang karong buntag. Nakitang tanan mga katropa doon ay katawhay kapiskay nining atong mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna mga higala. Kaligdong sa atong mga balatsyagon o kadasig karon mga higala sa atong mga dungon. Nga atong atubangon, atong bakaya, tanan nga pagsulay, karong buntaga mga igsoon. Good morning sa atong mga kaigsoonan, nga nakaroon saksa-taksa ninyo ka mga panimalay pa mga higala. Atong mga ginikanan nga sa iyo pa lamang karong kabuntagon. Nagkugi na ng mga higala, nag-function na ng kamot na. Nagdigamo mga katropa, nagprepara sa mga pamahaw sa atong pamilya karong buntag. Hindi na mga higala sa parisa na ito, mga igso ng atong paningkamot. Sayo sa kabuntagon mga katropa, nining atong lamian o healthy nga kape mga igsoon. Akin para sigurado mga higala nga bisan pag gapangapi kita sa iyong kabuntagon, sigurado kita mga higala nga dili lamang pagpangapi ang atong gihibuhat, apan pangpahealthy pa mga igsoon. Doon na tayo kape mga higala ng atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kining atong lamian o healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix mga igsoon, makatabang kini. Aron sa pagpugong mga higala o di kita dali matap na nini mga sakit o balatian, lakip ng mga higala pa kusgon sa atong Santon Plus Coffee Mix ang atong mga cognitive function mga igsoon. Importante ni mga higala sa iyong kabuntagon nga ang atong cognitive function mga higala mugana gayon. Ito man yung cognitive function mga igsoon. Muna mga higala ang parte sa atong brains, sa atong utok mga higala nga magpadasig mga igsoon, magpabaskog sa atong memorya mga katropa. Para di ta dali makalimot mga igsoon, dili ta ang anguhon mga higala, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Agawas ka healthy mga higala ang atong kape. Kini ang kape mga higala nga makapalig-on sa atong mga immune system. Tungod sa mga nindot nga natural ingredients eh, ni mga giniganan. Doon ang kini ingredients mga katropa nga kamunggay, mangustin, o soya beans mga igsoon. Gawas pa na ini mga higala ang atong lamian o healthy nga kape mo pa normal usab kini mga katropa sa pagpagawas sa atong mga hormones. Kini mga pangit mga higala nga di kinahanglan nga hormones sa atong kalawasan mga katropa. Gawas pa na ini mga higala, di pod ka magnervyos mga igsoon. Kung makapi ka, mainom ka mga higala sa atong lamian o healthy nga kape. Tungod kay all natural mga katropa ang atong kape healthy kaayo. Kape nga dili makanervyos mga higala kay natural ingredients ang sulod ni ini. Ano na kini mangustin, kamunggay o soya beans mga higala, wala usab side effect mga igsoon kay wala kini sagol nga caffeine mga katropa. Ang atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Mapalit sa mga higala sa mga resellers nationwide. Mapalit mga katropa nirepod sa ato. Of course, makita ninyo mapalit sa atong Yes to Health Clinic Pharmacies mga igsoon. Atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang diya sa may ground floor A Square Building sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Mas nindot magyun ni mga katropa nga sa imbukada bitaw sa atong tagsa-tagsa ka mga adlaw mga igsoon. Nindot na mga higala ang pag-function mga igsoon. Ang digestion nato mga higala kay para nindot ang atong paglihok sa tibok adlaw mga igsoon. Live pod mga katropa ang atong tulumanon ang programang Bullseye mga igsoon sa atong Facebook page mga katropa. Pwede ninyo tayo search mga igsoon sa atong Facebook page ang XFM 99.1 Mati City mga igsoon. Kung sa atong YouTube channel mga higala, wailain na ginusara ang XFM Mati Official mga igsoon. Kung gusto ninyo i-review ang atong mga programa, isgutanan dari sa programang Bullseye, pwede rin ninyo mga higala bisitahon mga katropa ang atong YouTube channel mga igsoon. XFM Mati Official mga katropa. Bullseye! Bullseye! Welcome na sa ato mga kaigsoonan diri karon sa Tibuok Barangay Central mga igsoon. Kung asa na himutang mga katropa ang atong sibyahanan diri karon sa may Capitol Hills ground mga higala. Welcome, good morning kanatong tanan sa ato mga kaigsoonan. Napaka sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga panimalay karong buntaga mga higala. Tulong sa 26 ka mga kabaranggayan sa syudad. Function bangon na mga katropa. Kaya malaumon mga igsoon ang adlaw nga Martes. Wapo mga higala ang forecast na to. Wag hapoy natala mga igsoon. Nga panaghap gikan sa pag-asa nga muulad. Gawas na lamang mga higala na ilang forecast nga dunay gamay nga tsansa nga muulan unyang gabi'y mga igsoon. Ato nang pasadahan mga higala ang kumpletong detalye sa forecast sa weather condition. May karon sa Davao Oriental o sa City of Mati gikan sa pag-asa taon-taon. Ato mga kaigsoonan nga nakakaroon sa kilid sa kabaybayunan mga katropa. Mga kaigsoonan nga nakakaroon sa kabukiran mga igsoon sa mga kaumahan. Good morning, madayaong buntag kamayuhuro. Welcome na mga katropa sa programang Bullseye mga igsoon. Ang atong hotline mga katropa, basi gusto mo doon na mo ipa-bullseye mga igsoon. Gusto mo doon na mo gusto itampo mga higala sa atong mga isgutanan karong buntaga. Pwede na ninyo i-text po mga igsoon sa atong hotline. Kinilang sang atong isa ka hotline ng atong gamitin. Pero naagit tayo hotline number mga higala. Activated na ba ito katropang Ken? Ato itong i-announce mga higala kay para dito na mo mag-text mga katropa sa tanan ninyong ipabulsay dali karon sa atong sibihan ng XFM. Ang atong hotline mga higala mga katropa 0927-928-4640. Ilista mga higala, isulat ka na. Nabasig inyong kinahanglan na pag-abot sa panahon mga igsoon. Pwede na ginminin nyo mag-text mga katropa sa inyong gustong ipabulsay o paaksyonan mga isun. Ang atong cell, ang atong hotline number 0927-928-4640 mga katropa. Kato mga kaisunan, nga nakaroon skilids, kabaybayunan, mga higala, nilikaroon sa barangay, dahikan, mga iksuon, barangay Bubon, barangay Lawigan, yan mga katropa, barangay Makambon, barangay Luban, barangay Kabuaya, mga higalag, barangay Langka, good morning. May buntag sa atong mga kaisunan, dres, barangay Badas, Don Martin, Marundan, mga higala, at barangay Del, mga iksuon, dres, barangay Science, mga katropa, barangay Matiao, barangay Tagibo, guban pang mga kabarangayan. Dari karon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon. Live mga higala ang atong sibihanan, ang atong tulumanaw sa atong Facebook page. Nagtanaw na ang atong mga higala diha karon sa barangay Dahikan, mga igsoon. Sa Dahikan Public Beach, mga higala. Nagtanaw na ang atong mga higala diha karon gikan sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Good morning. Good morning, Mr. Alan Winston Plaza. Good morning. Muna siya isa sa founding members, mga katropa, sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. At sa ilang presidente, of course, si Mr. Pedro Plaza. Sa ilang mga miyembro diha, mga katropa, Mark Nicolay Bacalso, Maiden Quijada, sila Ola, si Cindy, si Huben, o tanan-tanan, mga katropa. Ha? Good morning po sa ato mga kaigsunan na diyang dapita mga higalang pamilyang Aporbo. Sunny Boy, Bayog-yog, Aporbo, good morning. May buntag sa ato mga surfing instructors. Ikan sa On The Peak sa Dahikan Surf School. O Mati Water Sports Association, mga higalang. Ang ato mga local surfing talents, mga igsoon. O local community diyang dapita. 7:20 in the morning na mga igsoon sa atong pagbalik, mga katropa, ubay-ubay mga higala ang atong naka-lineup ng mga isgutanan karong bugtaga. Ang atong People's Administration nakig alayo na mga higala sa Philippine Fisheries Development Authority. Kung unsay tumong niini mga higala unya sa atong pagbalik, dugang pa mga katropa, dunay pagpaklaro karon ang Mati City Police Station. Kabahin aning ilang na-post sa social media sa ilang hugot nga pahimangdo mga higala ngadto sa publiko sa pag-anunsyo nining pagdili mga higala sa pagpaligo diha sa Manggihay Beach. Nganong gidilian ni mga higala ang ato mga kaisunan? E doon naman ko yung mga negatibo mga higala nga perception kining paglantaw. Napoy nakapost dito sa social media sa Davao City. Pero di mao ang headlines po mga higala. O di po mao mga katropa ang buot pasabot nila. Para maklaro mga higala on sa hinungdan kung anong gibawala na. Namaligo mga katropa sa atong kapulisan. Sa Mati City Police Station ang atong kaigsunan. Diya karon sa barangay Manggihay. Ato ni balikan tanan mga katropa human sa mga pahibato. Umalik si katropang Vicente Pichon IV o ang programang Bullseye. Standby.
1: Isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Utala ko pa!
3: Unsa man ang imong pangutan na?
2: Unsay! Spalis!
3: Sa unsa man?
2: Kanang! The boy is running!
3: Kisa yun rana?
2: Si Kadaobe!
3: Aguan! El Nino Misotoy!
2: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan po din gasiyot. Nang buha kong mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit po Santon Plus, pwede po kayo sa iyo ang sa ating

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Abaw di Oro. Sa akong pagdes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix.

Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunful Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balam Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig po sa radyo ang Sunful Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunful Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunful Plus
0: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ito.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
4: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabin man akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!
7: Exciting!

7:27 in the morning, alas 7:27 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon mga igala. Diligaron sa atong padayon nga pagpangalagad mga igsuon sa programang Bullseye. Aban gihapon ninyo karubuntaga mga igala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga igala sa itong mga technical partner engineers technical side. Nauban ato sa Pikes Lawak si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. At mga bago pa nakatunin mga higala, nagpaminaw kamo sa programang Bullseye ni katropang Vicente Pichon IV o sa atong sibihangan sa XFM 99.1 Mati City. Kani na ninyo tanahon mga higala sa itong Facebook Live pinagi mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. At iba ka sa itong YouTube channel mga igsuon. Atong YouTube channel mga higala ang XFM Mati official page mga or channel mga igsuon. Nagdarita tayo mga katropa sa atong mga naka-line up na iskutanan karong buntaga. Ang People's Administration na ni Honorable City Mayor Joel Mayuzi Almario nabuntag sa atong kugihan nga mayor sa syudad mga higala karong buntaga. Nakigalayon karon mga katropa ng atong local government unit ng People's Administration mga igsuon sa Philippine Fisheries Development Authority o kung nakinig PFDA mga igsuon. Tumong niini mga katropa sa pagigalayon sa PFDA sa central office nila mga higala aron iduso kining plano mga higala sa pagpalambo sa sektor sa pangisdaan dinhi sa Dakbayan sa Mati mga igsuon. Paminaw mo sa ato mga kaigsuonang mananagat ha? Tumong mga katropa karon sa pakigalayon sa atong People's Administration og ni Mayor Joel Mayuzi Almario mga higala kining proyekto nga maoy mo palig-on mga higala sa atong lokal nga industriya sa panagat o pangisda mga igsuon og mahatagan mga katropa og dugang mga higala nga oportunidad sa trabaho. Ang katawhan pinagi sa mas moderno nga mga pasilidad. Ipresentar mga katropa ang plano sa expansion ngadto kang Mayor Mayo Albario mga igsuon kung sa diin ipakita sab ang design niini mga higala alang sa ikaduhang bahin sa development sa atong fish port sa syudad. Pinagi mga katropa matod pa niini baka pasunod mga higala og mas dagkong fishing vessel ang Dakbayan sa Mati mga igsuon og mahimo og mas mahimong hapsay mga katropa ang paglihok sa mga fishing boats. Matod pa mga igsundugang niini kini nga mga lakang bunga sa assessment nga gihimo sa LGU Mati mga higala sa atong People's Administration og sa atong Philippine Fisheries Development Authority mga igsoon. Nagbinailuhanay ni silang mga nindot nga ideya mga katropa ilang gipainuinuhan og ilang gilantaw pag-ayo karon kung sa pay mas mahimo mga higala sa atong syudad. Sa tabang mga katropas Philippine Fisheries Development Authority para mas mapalago mga higala, mas mapadako, mas pamadindot ang atong Philippine ang atong fishing port diri karon sa atong syudad sa Mati kining atong fish port mga higala. Sumala mga katropa ni Mayor Almario nga angay mga higala lamang nga mapadayon ang maayong nasugdan nga proyekto sama sa maog fish port mga higala diri syudad sa Mati aron makabenepisyo pag-ayo mga katropa ang tanang sektor hilabi na ang direktang sektor mga katropa nga makabenepisyo niining fish port ang atong fishing community mga igsuon ug ang atong mga magpapatigayon ini mga negosyante ug isda mga higala nga diha ga pangumpra mga higala diha ga sugat mga katropa sa mga abot ug kuha mga katropa sa atong mga mananagan sa naisgutan nga fish port mga igsuon. Kini nga plano mga higala ginalantaw karon nga makatabang kayo og makahatag og mas organisado nga merkado mga katropa alang sa mga negosyante og gagmay nga maligyaay og isda sa syudad. Kita ninyo mga katropa ang atong People's Administration karon mga igsuon si Mayor Mayo si Almario dili lamang mga katropa katong mga nag-unang komersyo sa syudad kining mga negosyo susama sa mall og uban pa nga mga plastar nga establishmento mga igsuon ang ginatagaan niini mga higalag tsansa og lugway mga katropa nga makapanukad gayod mga igsuon aron sa kalambuan mga katropa.
Na, gawas ni ini mga igsuon kining mga sektor mga higala lalabaw nang inahanglan mga katropag atensyon pagtagad og aksyon sama nining atong fish port mga higala sa atong fishing sector mga igsuon gitagaan pud ni mga higala og igong pagtagad atensyon sa atong mayor og sa atong local government unit diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon gawas pa ni ini mga higala dili lamang pud mahuman diri mga katropa ang pag-monitor mga higala pag painu-ino nini mga programa mga katropa sa kalambuan dili lang ni mga higala sa atong fishing sector apan katubong mga gagbay negosyo mga higala ginitawag nato mga katropa nga mga micro small to medium enterprises MSMEs mga igsuon usap pud ni mga higala sa prioridad sa atong people's administration aron mga katropa nga matagaan kay og tsansa bisan pa mag-unsa kagagmay nga negosyo mga higala, bisan pa man-unsa mga katropa kagamay nga sektor mga igsuon, sa katawhan, katilingban o publiko mga katropa, walay laktaw mga higala nga ginahatag karon sa People's Administration o ni Mayor Mayo Z. Almario ang iyang pagpanerbisyo. Anining nga pagtabang mga katropa sa mga sektor na mga tabangunon gayon mga igsuon. Kung kini atong fishport mga higala, garbo din sa atong syudad mga igsuon, nga doon na tayo susama ni ini mga higala nga pasilidad nga makaakomodar sa ato mga mananagat mga higala gikan sa ilang pagpanagat. Oh, kaysa mga higala ilang idiretsyo mga higala sa ubang kalungsuran ang ilang kuha diha sa kadagatan mga higala nano pa man mga katropa nga kung naa may plaster mga igsuon nga pantalan nga ilang madungguan doon ay mga kining moderno mga higala nga mga ikip nga mga equipo mga igsuon nga mga kagamitan nga makatabang sa ilang pagbaligya og pagdispose nining ilang mga kuha mga higala diha karon sa ilang panagat pagpanagat sa kadagatan mga igsuon gawas pa niini mga higala protektado usab ang konsumante sa kalidad sa isda mga igsuon nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mamalaka mga higala basig dubok ang isda nga nabaligya tungod kay muagi ni tanan mga katropa o masusi ang gitawag nga quality control mga katropa sa atong mga tigdumalahan sa Mati Fish Port mga igsuon. So katong mga sektor mga higala nga wa pa matagad karon. O di magha mga higala doon na yung mga request mga igsuon nga sa inyo mga programa plano sa kalambuan ay lang mo kabalaka mga igsuon kay tanan gyud ni mga katropa isa-isahon mga igsuon sa People's Administration ni Mayor Almario mga higala og hatag og pagtagad mga katropa para po di mabarat mga igsuon ang ato mga mananagat kay tiaw mo ni mga higala dili lamang mga katropa kapoy gining kusog pulaw bilar mga higala og risgo mga igsuon diha sa tunga sa kadagatan sa matag tinion nga mulayag mga katropa ginikanan ang atong mga mananagat ang ilang ginasagubang o ginatubang dihang dapita. So it's also just right mga igsuon kung hindi sila mga higala they will be treated accordingly sa ilang panginahanglan mga katropa. Congratulations sa atong syudad ha o magpasalamat po ta mga katropa sa atong Philippine Fisheries and Development Authority. Kay ilaha magyud ni mga higalang jurisdiction mga igsuon ug bisan pa magunsa mga katropa ang palingkamot sa usa ka local government unit usa ka municipal government unit usa ka local chief executive branch mga igsuon kung dugay mga higala ang interaksyon kung dugay mga higala ang kining aksyon ug paghatag ug pagtagad sa bisan unsang ahensya sa pangamahanan sa atong nasyonal nga level mahog ra gyud gihapon na og paningkamot mga higala walay epekto. So at least mga higala diri magud nimo makita mga katropa kay kining tanan mga higala. Tanan nga proyekto mga igsuon nga ginalabi sa usa ka lokalidad. Naa gihapon gyoy importansya ang political will power diha mga katropa. Muni ang lamang mga katropa sa syudad sa Mati. Kaya ang atong mayor karong panahon na mga igsuon, dugay mga higala nga naa mga katropa sa Kongreso. Subot pasabot mga katropa, katong mga pleasantries, katong formalities, and kining mga agreements mga igsuon, daghan o konektado mga katropa ang atong mayor. Dali rata mga higala makasampit sa mga national government agencies.
sa ato mga kongresista o sa ato mga senador para mga higala mga pangita kita og dugang pondo para sa ikaayo sa atong susyudad o lokalidad. Gawas atong mga government agencies, mga higala sama sa DSWD. O uban pa mga katropa nga pwede direktang tawagan na sa atong mayor, mga igsoon, ang ilang mga cabinet secretary, ang ilang mga undersecretary, ang ilang mga assistant secretaries, mga higala, kung pananglitan, dunay panginahanglan nga isampit nga to kanila mga katropa. O kita nimo mga igsoon, ngayon na ni ka-hands-on, mga higala, karoon ang atong people's administration, o ang atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayo Z. Almario. Gawas pa niini mga katropa, kung produktibo mga igsoon ng usa ka fishport, but pasabot mga higala maka-generate ka na o daghan mga katropa nga kita income para sa katawhan.

0: Although existing mga igsoon, pero ang continuity mga higata sa pag-atiman, sa pagpamoderno mga igsoon, o sa maayong pag-function sa maong mga buhatan. Nag-agad gihapon ka na mga higala sa pagtimod sa amahan sa syudad mga higala ni Mayor Mayo Z. Almario. So, muna karon mga katropa, ang lindot mga igsoon, inilakang mga higala nga nakipag-alayon kita karon mga igsoon sa Philippine Fisheries Development Authority. Kay kinigayon sila mga higala, mao ang ahensya sa panggamhanan nga direkta nga nakasakop mga igsoon sa mga fish ports sa tibuok nasod Pilipinas. Nag-modernization po mga higala, it's about time mga katropa, na-mention ganito kaniadto mga igsoon nga dapat mga higala, doon na po'y tsansa ang mga kapitalista mga igsoon. Basig pwedeng daghan matag area dari City of Bati, basig pwede na ito mabutangan dari mga higala o processing plant para sa mga kining dilatang sardinas mga igsoon. O guban pa nga mga negosyo mga higala nga nakabase ang ilang negosyo sa isda o sa yamang dagat mga katropa. 7:40 in the morning mga igsoon. Dari ganoon sa ato panahid na pagpakalagat mga katropa sa programang Bullseye. Bumalik mga katropa ang atong tonomanon og si katropang Vicente Pichon the Fourth. Kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tutukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kong barbero.
4: Hala, sorry. Sorry ha? Bayot yan. Among. Itawa, tine.
3: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: San Milano iba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, na ako'y ipian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro. Sa kong likot, matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nakadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likot, tingwan ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panunod ako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: VisionX Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol na kumata. Usahay mo, blan-blan na kumata, manapanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga VisionX Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung VisionX Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung VisionX Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa

0: kalender. Gikag buntag,
1: ngabtan paggabi.
0: Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya.
1: Pero may na lang kay Night Premium Day 3.
0: Sukad na kainom ko ani.
1: Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw.
0: Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag.
1: Tungod kay naka Premium Day 3.
0: Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium Day 3.
1: Para di mo magkasakit.
0: Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo. Supplement for men. May maca at lab.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyung lain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

7:46 in the morning, alas 7:46 na mga katropa. Sa sayo, kabuntagon, mga eksyon din ganoon sa atong pagpadayon, mga katropa. Nakaigala sa atong programang Bullseye, mga katropa. Kaman gihapon ninyo, mga igala, karong butaga, hangtod ta, alas 9 sa iyong kabuntagon. Ini si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala sa ato mga technical partner engineers. Tawag pa na ito, speakers lawag, Engineer Ken Acevedo o Engineer Virgil Picong Ordinesa. Live time mga katropa ha sa atong Facebook page. Search lamang mga isun ang atong Facebook page, ang XFM 99.1 Mati City. Good morning sa ato mga viewers karong buntaga, katropang Randy Santisas is listening this morning. Mr. Pedro Plaza is listening this morning. Mr. Winston Plaza is also watching, viewing, and listening this morning. Nalimtan daw si Anthony Gaviola. Ang usapod ka membro sa Amihan sa Dahikan Balod sa Paglaob Incorporated. Huwag man na malimtan ang BB Boy na. A special ang greeting sa anang BB Boy sa Amihan sa Dahikan Balod sa Paglaom Incorporated, si Mr. Anthony Gabiola, mga katropa. GA Galaxy. Galaxy. Nabulag lang ang G o A, kikiperyodan. Gituldukan o niya Laxy. Una yung Facebook page, ha? Mamitikay ni. Oh, kuya ni og site ni si Anthony Gabiola. Kuha gyud tong mga kunot-kunot gyud. 7:48 in the morning mga katropa. Dalta mga igsuon sa padayon nato mga higala nga pagpangalagad sa ato mga naka-line up nga isgutanan mga katropa. Kagaina katong wala makaabot sa atong isgutanan ang People's Administration sa atong syudad mga katropa. Ubos karon sa pagdumalahan ni Mayor Joel Mayuzi Almario, nakipag-alayo na kita mga katropa sa Philippine Fisheries Development Authority para mas muwaw mga katropa, mas munindot ang atong fishport mga igsuon. Kay gipresentar na mga higala ang plano nga expansion para ni anang naisgutan mga katropa nga Mati Air Fishport. Munindot ang atong fishport. Naapay mo abutay na itong airport. Piti na kayo mga igala ang Mati City. Dabli sa mga mall. Pagdagsa sa mga turista mga igala. Pulsaan! Way kaso, way problema. Pero problema na po mga igala ang kining solid waste effort sa atong syudad. Kay ang atong City Endro mga igsuon. Igo malampod ni sila, muhakot yun mga higala o basura. Ang local barangay units, kining mga barangay units nato mga igsuon, kini sila ang mag-facilitate sa garbage segregation. In the cases, mga katropa sa ato mga shoreline communities, pareho anang ato mga public beach access mga higala, pwede po nga, kung doon ay inisiyatiba si Kapitan, iyang giyahan, iyang paduan sa iyang mga barangay functionaries kay para makatabang diha og pamunit og mga plastic basura nga inanod og binilin sa mga bisita. Pero ambot mga katropa nga matay, sige magigug-anha diha mga katropa sa atong public beach sa Dahikan. Wa magigug-anha kita mga higala nga barangay functionary diha mga igsuon nga nagbit-bit og silhig og daspan mga higala og nitabang og pamunit og basura di as kilids kabay.

0: na mga katropa ang dahikan public beach. Ambot lang po ka, basing magkabalios lang me sa iya mga barangay functionary. Pero sa matag higayon nga na ako diha mga higalawa tayo makita. Ato mga residenteng lokal mga katropa mo tayo maningkamot diha mga higala. Ha? Namunit og basura mga higala ang ato mga miyembro diha mga katropa sa ato mga people's organization. Gikan sa kadlaon sa iyong kabuntagon mga katropa. Ha? Pamunpon, pamudyot na mga higala og tipon og hakot sa basura ang atong mga lokal nga residente. Ha? Pati ang atong surfing community mga higala nagtinabangay. Left and right nga mga clean up drives mga higala. Ikan sa amihan sa dahikan balod sa Paglaom Incorporated. Napoy iya mga higala sa Mati Water Sports Association. On the peak sa dahikan surf school. Og tanan mga higala nga mga residente nga naa diha. Pero ang barangay mga katropa. Diha sa barangay dahikan mga igsoon. Di na to makita kaayo mga higala. Ambot lang kung nagkabalios ng yun mi diha. Ang presensya sa mga barangay functionaries mga igsoon. Bisan pa man sa tinion mga katropa sa peak season. Sa ilang ng barangay unta mga higalag dapat gani, sila mo'y nauna diha og abot kaysa sa atong kapulisan, sa atong civil security unit o sa atong public safety unit mga higala. Sa ilagun ng barangay, imo ng tugkaran. Basig na minaw karon sa Kapitan Rabat. Basig na limtan ng pudniya mga higala sa Kabisi. Kanang mga barangay kagawa diha mga higala. Tama tayo nakita po nga mga barangay kagawad mga igsoon nga matagkaroon ugun niya. Muli-li. Lahi man itong muli-li mga higala o mupundo. Lahi po itong mupundo mga higala nga muli-li ra. O katong mupundo mga higala nga mutabang mga igsoon. Know the difference na lang mga katropa. 7:53 in the morning, alas 7:53 na. Speaking of public beach access mga igsoon. Gipa klaro mga higala karon sa Mati City Police Station mga igsoon. Kining kabahin mga higala sa ilang pag-anunsyo mga katropa sa ilang Facebook page mga higala. Kining pahimangno man ni mga igsoon. Ngatos publiko kanatong tanan. Lokal man mga higala o turista. Kining pagdili mga higala. Pagbawal na mga higala sa pagpaligo sa komunidad. Diya sa Manggihay Beach, mga igsoon. Saruhunta ni mga katropa, ha? Kay kanang Manggihay, mangkot mga igsoon, private na mga higala. Nain na nag-iya anak ng pamilya, mga katropa. It just so happened, mga katropa, nga matod pa sa impormasyon, dili na maasikaso sa tag-iya ang nahisgutan nga luna. Tungod kay daghay kakulian, katigulangon, agibati sa panglawas siguro. Pero ilan ang gisecure kani adto? Duna nay mga pader, duna nay gibuntar diha mga higala nga perimeter. Fence mga igsoon, nanay barbed wire diha sa una, giubsukan og kahoy para lang makabalo ang publiko nga private property kana. Sa kanunay ispadahon mga igsoon, nga gabok na siguro tong inang ipangugsok diha mga higala nga babag. Gisudlan sa mga tao. Wala good na yung problema mga katropa. Kaya naman tayo public beach. Ang sa ato pong public beach, mangod mga higala, bisag asa po ka mga katropa, doon na nagyod po yung limit mga igsoon. Alas size mga katropa sa kagabihon, dili na ta pwede diya sa mga public beach. Tungod mga katropa, kay for security and safety reasons mga igsoon. Dito na mo sa mga privado, kaya naman to sila yung mga personahe na sila yung staff mga higala, na sila yung security o lifeguard nga maoy mo tutok sa inyong kaluwasan o seguridad. Pero kining Manggihay mga katropa, numero uno, para lang yun klaro. Wala mo anha diha mga katropa, kaya na naman ko yung mga nag-comment mga igsoon sa post mga higala sa usaka kauban po nato ng sibihanan. Dili na to ka network ha. Pero kauban na to sa buhat nga sibihanan. Dito sa Davao City, nga murabag lahi mga higala ang nahimong perception o daghay mga negatibong comment batok sa ato mga kapulisan sa Makati City Police Station. Ang ato adinhi mga higala, kay klaro mga katropa ng atong kapulisan sa Makati City, ikura din sila mga higala, nagbuhat og himo sa ilang trabaho. Og pasalamat paganita mga katropa, kay bisan ka ng coastal communities mga higala, although sakop na silang jurisdiction. Pero dahil mogi na ginatutukan sama sa atong sa atong maritime police. Nga dapat murunda po dihang dapita. Ingala mang puntaan ng atong maritime police mga higala, di pa po dato kayo makita ni sila mga katropa sa mga public beach access areas diri karon sa atong syudad. Amot asa ni sila mga higala gatambay. Ato na bang mga kawani sa Coast Guard Station Davao Oriental o ang atong local Makati City Police Station o ang atong kasundaluhan gani mga higala makasuroy ba? Ang atong kasundaluhan mga katropa gikan sa 101st Infantry Brigade o sa 66th Infantry Battalion makasuroy pa gani diha mga higala o makatanaw sa kahimtang o sitwasyon. Collective effort mga gudi. Now, balikan na ito mga higala ang punto gisgutanan. Giawag mga katropa sa Makati City Police Station ang publiko nga dili na liguan ang naisgutan nga private beach mga igsoon. Di pahibalo. Mabitong gipost nila sa Facebook nila mga katropa sa ilang page mga igsoon ang formal nga pagpahibalo. Nga ginadili mga higala ang paglangoy dihang dapita. Number one, mga katropa, walay lifeguard diha kay pribado gani nga luna, mga katropa. Ikaduha, mga higala, dili man na picnic area diha, mga igsuon. Nahimo namang kung binlanan, mga higala, sa basura po ang nahisgutan nga lugar. Bisa naman siguro ikaw, mga katropa, ay tag-iya sa luna. Nga imong gi-mintinar, mga higala, imong gi-alagaan ang imong propiedad. Unya gibalahura lang mga higala sa mga wagani na nanghid sa imong nga mugamit diha mga katropa. Musakit ang imong buot mga higala, di po siguro ka musugot mga igsuon. Ablihin na guna ninyo, seraduhin ninyo inyong tugkaran. Unya tanawa mga higala kung gubon ang paderaan ng inyong tugkaran. Musulod diha magpiknik sa inyong tugkaran. Ibalain paminahon ng pamalandungon mga katropa, sakit mga igsuon kung ikaw ang tagiya. Kaya kining nga gipatuman mga katropa sa atong Makati City Police Station. Pasalamat paganit ang komunidad. Kay makita na ito mga higala nga abtik kaayo. Aktibo o abtik mga higala ang atong kapulisan sa Makati City Police Station sa pagsubay inang mga ingunana nga problema. Kay last year mga higala, kung di naman sayo, doon ay na-disgrasya ganyan. Sa disgutan nga beach mga higala, tungod kami sulod nga walay pahinugot. Naligo mga higala. Kaya di kayo kantigo man lumulangoy mga katropa na disgrasya sa dagat. Muna ginalikayan mga katropa. We are only protecting and saving lives ang ginahimo karon sa Makati City Police Station. O kato mga mureact na diha mga higala, kato man tong mga nakapahimulos diha sa pag-access. Kaya basig basin gani mga higala na nakapahimulos diha. Kay matod pa sa atong bubuit mga igsuon. Gihungit ang balita mga higala impormasyon. Kay nudo na pipila. Matod pa sa legasyon. Nabasig nakapahimulos dihang dapita mga igsuon. Nangulit sa mga higala. O kining entrada mga igsuon. Pwede na ninyo i-message sa atong this bullseye mga katropa. Atong subayon mga igsuon. Kay kana mga higala walay pahinugot ang pribado nga tag-iya sa luna mga katropa sa Manggihay Beach. Nga gamiton in taon ang iyang luna o propiedad. Ilang gikural, giguba. Wala nila kayo masubay, katigulang na lagi. Ihimo na nagtambayanan, hilabi na sa tinion sa kagabihon. Wala nakasayon mga katropa kung unsay ginahimo sa mga kabalo ng ka mga katropa, mga papidpid niya mga isoon. Wala kabalo kay daghan kayo mga recover niya mga higala na mga basyo sa ilim nun nga makahubog. Doon na pa yung mga kuan mga higala. Ha? Ito mo, giring binilin mga higala ginamit nga kondom. Naadiha, mga higala. Abinimog dulag, mga katropa. Sus, Maria. Kondom na niya. 8:01 in the morning, alas 8:01, mga katropa, sa iyong kabundak. Kaya ganun sa atong padayon nga pagpangalagad, mga katropa, sa programang Bullseye, mga Igsoon. Kumalik, mga higala, si katropang Vicente Pichon IV o ang atong tulumanon human sa mga pahibalo. Standby!
1: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng